0: ko nagapong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Simba.
1: Ngulngul nga tuhon. Sakit nga mga lutahan. Kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy. Pastilan. Pagsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema. Mga lulu o mga lula. Arthritis o rayoma. Taas nga uric acid. Naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
1: Kini ang tumara. Kuya Dons, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dons, anti-arthritis tablet.
1: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
3: Day, unsay pong sa doktor?
4: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
4: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Kakapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadyang akong kabuhi.
1: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dods sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dods. Health Tips with Kuya Dods.
5: Health Tips. Health Tips.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukin tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa, malandongon. Dinis akong limutangan. Kumusta og mayong buntag, bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kininasabi niyong pinalanggang kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi, ha? Kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anaas kapis kayo kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Nga ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig o kugilang. Buntag diha sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, o bunso. Good morning! Mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan nga nakaplastada na karon, nakapahilo na na, nakaatang-atang na, gumikan kay magprograma na si kuya doon. Muna, plastar, pahimutang, pahilo na. Kay bangka istorya na pod ko. Ayaw mo gliok-liok, mahulog mo sa bangko. Base no niya matikwang ba? Lingaw-lingaw na sabta. Mga panagisgutanan, may kabayan sa panglawas, uguban pa mga panagisgutanan, atong pag-asawaan dinis kanginan. Sa usa ka taknang tulumanon, di ba? Sa atong mga partner radio station, may buntag. Good morning! Giyag tagdumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning! Good morning! Ninyas technical department, ninyo diya sa matag-usa ka radio station, nga kanunay ang nakakonekta, salamat kayo ha! Thank you! Hanggang kayong salamat yun. Og, siyempre sa itong mga iksoong mag-uma. Good morning! Nananom, sama-sama ay sumaytubo balanghoy sa aging kamuti, piniyag, kapiguban pa ang mga lagot mo. Daghan kayong salamat. Sinong kadasig o kakugis matagadlaw? Doon ay makao ng katawan. Isa na nga akong kinatibok ang bahay sa akong banay ang mapasalamaton o dako. Thank you kayo ninyo ha. Thank you! Kung mananagat, salamat po. Nami masudaan. Thank you! Salamat po nga mga magbalantay sa kahapsay o kalinaw. Di as kabukiran nga bahay, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Salamat sab nga nahimong malinaw ng usa ka komunidad. Gumikan sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you kayo. Thank you! Itong palakpakan ni atong mga magbalantay. Siyempre sa ato mga magbalantay pod, gikan sa hangin, tubig, dagat ug yuta. Salamat pod. Thank you kaayo sa prisko pod nga hangin. Taga-pantalan, taga-terminal, mayong buntag ninyo diya, mga biyahedor ug dumudoong nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Nya samtang nagmonitor din ining atong tulumanon. Amping kanunay sa biyahe, mao nay pahimangno ni

0: Amping siyang biyahe, ah, di ba? Ana lang, mga driver na to or mga naglawig karon sa kadalanan. Asa man ninyo ang mga destinasyon or naglabigar karon ha? May buntag ninyo na, taga-merkado, publiko, may buntag.
1: Good morning!
0: Mga gwapo-gwapa nga mga tindero o tindera diyas nagkadaya nga palingke o merkado sa Tibuok, Mindanao. Good morning ninyo. Ha? Kaning dasig o kugi lang gyapon sa matag-adlaw nga panginabuhi na to muna sa pinaka-importante. Kay kugihan po biya kayong arawan mo suroy.
1: Ayon!
0: Ngulikta. Ngulikta na. Bisag mag-unos, musuroy dyan na sila. Nagyapoy kadasig ug kakugi. Muna sa pinaka-importante diya. Inisam sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. May buntag ninyo.
1: Good morning!
0: Mat kayo sa inadlo-adlo nga pag-uban-uban, pagkuyog-kuyog, pagbagat-bagat din yung atong tulumanon. Ha? Labi na katong sa Tagalagyo. Nadili mabot sa matag-signal ninyo da sa mga radio station. Ha? Din yung nagsalig sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Niya, paki-like na lang po, share o follow. Parang updated mo kung sa mga katikaran diha. O diha po ninyo makita. Madungog, mapatalinghugan, masudong. Ang grabe. Madungog, patalinghugan, masudong. Grabe ha, gini. Na gusto ka nga mag-apil-apil, ato lang sa imuhang cellphone diha. Huwag kay lingaw. Kay apil po guwa, po lingaw. I-type lang ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na diha. Og sa A6FM 99.7 Davao, naapod niya itong live, ha? Sige, di rin nata sa itong mga pagpanimbaya para nga mas taas-taas itong mga panaghisgutanan. Kikagahapong adlaw, atong nahisgutan ang kanini ang kaning kabuhi. Nervyos. Og kanini ang hapdos, hilabs, kuto-kuto. Butod sa tiyan. Dili makautot. Paktay. Muna yatong gisgutan kagahapon. Pinaagi sa dako kayong atabang sa Kuya Dudes Gastro Tablet. Muna ha, gisgutanan na ito kagahapon. Apil na ang bughat. Bughat tingag. O kanini ang... Sa patoy na apil. Apil ka biyang? apil ka biyang? Wala biyang, medyo kuan lang. Kanini ang... nasabay lang sa panahon. O, ana, biyaninong nimo. Kanusa mong kukuma kanini ang maalanganin. Kanusa mong kukuma gluya. Ana, rana, sariya. Nabasa na ko tayo mong mensahe kagapon, pero wala kahit na ko tumakuanan. Sige lang, ako lang to ipaabot ninang nimo biyang ha. Morning nimo dia.
1: Good morning!
0: Aron nga, mapadalhan ka og kanini ang palit og cake. Happy Pesta, Bayugan City! Tibok adlaw kung naghuhat gapon, wagin ng imbita. Ikaw, Pibesta Bayugan, morning ninyo dia. Sa itong nakapaminaw, nakamonitor karong urasag karong nga takna. Labinas nakamonitor sa upat na ito, ka-radio station, Dias Dakbayans Bayugan, Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan, Smile FM Bayugan, o ang Metro FM Bayugan. Happy Pesta ninyo dia. Unta nga malinaon, puno sa kahapsay o kalinaw o malampuson ang inyong mga aktibidades dia. Sa kasulugan sa inyo nga kapistahan diya sa kanini ang dakbayan sa Bayugan o sa mga namuno, sa mga nagpasiugda para makahatag ninyo og dugang kalingawan kanini ang amping kanunay og mayong buntag. Unta na yung mga imbita. Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni Moria Boss.
1: Good morning!
0: Gusto man ka diya sa kanini ang News Radio Hinatuan. Morning, taga Hinatuan.
1: Good morning!
0: Lagi ni Boss Rolly Abdullah Martinez. Salamat kayo. Kang Julie Guzon.
1: Good morning!
0: Masip mintawag mga imbita ni Julie. Kita gabayugan mo ni.
1: Ayon!
0: Dali raman, Jol. Kung paniud to, makaya raman. Makaya ra paniud to. Sayo pa man. Las utso pa biya kapin. Dali rin ang bayugan, eh. 30 minutos, sumataw na daganon.
1: Ayon!
0: Ito, may buntag. Ferlin Iliar, may buntag ni Mudia. Ferlin, taas mo na ni. Ferlin Iliar, mayong buntag Kuya Dudes, taga Barubo, dahi ko. Naalang ko'y pangutana kung unsay tambal sa akong papa ba nga 60 years old na. Napod siya maintenance nga Losartan, Libita Resetam, Astor.

0: statin. Ni anapoy bukol nga nitubo siyang lihog, Kuya Dudes. Ingon ang doktor nga lusay daw ang nitubo. Ni kalit naman po ni siya og tubo. Palihog ko, Kuya Dudes, usay tambal. Feralyn, good morning ninyo da. Taga lungsod sa Barubo.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur, mayong buntag. Nakamonitor sa Pinoy FM Barubo o ang Vayo FM Barubo, mayong buntag. Binas ato ang magtikon og butan kayong Kuya Mayor dia Ronito Martisano.
1: Good morning.
0: Bag-o ninyo nga hipi karon dia si Kuya kanini ang Andrew Lupian. Kuya Dong.
1: Good morning.
0: Wala ka kapikapi mig balay na sa una. Kuya Dong, morning nimo dia. Kuya Andrew Lupian, taga-Kuanman ni siya, taga-Muncayo. Niya tapad na sad medre og ipuy-an. Morning ninyo dia. Taga lungsod sa Barubo.
1: Good morning.
0: Kating butan na gina. Kasiguro gig ko nga nagini sakto og tama nga serbisyo ninyo dia kana inyo ang bagong YC. Si Kuya Andrew Long Lupian. Good morning.
1: Good morning. Taga lungsod
0: sa Barubo. Sige na kapidri. Lizel de Emilita, may buntag ni Mudia. Lizel Humawan Fernandez, good morning ni Mudia, madam.
1: Good morning!
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, gikan diha sa kanini ang Emily Kabantian Subdivision. Good morning, pamilyang Fernandez o Humawan. Giha pod sa kanini ang Kabadbaran. Naman diha yan, taga diha magiginis siya, yung kaliwat.
1: Good morning!
0: Yes, Kabadbaran City, good morning. Sa Unisya, napadyod siya ilain nga mintinas na pudaghan naman ani Firalin. Tapos, ingon ang doktor pod Kuya Dodge, ipabayop si daw. Mungutan ako sa imo ha, kung unsay mayong tambal ani, salamat kayo. Sige lang Firalin, ato na isgotan ro na. Kuya Jos, Losada de la Fuente.
1: Good morning!
0: Morning ni Muria, Kuya. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas. Niyakusog pa mo kitoy-kitoy, imong armas. Morning ni Maria Kuya Jos. Good morning sa mga avid listener. Pa-shout out ko kay Auntie Mimi Kuya. Niya kita kids karong Sabado kay na ako'y bagong padula. Usa naman po na padula ni mo Kuya Jos? Chinese garter? Bisag unsa nga klase sa imong padula Kuya Jos? Naakos Kuya, naagig ko ana. Muapil jud ko ana. Labi nagsamot nag Chinese garter sa unang panahon may kay kumo 18 ana. May kikumikti na na Kuya Jos. Ang usa sa ligon nga sinaligan diya sa ABS School Air Vision of Mindanao Incorporated Kabantian, Davao City. Mga igalig zone, good morning.
1: Good morning.
0: Kanan po nga mga personahe ninyo diya. Padayon pa man siguro ang kuan. Kanini ang enrollment gyapon Kuya. Hangtod kano sa Kuya ang enrollment diya sa ABS. Dayon natin ngit ngayo bitog cellphone number. Taga aerodugo contact number na Kuya. Kung kinsay makontak si Ate Rose man yata, inyong admin dia, nato'y nangayog contact number. Kung in caso mag-inquire sila, makatawag. Tagaay kunukog ka ng parehas ba sa Unity Life nga naa sila'y hotline or contact number nga pwedeng maka-text ang or makatawag ang interesado, labi na sa mga ginikanan nga naminaw karon or mga anak nga naminaw karon nga gusto mamahimong kanini ang aircraft maintenance or aircraft technician, mahimong kanini ang stewardess, mahimong piloto, mahimong tigtugpo sa eroplano. Kay mao man ay usa na karon sa pinakasikat niya kanini ang nindot kayo ang ilahang program manggod. Nindot kayo ang program kay pagkahuman nimo og pagkahumag eskwela sa imong bata, pagkahuman og tuon diya sa ABS. Alalayan na siyang hangtod makakuha og lisensya, hangtod makatrabaho. Dili para sa uban nga nighuman nimo og eskwela, ikaw na maning kamot kanus aka maka lisensya, kanus apog ka makatrabaho, hangtod nga maminyo na lang. Dihan lang gid hinuos balay ni trabaho. Wala sukwahi kayo ang ABS School of Mindanao Incorporated. Gumikan kay ang ilang pag-alalay ba sa ilang estudyante, dili pasagdan hangtod nga makakuha og maayo nga kanini ang slot sa trabaho. Tagaay kuno kog Andre Kuya Jos Bay kanang pwede na to matawagan hotline Kay basig kanatoy nanawag niya, basig naapoy daghan kayo nga mag-inquire na minaw lang na sila karon. Kidaghan kay gusto nga kwan, ha? Mamahimong stewardess. Kanang mingon, musuroy bitaw di asto nga si aeroplano, mingon nga, unsa may imo sir, siyoktong or fighter? Ano ang trabaho si stewardess? Magsuroy-suroy di asto nga sa aeroplano. O niya, doolon din ka, mag-serve na silang mga snacks. Then, pwede ka mga ayaw diyang mga drinks. Kompleto na sila tanan. Opiran na, unsa may imo sir, siyoktong or fighter?
2: Ayaw! Si Pilimon.
0: Ang una, inindot kayo nga kurso. Technician, dahil maintenance. Kaya kung daghan mo good budmana nga kurso man good, mahulog rin katambay, naghumanin mo trabaho, kapit madaghan ng mga apply. Lahig itong gamay ra. O niya, international ang ilang koneksyon. Dili lang kay local, international ang koneksyon sa ABS School of Mindanao Incorporated. Muna yung nakaninindot kayo. Nabitaw kay Jesus. Kita ta karong Sabado sa ato ang GMM kinasay bagong padula Chinese garter daw. Wala na itong hantak dai kuya. Christine Kabugnason Rilampagos maimbuntag. Mimiyat maimbuntag nimo dia. Palit ko atong palig-on nimo kuya. Kina ako'y tagaan. Palig-on sa tuhod or pungango? Ako'y sabi si Mimiyat. Palit ko na siya. Palit daw siya itong kuhan kaning paligon sa kanini ang pungango. Kinaako na siya itagaan. Kana, namay dagan, Kuya Dudes Bummerman. Tanan partis lawas, gahi. Rebos, Jong Boston, may buntag. Patuon daw kang Wilfredo Pitogos ilang balay kay bago pa Rebos. Muro mag-apiki pa Rebos. Huwag man ito, nangimbita? Mingaw na ko, Skwan. Mingaw na ko sa kanini ang pato ni Noy Islaw. Paribos, Jong Boston. May buntag ni mo niya, Paribos. Ikaw lang siguro dito. Padalhe lang niya, kung Kwan. Padalhe lang niya ako kanini ang basig na ay sobrang humba. Na-address Tagbina, Kuya Dodge. Wajud, kadiri miari sa Tagbina Pista Apel. Tana ka sa karambula sa sabong. Winner take all biya to. Wama sa gamang imbita, Boss Lionel Danaw. Wamon mo yung mga klaro. Karoon pa man kadiingon nga, humana inyong pista niya. Sabadya! Magawa eh. Mapuidoy, pag-imbita ng uban nga, humana ilang pista. Galaw-gaw rin yun. Julito Castro, may buntag. Morning, Kuya Dodge. Padalhi nami. Kaning Plus FM o sa San Franz ba? O Liver Care Forte. Aroon di ita magkagubot. Galaw-gaw. Ay, palit ko. Na, ano man, good na? Atong Sabado mo yata niyabot. Atong Sabado yata niyabot. Ay, nice taxi biyang dia. Isa to kagantang og tunga among gipada. Jol, may buntag ni mo dia. Musta man ka? Julito Castro. Ato ay lang dito, na. Kent Russell Costa, shout out Laras Tanan Hurot kay Dos. Morning ni mo dia, Bon.
1: Good morning.
0: Buntag ni mo dia. Asa kan kang Fita Baransa may buntag po.
1: Good morning.
0: Ati Elvi Riliona. O say wala mang good ba? Na oy, kon sini nang asam dito na paingon. Ay sigara-gara dia. Na mang good biang. Glaugaw i-check ang kuan. Tiks ni nang nimo para mag-trace nimo tong kuan. Katong evil, ugasan na itong nabutang. Basig nalangan na po ito. Lester John Morales. Ngutana lang ko kung unsay mapadali nga mo pataas og potassium sa imuhang produkto, Kuya Dudes. Amoste, morning ni mo di, Lester. Ito gyapon ning dalikatan ro na. Pataas ko no sa potassium. Ate Elvi Riliona, may muntag ni mo di, Ate Elvi. Karun pa daw ko no siya nakabalik og tanaw sa atong live. Kinagupa iyang cellphone. Okay na, Ate Elvi. Oy, wala problema na. Kira na, basta ka importante nga piskay baskog lang imong lawas ninyo dia. Ano mo kung uban mo? Mangayo og dispensa kay kanini ang ma-absent, ma-late, di magkakonekta. O kira kay na, TLB, importante nga himsog og baskog imong lawas. Gikan dia sa Bayugan dos, San Francisco, Agusan del Sur. At TLB Riliona, good morning ni mo dia.
1: Good morning!
0: Ate Nel, Labadia Raot, hulat jud ko sa order, Kuya Dudes. wala pa manggod kuan ate at ini ang kuan, wala pa ang Kuya Dud Sofer Serap. Martes man taron si Aro Basig dito maabot. Di gani ito maabot, magmaoy na ko. Lamat kayo ninyo. Bitaw biyang, naana bitaw to biyang. Tawagi sa ikon daw sininang ni mo. O naman to silong, minaw man to. Basta kayo na-prepare na itong chichi, oy. Ato pa itong birnes. Naglisod gug may takos. Sa imo ang order, kayo sa man to kagantang og triport. Sa kagantang og tunga raman to biyang, among gidugangan muna na naghandagan. Una siya, dirita sa pangutana ni Fairly. Fairy Lane, Iliar. Saya ako nung taga Barubo, morning ninyo dia, Barubonians. Saya ang papa, sa isinta anyos na. Daga na kayo silang mga maintenance, na ipang high blood, na ipang kolesterol, na ipang pangpalabnaw sa dugo, na ibukol nga nitubo sa liog, na kinanglan ipabiopsi, matud pa sa doktor, nga ni-attend sa iya ha, or ni-check up. Tama, gina, ang gikuan, ha, gisuhistyon. Niabot na ang Bumerman Prostitab Eye Drops. Na ano man di ay. Niabot na. Bag-or ka kay padalhan itong sa Bado. Gusto na po ka padalhan karun. Wapay, stocks biyang oy. Gigahinan na ganit kag takos gamay. So karun, ang naitabuan eh. Uy, naapod si Jade Jade. Morning ni mo dia. Plastado na na yung stocks dire. Ready to deliver na ni. Oh, ang pagkakuha na lang. Labigar na lang ang kulang dia. Jade, may buntag ni mo dia. Naot ko nga sunod kita na to. Pag abot na ko dia, gamay na kagtian ha. Pagparidyos taon, Jade, kay na. Lucky ra ba muda kog tiyan kay mugama yung patintin. Mutago na ang patintin, Jade. Nadi na po na kaabot kay ang pusod may muda mo mudapat. Di na kaabot kay ang tiyan may musangko. Ala lang, bitaw. Mamping mo diya. Agikan sa Kapiskaw, Kabaskong sa Panglawas, Labinas na ka-monitor karon ta. Taga Misamis noon, morning niya diya. Oriental ug Occidental, may buntag. Ngumabot sa pagsibya sa duha na to, ka-radio station diyang dapita. Thank you kayo. Gold FM, morning. Niya ka ng bukol sa liog, perilin. Mas nindot na mabayopsi kung cancerous bardili. Benign man or malignant. Pero kung sa liog, kung mabantayan ni mo, medyo bantok lang gahi-gahi, daog na. Kung diri dapit sa abagahan, medyo alanganin o rapiki, labi na sa liog, dili na basta-basta. Gumikan kay naadya ang mga pinakadagko nga ugat nga pwedeng matamaan. Kanay na amang gimo mo pahigayon na pag-opera kung ugaling man. Kaso lang, kaning sensitibo kayo or kaning ampinganan kayo. Muna ang sitwasyon. Ano ha? Kaning pirilin. Tapos, kung maura na siya ang problema, kung dili kayo gid makasagabal, okay lang kayo sa guiter gani. Kung guiter man, bukol sa liog. Depende sa bukol, na idapit sa abaga, wala or too. O niya, kung na ay, kung sa liog man, dapit sa tutunlan or ubol-ubol, nga bukol, na ay sa sentro, sa ubol-ubol, gyud na po'y sa kilid. Kung atong basihan manggudana nga klase sa bukol, pwede siya sa hormonal imbalance kung naa sa tubol-ubol. Nagan kayo na minaw karon, labi na sa mga kababayanan, lalaki, bihira mo kayo na, pero muto mo na, gyapo na siya. Kung atong basihan ang mga kinaraan nga bahin ba, or kaning kinabago, ang sali, bukol sa liog, daghan kayo og posisyon. Positioning na. Kita, bantayan ninyo na. Positioning na siya. Nga lang kay lalaki man, imuhang papa. Sa mga kababayanan, daghan na. O saan na siya nga positioning, Kuya Dudes? Naibukol nga dool sa abaga. layo ra sa ubol-ubol ba, dapit sa abagahan, naana. Napoy bukol sa liog, nga tunga sentro sa ubol-ubol. Og naapoy bukol sa liog, nga niligas lang, wala sa sentro, naa sa kilid. Ah, kita, nabantayan ninyo na. No. Kung sa English pa, correct me if I'm wrong. O niya, napoy bukol, nga naa sa sulod. Ah, muna sige tawag nga positioning ba sa klase-klase nga bukol nga niturok sa imong papa kasulaki. Una, kung sa kinaraan, ah, diri na, mupasok na ang kinaraan ni Kuya Dudes kay kaming mga tiguang. Ah, itaw. Pwede siya sa pagpangalsa o bugat o pagpangusog o sobra nga pag-utong. Ah, anak na, mahitabo. Sa sobra nga pag-utong, mahitabo na siya, dunay mga babae nga nitgitubuan o bukol sa ilang liog tungod sa pagpanganak. Nga dili nila kaliwat or wala sila untana. Dili pod siya kanini ang unsa nga klase sa matang ni kalit lang siyag tunga ba? Doon na pa'y bukol, iagi na to bagong pamaagi nga moderno. Agitawag na siya sa terminolohiyang medisina nga hormonal imbalance. Duha na siya ka klase. Thyroidism o hyperthyroidism. Ah, pagbukol sa gawas or pagbukol pasulod. Muna siya ang terminolohiyang medisina. Laktod nga pagkaistorya, kung atong binisayaon, muna siya gitawag nga kadaot sa imong obol-obol. Labi na, og sige, kabunog na imong obol-obol. Ay, ganun kumpiyansa, kay makadaot na sa obol-obol ng kada. Sige, kabunog na imong obol-obol. Sige, kagkapus nga, pus nga. Ma. Iritasyon na mahitabo. Oh, di ba, Kuya Jesus Lusada de la Puente? O, oh, guba, ginang ubul-ubul, sikag, pusnga, pusnga. Kung bukol na siya pagawas sa mga kababayanan, abuhi ang tao kung guiter lang. Bisang pag 30-40 katuig. Oh, nagani uban bukol, nagana sa mga bukid nun. O, kilayo, labi na kilayo, kigdagat dito. Pete, naghanag ipang guwiter dito nga. Naingo nag, tag 2 kilos, 3 kilos, naingo nag galon, naasli. Og. Pero buhi. Kaso lang, dili ka komportable lagi. Ang pinakakuya o delikado nga bantayan na ang pagbukol, pasulod. Kaya waman siya kapaingnan. Ah, waman siya kapaingnan. So, ingo na ang kabahin. Bukol sa sobrang nga pagpangusog o sobrang nga pagpangutong. Bukol nga grabe nga bugat. So, sa imo ang tatay, ilalaki man na siya, posible na siya nga ang pagbukol na niya sa iyang liog, sige og pamasaan og bugat. Kay kung moalsa ta og bugat, sige ta og utong. Ah, testing ko na mag alsa og bugat nga normal inyo ang bation, di mo mangusog og dili mo mutong sa dili mo kadaog. So posible na siya, posible nga kaliwat or posible nga naa na karon-karon na naghan na ang bukol pod karon panahon na nga mutakboy sa lawas bisag wala dili ninyo kaliwat, wala ka na nga dili kadaot sa imong hormon o unsa pa nang nadya nanulod na sila sa atong lawas karon bisag asa mo turok nagkadagan na isa buko-buko na isa dughan na isa tiyan bisag asa nga parte sa lawas na to nga moturok kabalo mo sa hinungdan ana labi na kung bukol nga nagpislit nimo mulubong imong tudlo. Ah, bantayan ninyo na, nailingin ba? Mulingin nga, kanini ang murara siya o kanini ang 5 kadako. Medyo palapad siya nga burot niya. Kung imo pisliton humok, nga murag na tubig lang ang sulod, gawas atong murag julin-julin. Okay, kusa na siya nga mawala po pagabot sa panahon or tanggalon, pinagi sa operasyon. O bisan pa, nga nung daghan kayong manurok o ngayon na, grabe na nga sobrang hormon ang atong napasulod sa atong lawas labi na sa mga tao niya napog kay nana kay bukol daan e, ikaw po nga naminaw karon ha nagpatalinghog karon niya nana po kay bukol daan niya mahilig ka og kaning mga processed foods mahilig ka og kaning mga Dimson foods mahilig ka og kaning mga butsi mahilig ka og mga tinae hilig ka og kaning mga maskara nga naay dagan kay mga bukol-bukol di asli og baboy kay dahil iagi injection. Mahilig kag mga ingon ana, mahilig ka og kanini ang mga hilig ka og kaning drive-thru. Hilig ka og fast food, detso nga pagka-istorya. Ang atong kinabuhi a fast food. Kumikan kay mo na nay nauso karon. Oh, pa-deliver, pahatod, kay kapoy nagluto. Hilig og kaning mga fried chicken, french fries, mga bucket dia, bucket-bucket, mga siwan, sito, siway. Oh, with drinks, eh, kamo na yung pili. Say, lami ba kayo mo, God? Unya, di na punta, makaluto ka ron. Kung wala tayong mga sarap-sarap nga mga cubes-cubes nga gamiton. Muna na naghan. So, muna to ha, gipalauman ko lang. So, buhaton sa imong papa, kanang mga gipanghatag nga tambal. Oh, naay para sa atay, oh, naay para sa high blood, oh, muna imong gipangkuandri, naay para sa cholesterol. Ah, mauna ang nahitabo. So, natay na sa Kuya Dudes, sana ako na nang gisgutan Ferilin atong nakalabay ng adlaw. Para sa high blood na to, natay Kuya Dudes hypertension herbs. Labi na sa ingwana ng edad sa mga naminaw, daghan kay kag maintenance, katong mga gipangkapoy na nga, tag lima na katuig, tag walo na katuig, sigig ininom sa para sa high blood, diabetes, palabnaw sa dugo, para sa cholesterol. O niya, nibati na og kapdos, kahilab sa ilang koto-koto, permintin na silang lodon, permintin na silang maglipong, niyamuran na silang duyanon, resulta na sa grabe ni mo nga mga tambal o mga sintetik nga imong gipanginom, niya kulang og suplemento ang imuhang lawas. Mojo na say klaro, dagan kikag mga maintenance, o say gimaintenance imong sakit niya, pila na kakatuig ana, nga nagsigi og inom. Adlaw-adlaw na, kay maintenance manggod. Pero nais nasulod ba si imong unahuna nga tagaan nimo og kusog og ligon nga resistensya imong lawas? Nagpasulod ba ka og mga suplemento nga mga vitamins and minerals and trace minerals sa imong lawas aron nga makasugakod pagdagan sa panahon? Wala. Ang imong ginainom losartan. Kaniya, paminaw mo. Stoy. Sipiat lugas lanot ra ni. Ah. Sample. Pila ka katuig nag-inom og losartan? Pila ka katuig nag-inom og amlodipin? Pila ka katuig nag-inom og metformin? Pila ka katuig nag-inom og mga astorbastatin pang kolesterol dia og kaning pang uric? Ah, para sa uric ka. Og unsa pa nga mga maintenance nimo dia nga mga drugs and synthetic? Nga imong ginainom hangtod karon. Pila na katuig balansiha? Muna inong ginainom adlaw-adlaw. Tulo, lagpas ngadto sa tulo hangtod sa upat na imong ginainom nga mga synthetic or drugs sa matag adlaw. Naisip ba nimo or naisip ba ninyo nga tagaan og suporta ang imuhang lawas pinaagi sa mga vitamins and minerals and trace minerals nga gikinahanglan sa imuhang lawas para nga makasugakod paglakaw sa panahon? Wala. Ultimo vitamin C, magdigani mo hapit manginom. Magulat pa mo pandemic. Kulang ang sustansya ng inyong gipasulod. Kaon lang, normal lang nga kaon, pamahaw, paniyoto, panihapon. Pero dili enough or dili tama or dili sapat ang nutrisyon. Pero ang inyong ginainom, pulos tanan ng mga solid drugs and synthetic. Pero wala mo, maihap lang. Munang ina ko, maihap lang. Sa napulo, duha, isarag tunga, o one part. Ang kanini ang conscious jud kayo nga naay naa sila yung mga synthetic maintenance and drug maintenance, nagsupport sila og mga vitamins nga sustansya pang pakusog pagpalig-on sa resistensya. Mabitaw nga kasagaran sa maigo sa mga high blood o kung sa panang naadya mga na-paralyze, pila na nakatuig, magkanam og kaluya, magkanam og magkahina, magkanam og kaluslos tungod kay mas daghan or taas nga panahon ang ginainom nga mga maintenance kontra sa mga support supplements nga gikinahanglan sa atong lawas. Bisag unsa, basta kay tan-aw ninyo nga makahatag, makapakusog sa inyong resistensya, makapaligon sa inyong resistensya, buhatan na. Bisag dili, Kuya Dudes. Ang importante nga kani akong pamahayag, masabtan ninyo ug maunay tinuod. Kay kadaghan kayo labi na sa mga remote area, mga bukid-bukid. O tagaag mga maintenance, mga drugs, synthetic, maintenance, pila na katuig. Pero, swerte kayo nga mainom mong mga vitamins and minerals, nga mga supplement, nga gihatag, nga pang back up pula eh. Agas. Agas ko taon. Ayun na na lang. Dagan na maya kayo ni Pirilin. Pero wala jud kay gibutang diri nga nag-inom pod siya og kanini ang mga vitamin C dia, mga minerals dia. Wala siya mga suplemento la. O di ba? Mugi na siya kasagaran nga mahitabo. Supply na, suportahe na. Diyan sa Bukol, sa Liog, ang mga rekomenda na ko, niya ka muna yung mag-igo, magtimbang-timbang kung angayan ba. Pero kung ingong kag-tested na, probe na, mga Bukol, Hubag, Burot, gawas atong Burot daan. Tested na kayo, Fairlane Elyar. Ang Kuya Dod Santon diha. Ah, mo ginaya mo ika-rekomenda nga makaingon jud may nga nindot jud siya gamiton. Kung nakagamit mo para pampabukol, niabot nag-unom ka buwan isa katuig, naragya po ng bukol, wagin mautro, wagin mausab. Adili to para sa bukol. So lahi ganin ninyo na, muna dagan kay goiter, bukol, hubag, burot, bukol sa tinae, bukol di asulod sa ilawang stian, basta kay nain na pamatudaan nga ni bukol or ni burot. Sige, ganin na ginom. O Kuya Dod Santon duha. Buntag o duhapon. Di ba kay matabangan na? Kuyos, magaling danlak. Hapit na niabot sa tuhod. Katong akong mga ginganlan ng mga drugs and synthetic, dako o gamit kayo na. Munang importante kayo na. Wala jud ko imuingon. Wala jud ko imuingon din nga ayaw ninyo nag-imna. Kaya grabe na ang kaguba or kadaot. Posible kung mag-uba ingon ana na. Gumikan sa kataas ng panahon. Niyang inyong lawas, ang atuang lawas, wala ninyo tagaig dako kayong importansya or suporta. Ana ramang guna siyang may tabo. Basta kung sa inyong mga gipanginom, suplemento yun yung lawas. Nakamuna po yung mag-igo ha. Kung naamoy naandan, or unsa pa na inyo ang gituuhan, madungog ninyo sa radyo, mabasa ninyo sa mantalaan, makita sa telebisyon, rekomenda sa inyohang mga silingan nga vitamins nga makatabang, kana na. Tungod kay ako ning programa, atuguti ko ninyo nga dako kay gikatabang, kung unsa man inyo mga gipanginom-inom, may giinom man morola, dako jud kayo gikatabang ang Kuya Dod's Frotic Zinc. Muna siya nakanindot. Nga naman, 610 milligrams siya. Grabe ka, powerful na. Ang uban, 250 ragani, 500. Pero ang Kuya Dod's Frotic Zinc, grabe nga muhatag siya og suplemento sa imuang lawas. 610 milligrams siya, mga higala igsuon. Ascorbic acid plus zinc, and vitamins and minerals. Dahil naapa na ang Kuya Dod's Super Syrup, nga grabe ka taas og trace minerals and probiotics. Bisag unsa inyong panginumon, nga mga tambal, drugs and synthetic or maintenance, importante na, ayaw gina ninyo wala. Kaya kanang maingon nga, ayaw na mag-inom, ana, kanina nga ko ang produkto imna, matutyo jud mo. Ayaw inom, ana, kaya makadaot na, makaguba na, napoy tao nga, ayaw inom, ana, kaya, basta drugs and synthetic, maguba imong atay yung kidney. Atuo po na yun, dili mo inom. Pero kung nagrabe na, magpadaog ospital, grabe na hinoon kapawir ang mga drugs ang synthetic gitira, kaya dito na iagi sa dextrose. Muna dito ko mingon, nga ayaw ninyo nag-imna, kaya di agit tapadulong, musugot man kag sa dili, bisang saaw ni mo gamping. Di ko na hayo mainom og herbal, di ko na hayo mainom og kaniniang usapan ng naadya, kay, samot na nga, di po mainom og kaniniang mga drugs ang synthetic, kay maguba daw ang atay og kidney, kaya maingon sa doktor. Ayaw kaon ani kay munay makadaot to pudayon. Kana man yon ana. So kinahanglan balansyado. O pwede ka ni, di ka pakanog karne, di ka pakanog baboy, pakanog humba, di ka pakanog litson kay high blood ka. Di pa taong ka mukaon bisang naglaway na kaskalami. O kung kaon day ka. Sumay magbot nimo. Pero katong tambal sa kaibog. Tambal sa kaibog. Kaya kumukao ng pugagumba o glitso niya nagsinaw, nagmantika na yung musimod. Patay. Nabuso ba? So, inumon dyan na ninyo. Kay mao na sa ikatabang musugot man sad dili mo na gina sa ikaparis atong kinabuhi. O mo na selsikat kay losartan, amlodipin, metformin, aspirin. Oh. Ah, mo na siya. Gusto kag mga kaabag. Oh. Na, natay kuya doon sa hypertension, liver care 40. So kato na balik ko na ko Ferlina. Paim na imo papa na. Og kuya doon sa Santon 2, duas buntag, duas utog, duas hapon, matabangan na siya. Yang uban pang mga balatian, 60 years old na, matabangan po. Kung sa high blood, napod tay kuya Dodge hypertension herbs. Muna uban, mamalhin. Ana, ay lang, ninyo, baylo-baylo harap ko ninyo ginom. O kumingon nga, inyong kuana. Muna yung niundang sa tambal, sa gihatag, sa doktor. Ani, samot ni noong sakit. Pwede ninyo, at least ma-minimize ang inyong pagpasulod sa mga drugs and synthetic. Pwede ninyo baylo-baylohon. Karon inom ka og maayaw sa doktor din. Kuya Dons ka na, panalo na kayo na. Kay, kabalo ko nga, daghan kay reklamo yun nga. Sa sige nilag inom sa ilang mga drug maintenance, mo na itong ipangbati, kabuhi on, maghila bilang kutukuto, lud on, manglipong na, magluya, perminti katugon, ipikto mo guna. Oh, para mabawasan, di ka kabuhi on, di ka lud on, dili magapdos imong tiyan o kutukuto, labi na sa mga idaran, sa isinta na, muna na imo mga maintenance, ah, mutumog sa dili, ing nakubakakon, ang reklamo sa mga tiguang, maghapdos, maghilab yun ilang kutukuto. Oh, labi na, kaya sapat nga suplemento. Ni ang inyong itubig, bitaw, minaw mong mayo diya. Ang inyong gamiton nga tubig sa matagadla o hinubig ninyo. Kuya Dude Super Syrup, promise na, katabang yun nagdako. Ano man, munang yun ako, na support supplement ba nga to ang lawas, makarecover, makasukol. Oh, muli ko na nga itong immune system and resistance na ito. Kigrabitag mga drugs and synthetic, mga maintenance ng mga gipanginom. Kana, Kuya Dude Super Syrup. Pagtunaw ni mo, pwede ni mo ibalhin sa pit seal. Oh, ikaw na yung mag-igo, bugnaw ba rin it, pwede na siya. So, ang imong lawas, ang atong lawas, matagaan niya og sapat nga suplemento. Oh, ang trace, kana agad, trace minerals and probiotics nga mutabang sa pagproseso sa mga micronutrients sa atong lawas, ang paghilis, pagtunaw sa atong mga pagkaon nga makuha ang sapat nga vitaminag mineralis. Importante na, labi na sa mga nagkaedad. Uni anaapad yun diha ang Kuya Dudes Spirulina Vegetablet. Pag magkuyog bitaw na sila ang Kuya Dudes Spirulina Vegetablet o kanini ang Super Syrup. Nya, pasudlan pa yun nimo o Protect Zinc imo ang lawas. Abis ang pagginantang na sintitik imo imnon. Gabi yun kakumplito. Grabe kanindot nga pamaagi. O kana, tistingil na ninyo nga tirada. Basta kaya manang yun ako, kamo na yung mag-igo. Kuya, sa abaga dapit, pikas-pikas. Ah, duha kaburot. Duha kaburot gidi ay naspirilin. Monitor gidi ay sa ato din eh. Huwag ka na siya mo, ikuan. Pem na lang ito na, Firilin. Des Barubo, naman da. Bayo FM Barubo. Natay Kuya Dudsanton. Pinoy FM Barubo. Nadia. Nadia akong mga gwapo-gwapa nga mga anakon. Si Captain G o si Chiribil. Sige rag panganak. Si Pikot Pod, sige na pong panglaba. Kot, musta man kaniya, Kot? Kang Mildred Grace Kirubin, good morning. Loloy, sinahon, umanda, morning ni mo di Aloy. Kuya Dons, na ano may product ni mo di Res Calamba, Misamis Occidental? Morning ni mo di Aloy. Hapit na, Loy. Hapit na ma-imas. Tinood yung kuya, posible yun nga pag-arsa niya kay iyaha trabaho sa una manggon, pag-arsa og mga kupras. Tapos pamiring kuya. Muna ako yun. Posible, muna ginako yun nga. Kaniya akong ipamulong, Perilin. Si Piatni, Lugas Lanot ra. Gikan sa pinakakaraan, hangtod sa pinakabago. Gikan sa alternatibo, hangtod sa medisina. Kaya na ni Kuya Dudes. Kaniya nga kaalam, gipahulam sa ato. Kalantip nga kahit sa labutan may kabahin. Di arpong kumayo, gigo diya. Ako po ni siyang gipahulam raman ni sa ako. Sa amahan, di ako po ni siya ipasibaw diya sa inyo. Kamu nga naminaw ron, kamu nagi magtimbang-timbang kung asa inyong tuhuan. Oo, di ba? So, balikon na ko. So, kuhi, lahi ang promotion o ang information. Ang mga pagpasabot ba bago mo mainom? Kadungog lang kang nay naayo dayon, palitra pug ka dayon. Iwa ka kasabot. Wita ana lang si Kuya Dodds. Kadaggan sa akong produkto, santon dito na promotron. Di na bali. Apit na maurot ang akong oras, pero dili na nabali sa ako. Okay na, okay ra ko ana. Ang importante nga mapataas, mapataas ana ko ang pagpasabot mga gimbuhaton og dili angay nga maayo nga gimbuhaton. Ngano nga magkabalatian ta? Para nga at least makakumpara ta ba nga pwede na to kontrolon atong kaugalingon. Pwede na to nga ay nga na gidi ay. Pwede na to makontrol aron nga masabtan ninyo. So kana lang Firilina. Kana lang para nga matabangan imo ang papa dia. Ana man putay kuya doon sa hypertension para sa high blood. Napuntay para sa kasing-kasing, namuntay Kuya Dudes Kukyutin. Kanan, Kukyutin tested yung gaya na. Kanan maghangak, maghangos. Lester John Morales, mutana lang ko, muna iha kaganiya. Unsay, unsay mapadali nga pataas o potassium sa imong produkto. Lester John, may buntag ni muna dong. Kuya Dudes, Spirulina Veggie Tablet. Dili na siya ang sigida nga mong pataas dayon. Iproseso na siya sa atong lawas. Ang potassium. Dili kay ayhan na tamo inom og para sa potassium kung madeklara na or mapamatud-an pinago si laboratorio nga baba kag potassium. Sa mga naminaw karon, ang potassium sa ato ang lawas kada adlaw na nato gikinahanglan. Dili needs na to ba? Ang atong lawas everyday kada adlaw nagkinanglan dyan na siya potassium. Mao na siya nga mababa. Kaya ng imong mga pagkaon o giinom, kulang o potassium. So ang mahitabo, pag mababa ang potassium, magkuyog na sila, potassium and electrolytes, pag mababa na siya sa ato ang lawas, muluya ang tao. Nga dili na to hulaton nga Lester John, sa mga naminaw po dron, dili na to hulaton nga mababa atong potassium bago tamo inom o para sa potassium. So nga lagi, gumikan lang po sa kabisi, ato na pong hubaron, busy, di kayo tayo magkakuan na kay mas importante ang atong gimbuhaton pangita sa matag-adlaw, pero wata kabalo nga atong lawas ni reklamo na dahil gumikan sa kabunog na niya. So muna siya nga mangayo gid siya og bahin, mangayo siya sakit. Ana ra muna si Alistair Jan god. So ayaw mo paglaom nga pag musakay mo potassium di na pugka di na punimo suplementuhan nimo ang lawas. Nya, ayaw mo paglaom nga nig-inom nimo ana musaka dayon nimo potassium dili man sa instant nga naman ang potassium gikinahanglan. Trabahoon pa na sa ato ang lawas para nga ihang i-deliver sa tibuok po natong sistema sa ato ang lawas. So makatabang di og dako Lester John. Naman tayo mga over the counter po nga mapalit na taas po kayo potassium nga mas makatabang. Gusto kag natural, diri man ka nangutan na sa ako. Ang akong mahatag ni Moana nga mas mapadali ang potassium and electrolytes labi na dapat ka ng mga gipang dengue, gipang hilantan, ni kalitla og kaluya, kalitra og kalupog. Kana may inuma. Kuya Dodds Spirulina BG Tablet. Tulo or lima. Ayaw kahadlok. Kay pulos na daon sa gulay, gigaling, giform into tablet. Then Spirulina, gika na sa grain algae or lumot nga mabuhi lang sa pinakalimpyo nga tubig nga ginganlan sa mga eksperto og software foods. Dili na siya pasaw or lasaw. Purely jud na siya. Wala sa ilain nga mga gipangsagol-sagol diya. Purely jud na siya, natural na Spirulina. Lahi ang Kuya Dodds Spirulina BG Tablet. Nga naman, inig-abli nimo sa botilya, inig-simhot nimo bahong sagbot. Pero ayaw ka, kaya dili man sungot sa ilong o dili man luod. Niyang itubig ni mo Lester John Morales, ang imong itubig ni mo dong, katong atong Kuya Dodds Super Syrup, tunawa to siya, tubig, dahil mo sigihan ni mo ginom-inom, kana mo imo itubig, dali ra kayo makarecover mo ang lawas. Naay mo to, nga kanang, ang saging, makatabang dyan na siya sa taas ka nga, mohatag o kaning support, potassium support sa ato ang lawas. Naila ang kanini ang kardaba, or tundan, mas kardabag yun, nga hilaw, or usap pa basta kay saging, matun pa nila. Pero pagbagsak sa imong potasyon, bisang paghutdo ni mo ng usa kasipi saging, magigit na lang ka o kinaon, di lang ka mahilisan, kinaon na ng saging, di ginamusaka, dayon nga naman, kinahanglan ang tama o insakto nga proseso sa atong lawas para mapadeliver niya ang potasyon nga gikinahanglan sa tibok na tong lawas. Muna ang tao malumpo. Bisang paghutdo ni mo nagkaon na usa kasipi, nahanad ba na imong lawas nga adlaw-adlaw? Nga ni kaon na kaon kag saging tunda o kardaba nga linungag or hilaw. Makuratan imong lawas eh. Di ba? So kung mahi mo, adlaw-adlaw mo kaon saging. O mo kabantay ka niya to sa gagmay pata. Sa mga kinaraan, sa mga naminaw nako, sa mga sama nako nga tiguang. Ang isudan pamahaw saging. Labi na katong saging nga wa giagi og kalburo nga gibitay lang dia ibabaw sa abuhan, gipahinog lang. Mo nay sud-anon maunay. Amo nay kay walay sud-an in town, moy madali-dali kaon, moy madali-dali og punit, may madali-dali og kuha. Di ba kay bisag asa ta magdagandagan sa una, alikaw rang tuad tambling tuali, palupad og tabanog, patintero, siatom. Wa giluya-luya ang tao. Kaya nga naman, usa ng saging, usa sa pinaka masustansyado nga klase sa matang sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Oh. Pero kinahanglan, naalang sa tama nga gikinahanglan sa atong lawas, namo po yung sahay mukha o saging hinog, labi nagtundan, halos hutdon po sa kasipi. Ang mahitabo, magpururot. Magalburuto, imutian. Kana lang sa mga naminaw karon, luya imong lawas, kapoy imong lawas, napamatud-an nga baba kay kag potassium, baba kay kag electrolytes sa mga gipanghilantan nga naminaw karon nga luya kayong lawas mura gipamulalan, dili ka bangon. Oh, sa mga nag LBM. Oh. Electrolytes ra lang na ipasulod. No, bantay mo ana. Nga kana mga energy drinks o kanini ang mga kana mga kuan ba electrolytes dili tong kuan ha. Dili to mga energy drinks ha. Kabantay ka ng mga Gatorade. Yun ay nga na. Taas kayo nag-electrolytes. Dextrose and electrolytes para nga support na sa ato ang lawas. O sa may gibuhat ron sa mga eksperto. Para na sa mga atleta. Nga grabe ang dulas di bukadlaw. Arun dili mo luya. Bantay mo ana. O sa may gibuhat ron sa eksperto. Ako magkalibang ka Gatorade ihata. Gatorade blue. Para kalibangan na din na sa room. Kaya naman, need na sa itong lawas. Kimuluya ka. O so kung gusto ni mo na nga klase sa matang sa enerhiya nga gikinanglan, labi na sa mga edaran, kana, tulo, rupat ka, spirulina, kuya dud, spirulina, vegetable, timanay na nga pangalan, dahil nang isi itubig-tubig sa matag-adlaw. Kuya dud, super syrup, di ba kay, within 72 hours, 3 to 5 days, pataas. Doon na dako kayo nga kausaban. Kaya kung maabot na nagtuig o buwan, di na mao. Kusik kasi mo gasto. Di ba, timan ni na dong, Lester John Morales, may buntag di mo dia. Sulay lang, testing eh. Ang akong gikuan, buhata lang na akong gingon, upat ka kuya dud, spirulina, BG tablet. Dayon, kuya dud, super syrup, kung available dia sa inyohang area, sa inyohang lugar, 72 oras. Subida na yung potasyong, promise na. Buhata lang na siya. Natay kong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Daghan og daghan kayong salamat sinong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig sa itong mga produkto. Ang tunog mapon sa susamang oras og susamang estasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Back-to-back partners sa kayuhan.
7: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, uguman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butik at drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsami Fera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butik at drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
8: Ngalan.

0: Adlaw, sinong tanan mga silingan. Welcome din here sa Tuam Paraguban, din programa ang inyong ginahulat-hulatan sa kahaginan. Ang programa ang inyong ginaatagan. Ang programa ang inyong gihimong kalingawan. Ang programa ang gulong ng balat. Kauban si DJ Punyok ng Bayan. Kumusta mga silingan? Ang inyong adlaw, nag-adlaw ng Martes. Katapusang pitsa, dinimbulan sa Hunyo, tuig 2026, June 30 na, 2026. Og mag-adlaw, mag-igsoon, unang pitsa, og unang adlaw, sa bulan sa Hulyo. Dali aras adlaw mga igsoon. Pagkadali sa adlaw mga binating tigpapinaw. Bueno, kusga na mga volume sa inyong mga radyo. Ini ana ang inyong dramatista o dramaturgo. Ang inyong nag-iisang DJ ng bayan. DJ Onio. Babati, ginig atong tulumanon sa mga pipila ka mga hook-up FM station. Mala Visayas ug Mindanao. Labi na po mga palangga, lanog-lanog kita diha sa Provinsas Bohol. At ang mga egsoon diha sa Provinsas Bohol, maayong pagpapinaw. Labi na po mga igala diha sa Cebu City. Sige lang ka diha sa Cebu. Maningkamutan na po na mga higala ni Melvent ka diha sa Cebu. Mga naukano na po. Ang atuan tulumanon diha sa probinsya sa Cebu. Pero doon ay mga porsyon diha. Maabot gud ang atuan programa. Daghan na gud na mati diha mga igsoon sa Cebu City. And diri po Miguel Banda sa Camiguin Island o sa Zamboanga del Sur o sa Misamis Oriental. Diri po Miguel sa probinsya sa Bukidnon, Provinsas Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Sa tanang probinsya, dinis Mindanao, og Visayas, maayong pagpaminaw sinuntada. Buntag, maayong unto, maayong hapon o maayong gabi sa inyong tanang. Ako maghinaot, magigsoon, nga ukirang inyong adlaw, malipayon kamo. Uban si inyong tibuok pamilya. Managingon, mag-igsoon, laban lang. Bahala og daghang mga pagsulay sa kinabuhi, mag-igsoon, managingon, laban lang. And of course, mga higala, ato po salamat rusab ang Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Ato ipilailaon niya mga igsoon ang mga produkto nga gama sa Melvent mga higala. Samang nandaan, ato ang hotline 0955-937-8054. And ang tigmo ni Di Junio, kwapigin man si Ran, onya naan ay nagtubag mga palangga nga duol-duol na. Duol-duol na, maliso ang atong ulo. Tagoe o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Og mahibal-an na sa uban, impas ka. Daghan gud makarelate ano makahibalo mag unsa ning tigmo. Daghan makarelate aning tigmo og tanang tao sa tibuok kalibutan. Og tanang tao sa Pilipinas makarelate gud aning tigmo. Hala. Mao na to, klo na to. Basta nga na yung mga nagtuba ka tapsing-tapsing na. La! Okay! Atong tagagpagdagan ng mga bisita na ito. Kaya ubay-ubay niya itong mga bisita karon. Ay mura o taon-taon na po nila eh. Kawa, good makatimbaya. Oh, sige! Lingkod ya, lingkod! Dadadada. Alright. Nasi Inday. Oh, nasi Inday mga palangga. Okay, di Adlay. Unahon na ito ni bata. Oh, lingkod na, lingkod. Aka na. Hello, Day. Mayong adlaw, Day.
1: Hala kaya, minadlaw ni mo kaya.
0: Ay, ah! Muramag, naipit yung tingog. Dadadada. Idikit gami yung tingog. Idikit. Oh, dia. Oh, dia, Day. Ah, kana. Hello, Day.
1: Hala kaya.
0: Ay, ah! Kana. Kumusta man imong adlaw ron, Day?
1: Ako naman kaya, ikaw kaya, kamusta?
0: Ay, ah! Okay na po, Day.
1: Pwede mo, good kaya?
0: Ay, ah! Sige, Day, good, Day.
1: Good lang ka sa mga naminakaran, sa akin mama, sa akin papa, lolo lola, kapuya, oy!
0: Ay, ah!
1: Kapuya pugong sa tilaok, oy!
0: Ay, ah! Ay, ah! Ay, ah!
1: Dayon, sa tanan-tanan nga naminakaran, sa akin mama,
0: ay, ah! Ay, ah! Ay,
1: sa akin papa, hello, I love you!
0: Pero action man mahigalag gawas akong ubulo-ubulo.
2: Ay, ah!
0: Ah, naasi! Uy, napay 2 minutes. Agpas mo. Naasi Lula. Oh, dire na lingkod na. Hello, la. Maayong adlaw, la.
3: Hello, maayong adlaw sa akong mga eksoon. Ganaminaw karon si pling-pling. Si plong-plong o sa akong mga higala nga nagpaminaw dira sa imong programa, maayong pagpabidaw kini nung sana sanatunya dira sa Bohol, maadyong adlaw sa inyo.
0: Ay,
3: mula ka na ko DJ kaya mapalit kong pito-pito kapsul o kanang pito-pito herbal Cofirmex kaya maugin na mintin ako DJ.
0: Ay,
3: maugin na nakatabang na ako.
0: Ah, muna yung nagkatabang ni mo.
3: Ah, DJ. Sige, DJ. Munaog na ko.
0: Ay, lambat niya. Ah, Lula. Ah, next. Si Lolo. Hey, Lolo.
4: Mayong pagpaminaw niya sa akong mga anak. Labi na po sa akong mga egsoon na kanunay yun na nagsubaybay aling baong programa. Ah, maginaon sab ko sa tanan. Nga mga egsoon nga naagod ka ron silang tagsatagsa ka mga Pinoyanan. Maayong pagpabindaw sa inyong tanan.
0: Ay, ah!

0: Ayoy!
1: Ni Arera ko dire dizik ay mapalit kong pito-pito. Agami mo pro plus para sa kong apo. Kana lang DJ, salamat.
2: Salamat sa atong mga bisita. Nga naagadin he mga higala sa doon niya stasyon. Salamat din yun. Ugma na pong uban. Ugma na pong uban ha, mo pang luod. Mga luuran raba mo. Direta, basa tag mga mensahe, mga silingan. Kuya, tubag na mo ana pari nga nagpakalawat kay taguan man ang sobra nga ustiyas kay human ana taguan aron dili mahibal-an sa uban. Kana akong tubag, sakto na gud na, Kuya Ronaldo Picotne. Namino, dirispig kawayan. Allah! Aton tanawon! Aton tanawon! Computer! Kuya, laguboy imong programa, Dres SM Bohol. Wala milain ginapaminaw, Beat FM Bunal Region. Kaya makalingaw kaayo imong programa. Diha na ko, Kuya, palit kog pito-pito kapsul. O i-appeal ko sa imong raffle, Kuya, maayon na lang, Kuya, na ata paabuton. Yes! Sige, sige, sige. Last number, 2-1. Okay, sige, sige. Okay, gisave na ako, ha? O, ako nang gisave. Tawagan lang, tika. Layo pa bita tong raffle. Karon pang July 30. Pahuway sa tago sa kabuwan, ha? Relax lang sa mga users. Okay! Kuya, user ako sa Mimo Pro Plus. Ako anak gagamit og Mimo Pro Plus. Tinood yun imo giingon niya nga gana ang kaon. Kay ang ako anak dili mo kaon og hati na pa. Og bulad karo mo kaon na. Malipay ko, Kuya. Kay ako anak dili na luyahon. Og pila buok. Pila buok sa inyo kapsul, Kuya. Ang atong buok sa pito-pito kapsul is 18 pesos. 17 to 18 pesos ang buok, ha? So, pwede rin mo makapalit o binuok, anak. Adias Butika. Sige, ma'am. Tawagan ta ka, ma'am, ha? Tawagan ta ka later. Direta, ATM akong tubag, DJ. Good morning, DJ akong tubag. Sa imong tigmo kay ATM o bank account. Taguan o hipuson aron dili mahibal-an sa uban. Kay diha nakabutang ang imong savings nga pwede nimo gamiton kung aduna kay importante o emergency. Mao nga imo gayud ning taguan o hipuson aron dili mahibal-an o makit-an sa uban. Kay kung walay makabalo, dili jud na nila makuha o mahibal-an. Kay ikaw ramay naghipos o tago. Nagtago from Libasod, San Miguel. Didyo o niyo. Hello sa mga taga-Libas, San Miguel. Kuya, gusto ko na mo makita, Drispig Kawayan. Ikaw among idol. Wow, charot, oy. Okay. Ayan, salamat, Didyo. Imong play akong testimony kasi ang kapsul at coffee ay bigay ng Panginoon sa akin. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Pasalamat gyud ang Ginoo. Gihatag gyud ang produkto mga palangga sa inyo mga igsoon sa labaw nga magagahom. Kami ni Melvin, dili gyud na muni ang kunon mga palangga nga kana bang amo ni nga produkto. Gawas siguro kung kami kameraan ni, wala na mo ni gisanghid sa Ginoo, wala na mo ni giampo sa Ginoo, nga makatabang sa katawhan, ang kunon ginamo ni Melvin, gaamo ni produkto, pero dili ni makaalibyo. Pero kay makaalibyo man, libo-libo ang katawhan nga naulian o nakaangkon o kuyuhan, but pasabot mga palangga, kini nga produkto, gipanalanginan sa Dios. Instrumento regid mi ni Melvin, mga higala. Ang kaalam nako o ang kaalam ni Melvin kanay igsuon giya na sa Dios, mga higala.

Muna og nakaangkon mo og kayuhan, unay ginato pasalamatan ang labaw nga magagahom sa tanan. Kuya, biyaan na ba nako ako ba na sugarol? Tambahuso na apagod mga babae dalon sa barkada niya. O niya, walay trabaho, wala tigom. Daghan mga tari-tari apilan. Mm-hmm. Ah, sige. Okay. Ako nang isave ha. Oh, madrama na kun imong sigalanon mga Friday na. Ay, obay-obay na ning atong amo nagiingon nga. Og paminaw nimo nga wa nagipagbago imong bana, biyain na na. Ayoy. Ano mag-antos pa man mo sa inyong mga bana nga wa naman moy pakini ha. Og wa na pud si pakinin nyo. Ayoy. Mingo rabadayon, di bangkog ko mabuhi og wala akong bana. Tagko na mo nakita ay. Ayoy. Karon baka mingon di ka mabuhi wala imong bana. Ah. Hinoon, dili ginato malikayan o mapugos ang tao hindi kapag siya mabiyas ang bana tungod kay lab magandiyan. No? Mas ganoon sa kabadungon sa mong bana, nagpabilin ba imong lab? Dili ba ya lalim mabiya sa katao kung lab ni mo, di ba? Naabiya ang pila ka chance kay mong ihatak niya. Pero mo lagi, kung niabot na og pila ka buwan, pila ka tuig, way pagbagong, ano, maunong pa man kaniya? Ayoy! Kasayang-sayang ramang kaniya? Ayoy! Paabot, rogar kag-ulion ka niya, pagsabar yan. Ayoy! Balik sa inyo, panarbaho, pangita o kaniang kalingawan ni mo. Hindi, pangita glaeng kuan, kalingawan na mo niya. Kuan nag-i-time, imuhang bana. Diba? O niya, pag ang asawa gani, wa na po'y time, ang bana na po'y mga yug time. Ayaw! Sabar yan. Ginalagi. Tigom. Kita man siguro tanan, way mga tigom. Lison kayo, pangitaon ng kwarta rong panahon na. Pero dali, ragastoho. Muna ayaw din mag-ingon nga, way tigom inyong bana. Kay kitang tanan rong panahon na, way mga tigom. Ang ato, nagyong natigom, kiniragi yung basiyo mga higalas ko. Basiyos ilim nun. Huwag dili, ang ato ragong natigom, sakit ragyan. Labad sa ulo. Pero kwarta, Jesus, may tigom ay. Gawas, kamahal sa palaliton, ang kwarta rong panahon na dali ragastuhon. Pero matingala ka ba, ngano ning mga dato, musamot o kadato, pero ang pobre, musamot o kapobre. Aw, alangan, ang dato kung mugasto, murag pobre. Pero ang pobre kung mugasto, murag dato. Karong panahon na og di ka wais bugunit og kwarta, o di ka mga palangga makasugako digsoon. Kinahanglan yun nga pag doon na kay kwarta, planuhon yun di ay mga palangga kung saan paggasto. Gawa ka kahibaw pagkaugma, wala kay kwarta. Paglabad na dadson yung mga ulo, anap ka mangitang kwarta. Ito sa tinuo lang tali, rin kayo gastuhon ng kwarta rong panahon na. Kahawid bito itong kwarta, no? Mingon na ita, ala, gasto, palit din, palit din to. O niya, pag-abos pila ka adlaw, ha? Na. Nanglan good, tipiron good, nga hantun maabot ang tingswildo na po. Di ba? Nanglan, so sa kasimana, butang na to, magtago-tago ka ba? Mag-sipti-sipti yung kwarta kay pangbala, panahon nga waki kwarta. Ayoy! Eh kung isara ka adlaw ni mong gastuhon, agdaray! Nanglan, wais gitarong panahon na mga palangga nga makasurvive da. No? Makasurvive yung taigsoon. Kadili tanang panahon na agitay makuot at ay kwarta. Inikuot itong sa itong bulsa, lahi atong makuotan. Damang good, ay. Itang tanan mga palangga, ang atong motivation, mga palangga, mayra gospel miro. Diba? Hala, sige, dirita. Sa atong tulumanon, hatod ka na to, mga higala sa pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Gofermex. And pito-pito mineral eye drop.
pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for Kids. Kinsa man tong mga igsoon diha nga dunay mga gibatis kalawasan, testingin ninyo kining atong produkto. Aron mga igsoon, mahupay ang inyong mga balatian sa kalawasan, mga higala. Namin na nawag ko ni karat mo. Nawag. Ako sa ning ikuan. Mana ba? Masa ni manawag. Nakikita mga color, mga higala. Taghan, nagigayot tag mga color igsoon from Eastern Visayas ug Mindanao. Oy, 2 months na ta, no? 2 months na ko mga higala sa kuan. Sa Eastern Visayas, mga higala. Happy 2 months, Mansari. Ay, Mansari. 2 months agad, galoy ang Ginoo.

Pipinaw. Contact lang mo sa akong cellphone number o ugaling mga igsoon gumagamit mo sa tuang produkto. Mauni atong hotline mga higala 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. And of course, mga igsoon, ang pito-pito herbal capsule o ang pito-pito herbal Covermax. Kapalit kinamigalas mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong hotline ha, 0955-937-8054. Ako yung pangita, adero, pamukita eh.

0: Dedso Onyok, naimnay nag-text dress ako. Dedso Onyok, makaayo ba ang inyong produkto para sa anxiety? Dili man good ko makatulog, Dedso Onyok. Dugay na nako ning gidala-dala. Maulian mo balik rapod. Labi na makakaon ko og mga lamang loob. Mo atake ang akong anxiety. Dili ko makatulog. Onsay maayo buhaton, Dedso Onyok? Jenny ni, na ako na minos Tagbilaran City, Bohol. Ako pong sabok ko yung nawa. Ako pong bana isag tawag ha. Ako pong bana kabuhi. Maayo ba ang inyong produkto, Dedso Onyok? Ma'am Jenny from Bohol, maayo yun. Nindot kaayo ang pito-pito herbal capsule sa mga tao nga dunay mga anxiety and depression. Ako lang yung ikasulti sa inyo. Pag doon na mo'y anxiety, pag doon na mo'y depression mga palangga, ang ako lang yung advice sa inyo, balik mo sa pakigrelasyon, pakig-communicate, kinsa man. Dili si pito-pito ang number one. Ang number one nga dapat ninyo i-communicate mga palangga ang atong Diyos. Si Lord, no? Kay kadaghanan sa mga tao karon magkwana, mag-suicide, no? Pasintabi sa mga igsoon nga nagapamino karon, gabay ang inyong mga anak. Kini atong mga pag-aisgutan, mga igsoon, o sa niyong mga higala nga makapatrigger sa dunay mga anxiety. Pero kini akong isgutan karon, makapachallenge kini, makapadasig kini sa mga tao nga dunay mga anxiety. Ang salitang suicide, kahibaw ba mo mga anak, mga igsoon, mga silingan, o sa kana kadakong sala? Kung paminaw ni mo nga usa sa napulo kasugo sa Ginoo ang pagpatay. Naman diha, no? Ang pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat. So kana mga igsoon, ang pagpatay apila sa sugo sa Ginoo nga di gina dapat ato buhaton. Pero ngano man gipatay nimo imong kaugalingon? Ayaw pat siya ang imong kaugalingon mga palangga. Kung problemado ka, depressed ka, pakigchika, pakig-istorya nga tos labaw nga magagahom. Ayaw pagbuot-buot na mga palangga nga tapuso na nimo imong kinabuhi. Pas kaning pangayo pa sa ilo sa Ginoo mga igsoon. Kaya matod pa sa atong nabasa mga higala nga ebanghelyo, umari ka kanako kay papahulayon ko kamo sa inyong mga gipasan nga bugat nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nga ngano man be, nga nawa man mo matawag sa Ginoo. Nganong puno man mo sa pagduwa-duha. Nganong puno man mo sa kabalaka. Ayaw mo kabalaka ka naa si Lord. Dili na to mahikap si Ginoo, dili na to mahikap si Jesus, pero mabati na to yung dakong gugma. Amen. So alang sa mga igsoon nga naminaw karon, doon na mo'y anxiety. Doon may depression. Number one ako tip sa inyo, pakikommunicate, pag-ampo sa Ginoo, simbaha ang atong buhing Diyos. Yeah! So Lord, mga palangga, dili lang nagpuyod ang simbahan? All the time, asa napita nga lugar, naghigda ka, pwede ka makikistorya sa Ginoo. Samtang galakaw ka, pwede ka makiksika sa Ginoo. All the time, pwede na mamatsika ang Ginoo, mga palangga. Maskin mangganig, naalang sa mga nuhuna ang pag-ampo, madungog na si Ginoo. Imong ana kagamhanan ang Diyos, mga palangga. Matubag niya ang imong mga pangutana. Matubag niya ang imong mga pangutana pinaagi sa mga nuhuna. Ang Diyos, dili good bungol. Basig ihunghong lang nimo, basag diha lang ka maging istorya sa mga nuhuna. Madungog gihapon na si Ginoo. Muna ha, makig-relasyon sa Ginoo, mga igsoon ko. Dayon, pangayo ha, sa Ginoo ang kayuhan. No? Pangiyoan sa Ginoo ang kayuhan mga palangga. So, itry usab mga itong produkto mga igsoon, ang Pito-Pito Herbal Capsule o ang Pito-Pito Herbal Confirmex. Daghan na kaayo sama sa inyo nga doon mga anxiety nga natabangan na to. Barog, tindog, sukol sa imong problema. Padama ka ng problema ni Osba imong kinabuhi ni Maroon ha? Ayaw na pagluya-luya diha, kabalkansi ka. Ayaw paluya-luya, ayaw pagpakawag paglaom sa kinabuhi. Ano, pagpakawaman mo. Malipay ano? Eh, malipay si Satanas, anak. Padaog man mo, mas gamahanan ang Ginoo kaysa sa demonyo. Palit mo be, at tumos butika karon. Karon da yun, at tumos butika ron nga makaturumog tulog unya. Katong mga ka-panic attack na nga lugos ginhawa, magkulbaan, magkapanguro, ka na panic attack na. Unsa may hinungda na anxiety, depression. Oh. Aron dili mo magka-panic attack pang igsoon. Kini dapat yung buhaton inom og pito-pito capsule karon. Duha ka capsule ha. Oh, ayo na pag inom og pito-pito coffee gabi eh. Mas maayo mga pika buntag. Oh, buntag og hapon. Ayo na mo pangapi gabi eh, ha. Oh, dayon og wang gabi eh, inom kag pito-pito capsule, duha capsule aron makatarong kag tulog. Oh. Hangyon ako sa imo duha ka capsule. Oh, dayon sulti ko after 3 days og 4 days kung wa pa good, why effect. Pero, salig lang, makatulog kag taman, doon na kay focus unya gaan yung pamati ni mo. Pito-pito capsule, palita. Unya, number one, God first before anything else. Maigsoon, musunod ang line drama. Ay kalimot, kiniusap nga programa tutkanato sa Mimo Pro Plus for Kids.
1: Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ,

Di John Yung, Bayong Adlaw Kanimo. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kagulingon. Ako si Jeffrey. 41 anyos. Ulitaw ako. Apan doon ako'y gibuhi. Ako mama o papa o ang akong mga manghod. Ako ang nagsilbing breadwinner sa mong pamilya, DJ. Driver ko, 20 years na ko nga nahimang driver sa usa ka mga produkto na mga grocery items, DJ ba? O ako ang sinaligan ni Ana sa kuang amo. Napulo kami ka driver na nag-deliver sa managlaing mga lugar, mga branches o mga suki sa kuang abusing. Na ako nagpuyo din is Bansalan, Davao del Sur. Dejo Onyo, ang akong trabaho dili lalim. Pananingkamot ko, DJ, nga kapadayon ko sa kuang trabaho tungod kay doon ako'y pamilya. Ang akong mama, ang akong papa, nga tigulang na. Sila ang akong nahimong inspirasyon aron nga magpadayon ko sa kuang trabaho. Aron masabtan mo ang tanan, mo ni ang mga panghitabo.

0: dili gyud ko mosugot na pulihan ni Bona si Jeffrey. Nga naman gud pod uroy, maayo maggud to anak sa kong barkada. Ikaw bitaw pataka ra ka pang recruit. Lando, dili gyud ko makapasalig nga atong pulihan si Jeffrey. Dili na ta makakita sama ana niya. Dugay na kaayo na sa ato. 20 years na. Di manggon. Aka na mga chika-chika, diyan niyo mo, anang imo mga barkada, matuupod ka. Nagbinuangan tang Jeffrey. Dili na tinuon. Si Jeffrey tarong na to nga trabahante o empleyado. Dili na niya mabuhat nga. Naana siya itinago-tago or gibinuangan ato negosyo. May sideline o di maayo. Di na tinuod o eh. Makita man po na di po. Musii magani na nato o niya may ingon ka nga gabinuang na nato. Ay. Sige ako na lang tong ikaw Lando. Nga naman. Nakita na ba mo si Jeffrey nga gibinuangan ka? Mutuo po dayon ka. Waka kahibawa ka nang imang i-recommend mo. Kanang ipuli na mo ka Jeffrey, basin ba yan? Mas labaw pa na sa imong gi. Yun o na. Si Jeffrey dugay na sa ato. Maon na, kapamilya o anak na kunturing anak niya. Usto ka. Sige, sultian ko na lang akong barkada na ako.
1: Naranagin na si Moa, pre. Ikaw rin mag-igo, pre.
0: Ay, sige lang. Kay Og, magkapalit ko, Og, laing unit. Ay, imong anak ang akong padraybon.
1: Abi na mo, pre. Ayaw pa ila na lang si pre. Basin ka ng iyang pagduwag iskater, ha? Income na sa imong negosyo. Unya, wala ka kahibao.

0: Ay, Jepre, Ali Aragon. Magkig-istorya ko di mo. Ah, sir. Ikaw, dugay naman good ka na ko. Pila na gani ka katuig?
1: Ah, 20 years na, sir.
0: Ah, abin ako 15 na kakatuig. 20 years naman good ay.
1: Yun naman, sir.
0: Ay, kini, naalang ko'y hangyo di mo. Be there.
1: Sir,
0: di ko gusto nga ang akong pagsalig di mo mapapa. O dili sa ko gusto, Jeffrey nga, ang usa ka pagsalig sa agalon, pulihan og maglugos ko ga explain ni mo tungod kay di man gud nako makita si mong kagulingon nga gibinuangan ko di mo.
1: Gibinuangan, sir? Ano nagkasulti ka na, sir?
0: Wala ko magbinuang sa kong trabaho ni mo, sir. Wala lagi.
1: Kabalo ko, sir. Naay mga napangdaot na ako. Saba lang, sir, og mutuo ka sila. O kung sa desisyon ni mo, sir, andam na ko dawaton.
0: Awa di dili, we. Wala mo kay dautang ipasabot. Ang ako lang, di lang ko gustong binuangan ko.
1: So, tanaw naman ako, sir. Mabot ka ako 20 years inyo, ha? Kung wala kay pagsalig ninyo, o wala mo'y pagsalig na ako.
2: Yeah, salamat, ani, ha?
1: Wala problema. Maningkamot ka giskwela, ha? Oh, imo niyo. Tapos, ikaw nalay hatag ni mama, ani. Dayon, ignan na lang si mama ng dilis ako magkauli. Kaya, mag-overtime ko sa kong trabaho. Sunod na lang sa iro ko mabusita rito sa bahay. Kumusta na ako ni mama?
2: Yeah. Nang sa may mga pangdaot din ni mo, ayabaya padala, ha?
1: Ano na kaibaw ka?
2: Hindi liman good. Ato-ato, Ranaya. Nag-message mga good imong busing naman ako. Kung unsa ko nung imong mga kaagi sa unang panahon.
1: Ha? Uh-huh.
2: Naingon mga good imong busing nga. Naabadaw kay record sa barangay. Paminaw na ko, para gidudahan ka sa imong busing ni mga kawatan ka. Mangingilad ka.
1: Oh, kineng. Dili. Dili. Kineng. Ayugin magtuo, ana. Dili na ko na mabuhat.
2: Nagsalig ko ni Maya. Sige. Mula ka, anak ko. Muli na ko.
1: Di Junyo pa. Naganagyod na ang mga gaduda na ko. Namunggoy, gusto mo apply, DJ Bang, ang iyang amahan, barkada kayo sa kumbusing. O niya, ginasilusan ko sa kong mga kauban. Kaya ako kono'y pinakadako o sulildo. Soldo mo ko na ko, DJ, is 45,000. Monthly na, DJ, wala pa'y labot allowance. Wala pa'y labot 13 month pay bonus. Tungod na, DJ's pagsalig sa akong amo. Pinangga kay ko sa akong amo, DJ. At tarong yung kong trabaho nila, DJ. DJ, unyo. Wala ko damha. Sige, pakita ka kinaiya sa kong amo. First time na ko nga makita nga nagduha-duha o nagduda sila na ako. Mga haka-haka o mga buhat ka mga istorya. Huwarabigin na ko buhata, DJ. Nabot ang time, DJ nga. Ginasulayan yung gusto kong amo. Kuning duga nga mga pangitabo.
0: Mayun yung mabuhato na na, pre. Yabo ng bahugan, si Jepre. Aro ba't mas siguro ganyan mo kung tinuod ba niya akong gisturya, di ba? Bahugi na.
1: Unsay bot pasabot ni magbahugan?
0: Bahugi na si Jepre kwarta. Dito sa ihang kwarto. Magbutang ka dito kwarta.
1: O ba? Ay, dili na maayo.
0: Kabalo ko di na maayo. Pero mo na'y dapat imong sukdo ni mong trabahan tini mo. Oh, magbutang kag 5,000. Ibutang ni mo dito sa iyahang kwarto. Onya, di ba ka? Magbutang kag pantalon dito. Or murubing kasi ang kwarto, ibili na may mong pitaka ka na isulod kwarta. Onya, og mawala ganina. Og imo sang pangitaan o niya mo dinay saya. Bot pasabot, kawata na Jepre.
1: Bogey! Ah, sige. Ako nang buhaton. Ah, Jepre. Ali, rago diribe.
3: Ah, sir?
1: Ah, pwede ba ko mo dayon na dila sa imong...
3: Dayon, sir?
1: Nga na kundi.
3: Imo maning bahay.
1: Ay, mag-ubos talang ko ni mo. Kining ugma ba na ako'y sugo ni mo. Nga ilahos na lang ni mo tong usaka pick-upo ni mo. Dayon, sa sunod, sayo-sayo ka nag-uli kay kabalo ko nga hago na kasi mong trabaho. Tagaan na ka og day off nga mga 4 days.
3: Day off, sir? Dili lang ka mag-day off, sir?
1: Ay, kabuutan gini mo. sige na. Mulakaw ko.
3: Sama to si sir ba? Tagaan man yung noong ko nag-day off? 4 days. Sa'y papahulayan ako niya.
1: Ay, kinigil si sir matuon na ganyan sa mga binuwang sa mga barkada. Mga buhat-buhat na mga isyo, mga istorya. Huwag yun ako buhat na. Ay.
3: Oh. Nasaan eh? Pitaka?
1: Oh. Kada ko sa kwarta.
3: Ganun man nga. Gibilin na nga siri ang pitaka. Kabalo na ko si Antirada.
1: Basin siguro nga. Iyakong gisukod, iyakong gisawayan.
3: At doon ko si mama.

0: Oh, Bania, kumusta naman?
1: Ako lang yung butang kwarta dito.
0: Kidding. Huwat ang tagpila ka oras. Oh, ito ano, di gawas na sipre. Ana pa doon.
2: Sir?
0: Oh. Oy, doon, alisa.
2: Call?
0: Ikaw, doga na magkasamong trabaho, di mo. Purag, kinahanglan na siguro di mo mapahuhay na ka.
1: Ay, sa kulay istorya niya.
0: Oh, Jepre, amag ka pa doon.
2: Sir? Iimuning kwarta?
1: Ha?
2: Iimuning kwarta, sir? Itong pagsuod ni mo kaganina, nabihinang imong kwarta. Iimun na, sir?
0: Doy, dili na ka, sir, doy. Dili na ka kumpare ng kwarta. Balag, sa imo siguro ng barkada, isipte lang na, doy. Imuhala.
2: Dili.
0: Oh, isose ganin ang kitaka ni sir. Dili na iya. Walay valid ID.
1: Tinuod na, Jepre. Dili na akong pitaka.
2: Dili, sir. Imuning pitaka, sir.
1: Dili na. Imuha na lang na.
2: Sir?
1: Imuha na lang na. Dili na ko na dawato ng kwarta pitaka. Kaya dili na ako. Basin, gigihatag na skinoo di mo.
0: Tinoon. Basin, gihatag na skinoo.
2: Sir? Sabi mo, sir, ha? Kabalo ko, gisawayan kini mo, sir. Kabalo ko, sir, ha? Gito yun naman yung butang. Gano'n siya, naka-video pa ko.
0: Video?
2: Yes, ko. Sir? Kumutuo ka ani ni Angkol. Muhawa na ko, sir. Pumpuno kag mga pagduda na ko. Ugmutuo ka sa mga chika. Salamat, sir, sa 20 years ni mo nga pagkatiman ako.
1: Gineng.
2: Dili na ko kinanglan pa rin mong suwayan, sir. Dili na ko kinanglan pa rin mong sugdon, sir. Maskin pobre ko, sir. Maskin nga, wala ko'y pamilya. Maskin ulit tao ko sa dili ko kaya nga magbinuang din mo. Maskin na kukog sulod mo, sir. Maskin 45,000 pa kong sulod din mo. O gwan na kipagsalig na ko. Andap kong mabiyan mo. Andap kong mabiyan mo, sir.
1: Ayaw gawa.
2: Dili na, sir.
1: Nunid na.
2: Salamat na lang, sir. O gusto ko nga, wala ko'y kaway. Sige na, sir. Dawatan na ang anak sa mong barkada.
3: Di Junyong, nakadesisyon ko nga muhawa na lang sa kong trabaho mo, resign na lang. Total DJ, inspired naman po ng among kasabutan o among kontrata. Anytime, pwede na kumahawa. Hindi naman siguro ko mapriso, DJ, kaya kuha naman may pinramahan, expire naman. 2 years na, 2 years naman tong kontrata. 18 years na, kawa na ko maka firma pag kontrata kay sir. Tarunggo ko nanangin, DJ. Nanangin ko ni ma'am, galaming hilak ni ma'am, DJ. Karun, DJ, dihang milakaw ko. Gaduan gahapon akong amo, DJ. Nababay. Huwag ako nalang nasairan nga gipulihan ay gawag ko sa kong trabaho. Video niyo. Mihangyo ang akong agalon nga babae nga pabalikon ko. Andam ako mabalik, DJ. Dawaton pa ba na ako pag-usap? Kulbaan na magugo, DJ. Kuyawan ako kaginasilusan na magugo, DJ. Malihog, DJ, tambagi ako. Kunsi angay na kong buhaton. Huwag din nalaman ko to bang akong sigilanon.
2: salamat ug maayong adlaw kanimo.

Hoy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong na mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgi inyong radyo aron daghantag makatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor, kauban ang inyong higala sa radyo. Ako ang inyong makabayan, JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera. O mas nailhan nato nga malunggay or kamunggay, daghan kini sa mga tropical ang climate nga country. Og sa Southeast Asia, naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mauna ang malunggay, daghan andiri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mauna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon o ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss di na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw mangin nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang saman. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami di kayo nga to ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins og mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton og pangitaon, i-recommendar sa imong kaprintihan, kaigsuunan, kahigalaan og mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayo na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-recommendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayo kalimot mga ate kuya ha sa ato mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
ang tuod sa sunod nga higayon. Humana naman diay nga to ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon ang inyong higala sa radyo, higala sa kahimsog. Makabayan JJ, Amping, og daghang salamat.

Ngayon ta mga higala dirisadong paraguban sa programang Gulong ng Pala. On sa may inyong ikasulti sa tuang letter sender. On sa may inyong ma-advise sa tuang sender mga higala. Contact lang aning ato ang silver number 0955-937-8054. Kini nga programa hatod kanato may galas Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Confirmers, and Mimo Pro Plus for kids. Egson, wala man good kitay igong oras. Wala man ti oras mga palaga. Aron nga magpadayon so na. Maganting salamat mga egson ko sa inyohang pagpaminaw. Hantod na lamang kita sa sunod higayon. Susamang oras o susamang sesyon. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Para sa tuang letter sender is nasa imo ang pagbuot. Pero para sa ko sayang yung trabaho, 20 years na good na. 20 years na kang nagtrabaho, 20 years na kang gisaligan. Pero mula ginalagi. Pag naanagan ay makasulod sa inyong grupo o empleyado nga kusog kaayo mo buhat-buhat og istorya mo na pinakalisod sa trabaho, kanabang na ay mga sip-sip ba na magbutang-butang istorya. Number one, ganun ako ang hawaan. Tinood lang, murag mama o rag yung tagkaagi ba? Kay ako sa una, ilang sa paghinabog mga egson, monthly ka o mga 50, 60, weekly kag 20. Pero mo nag-iingon nga, wala yun. O naagay yung mga kauban sa mong trabaho ng mga talapungo. O ano, dili pa mang kamuresign mo distansa sa mong trabaho. O wala yun ka makauyon. Matod pa si Ginoo, ayaw ka hadlok. Ani ako kanunay sa mong kiliran. Ari ka kanako. Tabangan ko ikaw. Ayaw kahadlok ang mawadaan kag trabaho. Tabangan kas Ginoo. Huwag nag-ipagsalig imong amo ni mo. Kaya mas lisod mong good gayo pag ang lalaki mo ay huwag ipagsalig ni mo. Kanyang babae na ipagsalig. Lisod na kaayo mo balik pa kasi mong trabaho ka na bitong kanang naanay samad. Naanay ka na bang babagba. So, kana lang, timang-timang aling o pag-ayo, ang mas maayo, nga kung mawala na ang kanaabang mga pagduha-duha sa imong agalon nga lalaki, pwede nga nung, timang kamubalik. Eh, sure ko, magmahay itong agalong lalaki ni mo, diyan ni mo. Kaya gamit kayo kanila. Tinoon nag-iingon si mo ang agalon nga babae, dilit na sila kakita, sama ni mo. Wala nga challenge po na ko ngantos mga trabahante nga ampo lang doon sa Ginoo. Kana lang mga igsoon, nagingging salamat sa inyohang pagpaminaw. Nalay ko ng Diyos, kanatunta na anin. Bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging nandito upang paghatid po ng mga good vibes, helpful tips at abot-kayang health solution. And welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Today, we're going to talk about na isa sa health condition ng karamihan sa buong mundo, the sudden cardiac arrest. Ano nga ba ito? Ano po ba ang mga sintomas na dapat po natin babantayan? Treatment and protocol. Anyway po mga kapatid, diretso tayo sa ating topic na
4: What's up, Doc?
3: Ang sudden cardiac arrest or SCA ay isang malubhang medical na emergency na kung saan ay biglaang humihinto ang pagtibok po ng puso. Hindi po ito gradual o dahan-dahan. Ito ay instant shutdown ng electrical system ng puso. Sa loob po lang ng ilang segundo, no, nawawalan po ng malay ang tao kung walang CPR or defibrillation na pwedeng ikamatay ito sa loob po ng ilang minuto. Ang puso ay may sarili pong electrical control system na nagko-coordinate sa bawat tibok po nito. Kapag nagkakaroon po ng abnormal electrical impulse, bumabagal o tuluyang humihinto ang pumping ng dugo. At kapag walang dugong umaabot sa utak o vital organs, life ends instantly. Well, we're going to talk about the facts about the sudden cardiac arrest. According to the World Heart Federation, halos 70% ng cardiac death sa buong mundo ay dahil po sa tinatawag po nating SCA. Now, you know po mga kamakabuhay, majority, no, kumbaga kung titingnan natin 70% ay nagkakaroon po ng sudden cardiac arrest yung mga taong namamatay, hindi lamang dito sa Pilipinas but sa buong mundo. Ang layunin po lagi natin dito ay maibalik po ang balanse ng katawan at maiwasan ang muling pag-atake. Una po dyan, kailangan tutukan po natin ang nutritional therapy. Ang pagkain ay gamot. Para sa puso, ang dapat natin i-prioritize ay ang katulad po ng whole grains like oats, quinoa, brown rice, no? Makakatulong ito sa pagpapababa po ng kolesterol kung sakasakaling imbalances po ang kolesterol level po ninyo. Fruits and vegetables, matataas po sa antioxidant, vitamins and even mataas sa fiber, no? Isda na mataas po sa omega-3 tulad po ng sardines, tuna, mackerel at salmon, no? Healthy fats like coconut oil, olive oil or avocado. Limit salt and sugar, iwasan ang mga processed food at soft drinks. And of course, juice therapy with a combination of the heart-healthy beverages like green heart cleanser juice, no? Una dyan, mga ingredients na pwede nyo pong i-take note po mga kamakabuhay, katulad po ng cucumber, green apple, limang malunggay leaves, lemon, and small piece of ginger, no? So, i-juice po ang lahat ng yan, inumin po every morning. Nililinisan po nito ang ugat at nagpapaganda po ito sa oxygen flow. Or even ang paggamit po yung tinatawag po nating artery detox drink, no? Which is the ingredients like apple cider vinegar, calamansi juice, honey, and some of lukewarm water. Walang benefits po nito, nakakabawas po ito sa cholesterol deposits at arteries, no? And even you can use also anti-stress heart smoothie, like you can use banana, no, turmeric, low-fat milk, at cinnamon, no? Nakakapagkalma po ito ng puso at binabawasan po nito ang stress hormones. Kaya sa wellness management, dapat kasama po ang prayer and meditation, positive relationship, purpose living, and of course, don't forget the herbal support therapy, no? Mga halamang gamot na nakakatulong po sa heart function, tulad po na lamang ng luyang dilaw. Nakapagpababa po ito ng inflammation sa arteries, garlic, natural na blood thinner, at cholesterol regulator. Malunggay na tumutulong sa oxygen supply at immune function. Ashitaba naman na nagpapabuti mismo sa blood pressure at circulation. Ginseng na nagre-regulate po sa heart rate at energy metabolism. Mangosteen na may xanthones para sa anti-inflammatory effect. Serpentina na may natural hypotensive property. Nakakatulong ito sa BP control. Ang mga ito ay synergistically na pinagsama mismo sa kabuuhan ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya ito yung tinatawag nating all-around herbal support para sa puso, dugo, at pati na rin sa ating kalusugan. And of course, heart-protective beverage. Pero pause muna tayo dyan, ha? Na ang question po sa mga kamakabuhay po natin, kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa kondisyon po ng sudden cardiac arrest. Pero bago po natin yan malalaman ang kabuuhang sagot sa ating programa, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya stay tuned!
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasangga mo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Kataga mo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus. Buhay Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
6: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, welcome po again sa inyong pinaka-paboritong programa. At diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang EXL Makabuhay products ba ay nakakatulong sa sudden cardiac arrest. Well, ang sagot po natin dyan ay opo, no? Malaki po ang suporta, malaki po ang role po nito sa ating kalusugan. And as I mentioned a while ago, ang sudden cardiac arrest or SCA ay isang uri po ng biglaang paghinto po ng normal na electrical activity po ng puso. Kapag nangyari ito, tumitigil po mismo ang pagdaloy po ng dugo sa utak at even sa ating katawan. Sa loob lamang po ng ilang segundo, nawawalan po ng malay ang tao at sa ilang mga minuto ay maaari po itong ikamatay. At sa pinagmulan po ng SCA ay madalas na oxidative stress. Tandaan po natin to. Poor circulation, cholesterol build-up, inflammation, and even some of electrolyte imbalances. Ngayon, dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na parehong formulated para tulungan ang ating katawan na mapapanatili ang malusog na circulation ng dugo. Balancing cholesterol at matatag na heart rate. Tatlong susi po para makaiwas po sa cardiac arrest. In scientific mechanism behind the ingredients of the EXL Makabuhay products, ang synergetic ng turmeric, ginger, garlic, malunggay, cinnamon at makabuhay ng EXL Makabuhay capsule ay kilalang anti-inflammatory at antioxidant. Ang mga compound na ito tulad po ng curcumin, allicin at moringin, tumutulong na nagpapababa ng oxidative stress na sumisira mismo sa lining po ng ugat o yung tinatawag nating endothelium. At take note, kapag malusog po ang ating ugat, mas maayos po ang daloy po ng dugo, mas stable po ang pressure at mas konti ang possibilities po ng electrical disturbance ng puso. Bukod dito, ang phytochemicals mula sa ashitaba, guyabano, neem plant, serpentina ay may kakayang pababain ang bad cholesterol or LDL at panatiling flexible ang arteries na mahalaga ito para maiwasan ang arteriosclerosis, isa sa mga ugat na dahilan po ng heart attack at cardiac arrest. Sa kabilang banda po mga kamakabuhay, no, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay hindi lang po ito simpleng kape. Ang kombinasyon po ng ginseng, turmeric, mangosteen, spirulina, purple kern at guava ay nagbibigay po naman natural energy habang pinoprotektahan po ang puso laban sa oxidative damage. Ang mga sangkap na ito ay nagtataglay po ng polyphenols, anthocyanins at santones na powerful antioxidant na tumutulong na pinipigilan ang pagkasira po ng heart cells at i-regulate ang heart rhythm. Ang psyllium has at insulin plant ay may epekto rin sa pagkontrol po ng blood sugar at insulin sensitivity. Tandaan po natin, kapag mataas po ang blood sugar, nagiging sticky po ang dugo, bumabagal po ang daloy at nagiging posibleng mag-trigger po ang arrhythmia at clot formation. Habang ang ATP peak at HMB na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa muscle energy at recovery. Kabilang narito po ang heart muscles na isa sa pinaka-aktibong muscle sa ating katawan. To summary po mga kamakabuhay, no, how it support the heart kapag pinagsama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, pinapalakas po nila ang oxygenation at blood circulation. Pinabawasan po ang inflammation at oxidative stress. Pinoprotektan po mismo ang arteries at heart muscles. Tinutulungan po na ma-stabilize ang blood pressure, cholesterol at sugar levels. Pinapanatili po nito ang healthy rhythm at electrical function po ng puso. So madaling salita po mga kamakabuhay, ang kombinasyon ng mga produktong ito ay nagbibigay po ng mga natural shield laban po sa risk factor po ng sudden cardiac arrest. Hindi po ito gamot mga kamakabuhay, ngunit ito ay pinaka-powerful nutritional defense na tumutulong sa ating katawan na manatiling may malakas na pintig, maayos po na daloy ng dugo at buhay na puso. Ang sudden cardiac arrest ay hindi lang po ito tungkol sa biglaang paghinto po ng puso. Ito ay paalala na ang buhay ay marupok at bawat tibok ay mahalaga. Kung maaga natin ating ingatan ang ating katawan, hindi tayo mabibiglan ng sakit. Ang integrative approach ay hindi lamang pag-inom po ng gamot, kundi ang pagbabalik po sa natural na rhythm po ng ating katawan. Ang pagkain, paghinga, paggalaw at pag-isip. Ang pinakamahalagang depensa laban po sa sudden cardiac arrest ay ang kaalaman at pag-aalaga. Ang puso natin ay parang makina po yan. Kailangan po ng tamang gasolina like nutrition, paayos po na kimo like circulation at regular na maintenance, stress management. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, kasama ang tamang dieta at lifestyle, maaari nating palakasin ang ating puso at iwasan ng bigla ang paghinto po ng buhay. Tandaan, ang puso mo ay hindi lamang tumitibok para mabuhay. Tumitibok ito para magmahal, magsilbi at magpasalamat. E alagaan po natin ito araw-araw dahil sa bawat tibok po ng ating puso, nariyan ang laging pag-asa sa mas mahabang at mas masiglang buhay. This is Dr. Glenn Sanico, laging alagaan ang inyong kalusugan, physical, mental, emotional at spiritual. Tandaan, kung malusog ka, mas malayo ang mararating mo. Kaya magpasalamat sa araw-araw na pagkakataon upang maging mas maayos at mas maging malakas po tayo. Kaya laging tatandaan, stay healthy, stay inspired at huwag kalimutan magdasal. God bless us all, magandang buhay, magandang kalusugan, makabuhay day para sa atin.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam Labi ko.
0: Abi, ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pitok-pitok kapso, pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pitok-pitok kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag inom ang pitok-pitok herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kasa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hello, kamakabuhay. Welcome sa tong tulumanon. Makat-on ka na usab sa daga mga butang o sa mga produkto nato ng bonggang-bongga o ang pagpanambag nato sa SWAT storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa Tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan nga irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. Og bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko?
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Dagang salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay ni Nanda. Welcome ni Nanda. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya hindi. Anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon. Nga makat-on ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: kinahanglan, labi na kun dunay balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo yatong kanon ng iampo sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usab kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta kisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
2: O ganun ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, mga ikaupat ngayong to on chapter 4 sa iyang story. Di na tamaglangan, uy, o sa pamidugaya na ito, nga di na magitapaingon. So now,

Dear Lady Badud, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Katod, naunawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: nakiksulti ko ni Monip. Daghan kong pangutana ni Adelo.
1: Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahore.
0: Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha.
1: Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin.
0: Pa, ikaw Delo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monet?
1: Pa,
0: kun oo, o niya mauaw ka lang mo angkon, ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha.
1: Unsa?
0: Aron matibuok magbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yori, makauuaw kayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani ka mo, gipang sunog na ka mo sa impyerno.
1: Pa!
2: Kaniya to pang wa makauyo na ako ang imong amahan, Delo. Dili na bago para na ako ang iyang pagdisgusto sa itong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
2: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa itong relasyon.
1: Okay pa man. Ngano?
2: Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot ug pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri,
2: o kung tinuod na okay ka pa sa itong relasyon, unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. Oh.
3: Anak, Gyod, maprangkad.

0: kita sa itong gusto, na kita kong giprangkahan, mag-evaluate sa danong. Maglibog dyan ko aning dramaha kun asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw diha ko makabuhay. Asa makadapig sa tong sender kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. Una, ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa relasyon ni Delo ang atanabati. Unya, sa pagpadayon, human sa pitila ka mga painom do mamalik dayon ta. Aron ipadayon na to ang pagbasa. O ang pagdrama, kanapa ikatulog katapos ang tipak ang aparte sa chapter 4 sa story ng atanabati. Di palang dugay. Dindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric.

0: 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre, pwede na itong himuon nga partner everyday sa ito pangadaadlo nga pagkinabuhi. Aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabiling kita nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato na masilig kagasto. Pero siyempre, balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan ka mga ingredients nga. Usa lamang sa itong kapsula ka makabuhay. Ugusa na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acid na dako ka ay ikatabang sa itong health mismo, especially sa itong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids, kamakabuhay, ginabalansian na ang cholesterol level and syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo ay may resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab kamakabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo nga eksperimento, nakita nga ginapugan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, syempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, i-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kana maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take ganunay nga oregano sa tong lawas ka makabuhay. Nga syempre, manguha pa batang oregano. Nga ang oregano na anaman, usaman lang ang oregano sa dagang mga ingredients. Nga syempre, gisagol diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutuma para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ang atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Doon ay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay. Kamakabuhay. Nang bonggang bongga, ikaw ba diya hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay kafe nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay mutukar imong acid reflux? Magpalpitate barong ka? Murag bakag magpanlipong o sakay mong BP o ban pang mga balatian o imutukar di ay? Kung unsa man ang kape mo giniin mo ipadaplina na, mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauni nga kape nga ginitawag na itong all-in-one. Kaya naan na di ang tanang mga ingredients na makabinipisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 doon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay. Uusa na diha sa 17 ka buo o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kaya samtang magkaedad man ko ka diha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kaya nadili lang yun na nakaligun ba niya. Mawadan na nag-essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o kanabitong apyugo na nga kabukugan nga prone na para madugmok pero ginana bitaw. So kanang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya maka-feel ka anag sakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para ma-impluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga mo-produce og mga cells nga kana ma-absorb mismo sa kato mga karaan na nga mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa diyan. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sa turmeric para ma-reduce o makuha ang inflammation and pain. Pwede sa dimong i-try ka i-incorporate nimo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita nimo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals. Maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong sukyong butika. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
0: Lady Baku.
1: And now, nianagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: ni Batod gusto ko pong pagbigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutusin, Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama mo na tinisabay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa kong mga classmates. Ingon sila, duha na kuno ang akong mama. Pero ganahan lang sila sa kong Mama Yuri kay buutan. Dili pareha sa kong Mama Monet ng ilad o batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno. Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili na manggugunahan niya. Kay pirmi man kanyang pasakitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: pasensya ka na kung pirmi kumuan ni sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga mo dili nga mo anhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo ug sa akong anak. So, ako gyud ay karon ang ipakigsultihan mo, Monet. Kinsa pa man ni ay? May lain pa ba ang pirming mo angal nga ni ako? Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kon ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masabgod nga sa gawas lang mo magkita. Unsa? Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili bagi pangwartahan ramang ko niya? Matod mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra ko niya o sa ni mga adlawa. Pero paabuta, aron niya nang higayun na, makabalik ka na sa kinabuhi niya. Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiyak. Bayot ka good. Gano'n man naginot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ba kada kong insulto na kong asawa, ha? Ako? Insulto?
1: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot kiilis ako ang banan ako? Usa ka ba kong laparo og insulto ka na anak ko, Yuri?
2: Husto na ka mo.
0: Nga no, Munit. Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba kato insulto kang Delo sa inyong kaminyoon o sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan na nako. Hulong na kamo!

tagapang abot noon si Namunet at Yuri. Nagkasabunutan sila, pero naawat ko din silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yon, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Kabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo, pero pamiin dito ang tanan, sumpayan pa nato mong sa sunod nga episode sa tong tulumanon, mamino pa sa sumpay sa iyang sugilanon, pero uni ako man sa pipila ka mga pahinumdong mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
1: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw, kamakabuhay, o sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungod kayo na ilang na-realize. Kaya ako kayo katabang sa ilang panglawas sa pangnaudlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang basko, laski gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kaya natay kanabitawang hatagan og ng pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ng mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay. Gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang Lagundi. Ang Lagundi formulation na proved na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat or kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas lali na ito nga makulihad o magawa sa atong system, sa atong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa ito pag-inhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanang itong ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa Lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre ang Lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga moradyo mong sakit po tibok kalawasan, Makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Bonggang bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, atong mga produkto ka makabuhay, nga dako kay ka o kanabitawang makuha, daghan kag makuha ng mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, nga nalang kay kabala ka pagduha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para may mo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally sa makabuhay, ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya naman stress yung ginaimong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton sa trabahuan or sa inyong panimalay, ganon. Kanang stress, di mo ginamali kayan, pero kinala i-manage na to. Matabangan kapag manage, ana. Og dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang nimo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa tong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po or makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kanamo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na matulid ang imong lawas, malikayan na, tinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems og ang matang, bisan unsang matang sa cancer, naku malikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. Og ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga manginom na ta. Ako si
2: Lady Batu.
1: Nang bonggang bongga, we are so back. Uy, anong sa di ay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yamuwag tang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa Diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Batod? Okay, eto. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinala lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula everyday. Unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naanak kay balatian, mas daghano nato. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula katulo. So sa kaadlaw, inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginambugnaw ha. Sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after kamukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan kang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun! Laban, Avdi. You can never go wrong. Ganyan.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka ganyan na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha, sundan niya pa na itong pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakanon, atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga drama ka ganyan ha, ng bonggang bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan atong solusyon na atong mga suliran. Ganon! Ana ang good and God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat sa mga kaagi doon pata matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ngayong ipadangat din sa atong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan na ito ang chapter 4 sa mga kaagi na nakaskalibog, di ba? Kana bitong manggamit lagi tagtao para mo survive ta. Kana mo gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kana mo sunod tag bagong relasyon nga ginatawag nato rebound relationship para lang gyud kintahay mapakita nato sa tong past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talag sa ragi na seldom ra kaayo kanang once na blue moon ra nya ma-okay nga kana mo sulagma nga okay may succeed, husto, tama nga desisyon. Kay kasagaran gyud ana, sayop gyud mo samot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat Delo, nga imong gipatulan ang bayot kay para na mo buhi ninyong ikaw og imong anak. Samtang wa pas munit og ikadua pud siguro para mapakita nimo ka munit na oh ay di lang ka ikaw right house kalibutan batay nagukod ako diri nagibuhi pa mi yang ending nimo kay mahal na gyapon nimo ang imo ang asawa nga si munit sa pani adtong minyo pa mo pero giuntoy ka na niya sa makadagang hinggayon kay nakiglambigit sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time kay katulpod bay imo asawa na niya maldeta. Oy, naunsa daita ani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ugmaog yun na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao kung kisa atong basulon, kung ano naingon-ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang na ito sa amin kada makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na itong maangin tang laing tao. Di ba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man or dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kay mugampo rapod taog nagka nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkapudyo-pudyo-pudyo-pudyo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod sa kamod na, nagkamu-mu-mu-mu na, mapaisang pitatos Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmaguol-anan, sangpit sa Ginoo. Ihangad ka niya ang tanan, isalig ka niya. Labi na kunanag kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak po'y suliran, maupo'y pagbato ni mo Ginoo. And siyempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atubangon ng kamatuuran, and move on. Unya kung musulod tagbagong relasyon, see to it, nga happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon, atong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: mag-email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter, ug sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat ug kang Jason. And belated happy birthday kang Cha sa asa. Cha soloy. Cha cha ganon. And she umutanaw na siyag ingano. Oh, nalapil diha sa si Brian. Tabaw jud kog ngano. Hi usab sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, dagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wa? O naman nga na sa kusina. O kasa daw mga kauban niya sa kusina. Niya na sa kusina nagpasag barbell. Iya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kaya mo ragitibo na lang paghabha. Anyway, dagang salamat. Eto na, kamakabuhay, ang ato ang special nga mensahe for today. Buhay matod pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuan hinuon sa Dios ang inyong gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat ka makabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ka kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon nag ning atong tulumanon magkuyog yapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:01.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

ka-vimes! Welcome na po sa programang favorite mong request. Isa ka-oras lang ka-vimes nga panaguban or isa ka-oras nga panaguban sa kahanginan. What's up? Welcome, welcome sa programang favorite mong request. So, syempre ako, gihapon ninyo makauban ng inyong kuya, ang inyong sulugoon, take place inyong mga request. Greetings og patimbaya. O syempre sa mga ka-vibes na ito nga nakatune na karoon, may pagpaniog to, mayong mayungod to kaninyong tanan. O syempre alang sa inyong greetings, request patimbaya, sinanay gusto nga ipadala nga mga mensahe kapamilya ka-vibes, pwede kayo na nimo i-tag sa numerong 0951-220-0478 0951-220-0478. At syempre para sa itong Facebook page. Pero karon wala ta naka-live, pero pwede ka po ninyo i-like and follow itong Facebook page para kanunay ka pong updated sa matag katikaran diri sa atong sibihanan. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pag-aminaw sa tanong na itong mga solid ka-vibes nga naminaw sa itong mobile apps. Shoutout sa pinabi, pilakabok na nanaw. Shoutout sa itong 1,000 ka-listeners sa itong mobile apps karon. May pag-aminaw o siyempre salamat sa pag-aminaw o pag-download sa itong mobile apps. Sa mga wala pa naka-download, pwede ka ninyo i-visit ang Play Store. I-search ninyo ang FMR Philippines. Click ninyong download or install. Install niyo sa inyong cellphone, tapos pwede niyo makapaminaw. Kasi nasa man mo padang asa man mo maminaw.

Yon, og syempre sa mga tindero-tindera na to nga sa may mga katikaran, sa mga naniudto karon, og syempre sa mga nag-lunch break karon nga nasa trabaho, may pagpaniudto, welcome ka vibe sa programang favorite mong request. Og sa mga driver na to, mga tricycle driver nga nagbiyahe gyapon hantod karon, amping kanunay mga tricycle driver na to, always magdala og tubig para at least kung hawon mo na amoy ditso mabundot o ditso mainom. Og siyempre usab sa ato mga bao-bao driver, jeepney driver, bus driver, single motor driver, may pagaminaw, may pagsyunin kayong tanan sa ato mga estudyante dara nga padayon nga nag-eskwela o sa mga ginikanan na naghulat sa ilang estudyante nga muli. May pagpaniudtog, may pagsyunin kayo dara. O siyempre sa mga ka-vibes ato nga nasa lang panimalay karon nga nagpaminaw, nagpahipi lang. Kung humilingaw ka-vibes, pag-text ka mo para ato ang mabasa o pwede po ka mo live greetings sa atong numerong 0951-220-0478. Atong aras ka pamilya ka vibes alas 12:17 na. Padayon ka mo sa pagpaminaw sa programang favorite mong request. O siyempre, dire lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ka pamilya ka vibes!

0: katatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: Tinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rosalinda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipigpigo, yun siya kaayo. Kapsul, pigpigo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

favorite Hmong request.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya, jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw na abot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Delson. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlitog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Nibilin, Luar, Purok 5, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang Bana. Trabante man siya. Kanang modyo'y gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit siya iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok 2, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Provenante State yun. Kay magkahatag at kusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kalig-on o naayog yun ang akong mga gibati. Dagan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gid siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
13: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
14: Good morning, ma'am.
15: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
14: Kumunta ng...
15: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
14: Kumunta sa aroma ni, oy.
15: Ay, syempre.
14: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
15: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
14: Magnum C Herbal Coffee?
15: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
14: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, ma'am? O sige, ma'am, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
15: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
16: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal Juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.

0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun niya. Di gyud ka kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani epektibo gyud ang Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kitchen Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na ako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mutong karter ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum sa epektibo gini kaayo.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo gid sa kakuan na sa kumbana nga senior. Ninom siya mo, ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Nelson. Na ako higit pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko maglumsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa maglumsing. Pitibog yun. Ang maglumsing mao kini makaayo sa atong panglawas.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Bibilin, Luar, Purok 5, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Etibo, brato rat.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Expedita rehas gamaon porok ono mangagoy bisikete porak kuan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wa nay mga usay kana arthritis ba
0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kergarong si Santa ka gabanan puro kri. Karon ako na matikpan yun na nagamit nila sa pagpumukaon, nagulit na ako, pagpumaon, niuto, dubulong yun ako sa yun na makinaot na. Muna kaya akong ginagamit na yun ako yun na matikpan sa akong lawas ng yun. Mawagi ba lang, lahi ko sa una ba, mawag kumagamit niya ng matikpan. Kuti ba brato pa siya?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Namagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum

0: Clan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kikis sa lawas.
1: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, Cristico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa magkonsi. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, ipiktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian niya po. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain Diyo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naos nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ko series nga Estrella Garciano lahi yon ako testing jo ko ani pero ako na kining testing an okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan kanang kapuyon ko inom ko capsule mawala akong kakapoy kape po na ko mura gamit salamat jo ko sa Magnum C kay nakatagkinig ka nakong tabang effective barato pag yon
0: di na yon mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex.
4: May lahi kayo ng diabetes. Ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang

0: insulin plan, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance sa gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare, 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
1: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang magandang araw sa ating lahat. Sabi ko maganda. Dili nang gamugot lang ang naong. Tama, di gamugot ang naong Mami Lucky.
2: Paan magudong ka ay karon?
1: Si Mami Lucky, gamugot magud gatubang sa ako. Pero gisapot siguro siya sa kuwa.
2: Gisapot ko.
1: Kabugno sa panahon, gisapot ka. Yan, kagwapo si mong katubang.
2: De ay ba, asa da pint. Sa kanindot nga adlaw kinatagdanan sa mga suking tigpaminaw nato sa itong programang Love, Sex,
1: Marriage and Career. Hello po sa inyo lahat, mga kabinaro po ng Tuesday sa Katibukan. Hain mang karon ang inyong ikahimutangan. Saan man kayo ngayon, saang panig man ng Mindanao, kayo ba'y taga Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon area, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City. Ayan.
2: Sa mga nakikinig sa 88.3 Energy FM, sa mga taga Davao, maayong pagpaminaw.
1: Mga taga Digos and mga taga Bansalan, hello po sa inyo lahat, mga taga Parada, Kiblawan, Laos na dito sa Sulu, padung na dito sa North Cotabato, Makilala, padung na sa Tulunan, Blang, Matalam, Kabakan, Midsayap, and Kidapawan City. Hello po sa inyo. South Cotabato, Mami Lucky. Anadya ang mga taga Marbel.
2: Taga Marbel, taga Isulan, taga Takurong.
1: Ayan, taga Surala, South Cotabato na siya.
2: Midsayap.
1: Midsayap, North Cotabato na. So, diri ka sa May Sultan Kudarat, ayan, part yan ng Takurong, Isulan. Yan po ay parte ng Sultan Kudarat. Hello po sa inyo, magandang araw, mga taga Bukidnon, Maramag, Quezon, Don Carlos, Valencia, Malaybalay.
2: Malaybalay, hello po sa inyo. Kung bugnaw na rin sa among lugar, for sure dira sa inyong lugar, mas bugnaw.
1: Yes, mas bugnaw yun siguro dira sa inyo sa Bukidnon area, no? Yeah, na-caught up akong attention, Mami Lucky, kay kaganina morning, daghang kayo nag-text ako, siguro mga lima yun ka-text messages sa mga na-receive na ako nga. Kanang pangutana kung asa makapalit og Magnum si Standag City. Kaya mo rin na hotda na po og Magnum si Herbal Capsule sa Tandag City. Naasa Life Pharmacy po. Life Pharmacy sa Tandag City. Yan mga taga-Tandag, hello po sa inyo. Available po sa Life Dr. Ruth. And available din po mga kaibigan sa Yvonne Pharmacy. Halos tanan pharmacy diha sa Tandag City, available po ang Magnum si Herbal Capsule. Mainam po sa panahon natin ngayon dahil usong-uso po ang lagnat. Usong-uso po ang ubo at usong-uso po ang sipon ngayon, Mami Lucky.
2: Kanagyon.
1: Okay, sipulan, init, ulan, ano
2: init,
1: ba?
2: Init niya. Yung sila Captain Jake, basta ulan, init, pista daw sa langit.
1: Mauba.
2: Sa bata pa ko,
1: Maglitsyon po ka sila dito, no?
2: Amot lang po.
1: Oh. Anyway, ganda araw po sa inyong lahat. Anyway, kung ganito ang panahon, nag-iingat ka sa inyong kalusugan, Naitay, Magnum C Herbal Capsule. Recommended by seniors, recommended by mga medical expert, Mami Lucky. Pagka pinag-uusapan
2: malunggay.
1: Ang malunggay, ay naku, napakalaking tulong. Pagka malunggay pinag-uusapan, napakaganda po, mga kaibigan. Wala na siguro makakatalo sa malunggay. In fact, ang gobyerno talagang
2: pinupush nila.
1: Pinupush and in-encourage nila yung mga tao na mag-take talaga ng malunggay. Gaya ng may malunggay na nung the other day lang na naghatag sa kuwa o katong malunggay nga loaf bread.
2: Oh, loaf bread. Kuya ko eh.
1: Imagine ha, I mean, gibutang na sa pan, gibutang na sa juice, gibutang na sa kape. Kaya ano mang ginana man abi? Tungod sa kanindot sa malunggay. Kaya pinopromote talaga ng Magnum C, mga kaibigan, ang kagandahan ng malunggay sa kalusugan. Lalo pat madali kang magkasakit, lalo pat nasistress ka, kulang ka sa tulog, lalo na kung hypertensive ka, nakataas ng blood pressure, labi na kung taas po din mong sugar, nindot kay malunggay. May maikis lawas tao, labi na problema ka, kanakay ka ng problema sa kidney.
2: Ano?
1: Magnum C Herbal Capsule. Very affordable, 11 pesos lamang po at 12 pesos sa uban ng mga lugar. Sama sa Tandag, sama sa Midsayap, and sama sa Bukidnon area, 12 pesos yan, Mami Lucky, South Cotabato. Ayan. And other places, mga kaibigan, Davao de Oro, Davao City, Surigao, Bislig, 11 pesos lamang po yan, and Agusan del Sur area.
2: Yes. Oh, very affordable lang ang ato ang Magnum C Capsule. Ayan. O syempre sa mga mahiligon po ng kape, Captain Jake, naapot ay herbal nga kape ang ato ang Magnum C Herbal Coffee.
1: So di na gyud na mapugan mga kaigsoonan. Di na mapugan kay mao ra man gyud ay konsumos mga nanay masuko og mahuddan og stock sa mga butika. Nya kaganina na initex ako kapitan maluoy ka na initex ako maluoy ka butangin yung stocks ning Panabo. Terminti man na mahuddan ang Panabo kay mga butika.
2: Dapat stocks na din sa dagdag.
1: Gyud may kinuha ng butika di kay mahadlok man sila di mahurot.
2: Karon
1: karon mahuddan sila og stocks mag problema po sila kay wa man sila ikahatag. Oh, diya sa Panabo City, no? Diya sa Argilias Drugstore sa Panabo, kusog po gani ang Magnum C Herbal Coffee, Mami Lucky. And, pero ang pinakamaganda talaga, as ka na ako ang recommended, Mami Lucky, pinakamagandang produkto sa Magnum C, ang Magnum C Herbal Capsule. Yan ang nagpagaling sa inyong kapitan, yung acid reflux, ulcer, napakaganda po niyan mga kaibigan. Ako may talagang problema na ako nang ako ang tiyan nga ka na magsigi lang og sakit kay makakaong kog daghan muriak akong tiyan pag di po kumakakaon og tamang oras musakit po siya mamila magsigi kog duga puro hangin akong sulod sa tiyan. Mao na nga gimaintain ang Magnum C Herbal Capsule. Napakainam talaga sa kalusugan. Talagang
2: guwapo po na siya kap sa mga bagong panganak.
1: Bagong panganak.
2: Maluya-luya, malipong-ipong. Siyempre, lack of iron. Kaya nindot kayo ng Magnum C Herbal
1: Kanang
2: Capsule.
1: Kanang kulang sa tulog. Nga, pagkakulang ka sa tulog, mainitin ang ulo mo.
2: Oo.
1: Pagkakulang ka sa tulog, dilimayin mo ang mood. Tapos kulang ka sa tulog, maglipong-lipong ka. Bugat ang imong paminaw, bugat imong ulo. Pag naka-Magnum C Herbal Capsule ka, sulay lang ninyo naitay.
2: Sulay.
1: Makaingong yung gang, wag yun ay namakaks kapitan. Tinuod yun ay. Magnum C Herbal Capsule, available po sa Davao City HB1 Pharmacy, Value Plus Pharmacy. Sa Value Plus, na Destibungco, Matina, downtown area mga kaibigan, Value Plus Pharmacy, HB1, Suiho Pharmacy, Amesco, Tesco Drug, and diha sa Jaylan, sa Wise Buy Pharmacy sa Turil, Kalinan, Farmasya Karina, and Butika Karina pala, sorry.
2: Butika Karina.
1: And Farmasya Eva, mapalit ang Magnum C Herbal Capsule. Magnum C Herbal Coffee, kung maligo, natay mutiya,
2: Kojic Papaya Soap.
1: Kung haplas, anapot ay Magnum C Herbal Massage Gel. Ayan, yan. Kung halimbawa, naigipang tingutan o ilong, natay Magnum C Herbal Massage Rub. Ayan. Yahuma na pa ba? El Combate.
2: El Combate. Ganahan kayo si Captain Jake Anna. Paborito ni Captain Jake ang El Combate.
1: Kaya girequest kanunay ni Mami Lucky. Unsa man ni Carly Caballo.
2: Unsa pa yan, Sir Cap? El Combate.
1: Pagka misis ang mister nga magka sinabot, magkinidhatay, labi na kay Bugno ang panahon.
2: El Combate.
1: Palitid ay El Combate. Hala ka diha. Anyway, samahan nyo kami ng dalawang oras mga kaibigan. Ibang story na naman ang pwedeng pag-usapan at pwedeng kapulutan naman ang aral. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, pwede nyo kaming i-text sa 0933-812-5818. Again,
2: 0933-812-5818. Huwag pwede sa
1: follow sa Facebook.
2: Follow sa itong Facebook page or mag-comment din to sa mga naminaw karon sa ito. Pangitaalang ang Facebook page nga Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan. Paki-follow sa Facebook. Ngayon po mga kaibigan, paki-follow at paki-comment lamang po ng inyong mga greetings para mabasa po natin. No, Mami Lucky, no?
2: Yes, yes, Captain Jake, no?
1: And pag-usapan natin ngayon ang salitang integrity.
2: Ayan. What is integrity? Integridad.
1: Integridad. Ayan.
2: Integridad?
1: Ano bang integridad, mga kaibigan? Ang integridad, maganda ito para sa mga... sa lahat. Sa lahat na lang siguro. Kasi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mga kaibigan, napakahalaga ng integridad. May kaugnayan ito sa pangalan natin. Ayan. Limbawa, ang paggawa ng kabutihan kahit walang nakakakita o may nakakakita, ginagawa mo kung ano ang tama. Ayun. Yun ang integridad para sa akin, Mami Lucky. Yung gumawa ka kahit na, for example, nagtatrabaho ka, ginagawa mo ang trabaho mo kahit hindi ka inuutusan, kahit hindi oras, at sa tamang oras, at sa sobrang oras, at kahit may nakakakita o walang nakakakita, ginagawa mo siya dahil alam mo na pinahahalagahan mo yung pagtitiwalang ibinibigay sa'yo. Yan ang integridad.
2: Tama, gwapo. Oh. Tama, bitaw.
1: Kanang, limbawa lang, sukli. It really applies sa tanan. Kanang tao nga tagaan, gusto ni mo sulayan ang iyang integridad? Kanang iyahang integridad, mami laki? Kanang di ni mo paninglan sa iyahang sukli, hatag agwarta, suguo ni mo. Jadi ka manghutanag, napabay sukli. Ang taong may integridad, mami laki, kaugnay dyan, kung honest ka nga tao, naka-integridad.
2: Yes. Ayan.
1: So, kahit na hindi mo sa sinisingil, pero may sukli, kusa niyang ibinabalik. Kahit 5 sentimos, di ni mo siya makitaan og bisan 5 sentimos, ibalik yun na niya mami laki kay mao na'y sobra.
2: Yan. Tapos napagay with attachment sa resibo.
1: Tanan. Kahit na hindi resibo. Kahit hindi ka hinihingan, kalimba, inutusan ka, bilhin mo ito. Pagbalik mo, naka-breakdown lahat yan. Naisulat mo lahat kung saan ginamit ang pera, saan nagugol ang pera, para walang masabi ang tao sa'yo.
2: Yes.
1: Yan ang integridad. Kahit hindi ka sinisingil, halimbawa, nangungutang, kahit hindi ka sinisingil, binabayaran mo sa tamang panahon. O hindi pa tamang panahon, o hindi pa panahon, binabayaran mo siya dahil naniniwala ka na dapat lang bayaran dahil nagkautang ka.
2: Yes.
1: Yan ay integridad.
2: Integrity.
1: Yan. O so, sana po.
2: Act of being honest.
1: Yan. Maganda yan, Mami Lucky. A piece of reminder sa ating lahat. O ikaw ay nagtatrabaho, kahit walang amo, kahit walang mga supervisor natin o mga boss natin, nagtatrabaho tayo na maayos dahil may integridad ka. Maaasahan ka. Kung hindi man nakikita ang pagpupursige mo, asahan mo may nakatanaw na Diyos sa lahat ng pagsisikap at kabutihan ng puso mo.
2: Ayun.
1: Yun ang pinakamaganda.
2: Correct, correct, very correct.
1: Ayun. Anyway, babalik tayo mga kaibigan para sa isang story na naman. And babasahin na natin sa pagpapatuloy ng programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain J.
2: At ako naman si Mami Lucky.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Ni anangin ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako i-andam ng regalo nga makapalig-on sa tong relasyon. Luwata kayo di oh.
2: Mao ba? Nakatay regalo sa ako ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy! Butay po kaglaing na klase nga kape eh. Ang maunig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy, good morning, pa. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Hindi, tilawan ko. Ah, lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig ihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
4: Kayo po ay nakikinig sa programa Love,
10: Sex, Marriage, and Career. Kaumang gawa si Captain Jack and Team Mommy Lucky.
4: Ang programa ito hatid sa inyo ng Magnum C. Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Magnum C Herbal Coffee. Napakainam sa kalusugan, mga kaibigan. Sa Valencia City, available po sa NVM Lux Pharmacy, available sa Mac Amiel and Sincere Pharmacy. Pag-abot naman ni Modri sa may Maramag Bukidnon, available po sa Quad Pharmacy, Available sa Estenso Pharmacy and Bufarco Pharmacy. Napodas Kibawe, diha sa Quezon, available sa Farmasya Edgang, o available sab sa Immaculate Pharmacy. Greetings muna tayo, Mami Lucky.
10: Ayan, salat po naman katawing sa atin ng mga ka-Facebookers natin. Ka-Facebookers, yun naman. Ka-Facebookers at mga ka-onliners.
4: Yung mga nag-PM sa ating post.
10: Yan. Si Lucelki Domingo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Amil Sadiq, na always nagpaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Si Laika Efren. O si Bogart Spalum, taga-Bansalan, Davao del Sur.
4: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Neil Rock Suarez from Cantilan, Surigao del Sur. Salamat po.
10: Ayan, si Ronaline Manabay. Thank you, salamat. Si Maril Gosilab from Cambilawa, Mungkayo.
4: Si Nanay Lukring Saren ng Mailag, Valencia City. Nakaantabay po sa programa natin. Salamat po sa pagpaminaw.
10: Ayan, thank you rin po kina Mary Jane Palamin or Palamini. Ayan, si Bogs Alemania, maraming salamat sa mga taga Coronadal City, South Cotabato.
4: Ayon, og naminaw sa itong programa karon. Mga taga-Mawab, sila Dodong, Bobot, si Rosel, si Arlene, gikana kay sa Torino, Moron, ng may panibasan, Mako, Davao de Oro. Salamat sa inyong pagpaminaw. Yehey!
10: Si Aldrin Ondos, taga-Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, sa lugar sa mga kusog kayo manguskus o glabunon.
4: Abang! Ninduta. Mayon, nindot. Tatay Wilson Katumaw, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyong pakikinig. Tatay Wilson Katumaw. Si Elizalde Bantulinaw, nakaantabay sa programa natin. Si Antes Ranuel, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Antes Ranuel. And si Connie Pizarras. Si Nanay Celia Purisima, maraming salamat sa pagpaminaw. Elizalde Bantulinaw, si Tatay Wilson, nabasa ko na. Si Nanay Yuhen San, si Ma'am Bing Torino, laging nakaantabay sa programa natin. Thank you.
10: Salamat po sa inyo, si Lingling Amodia. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ida Kukilia and si Marcel Pino Budadong, salamat po sa inyo.
4: Nanay Lilia Cantel, maraming salamat. Si Marley Campos, si Nanay Rosalina Molino, Boss Joel Sumalo, nakaantabay lagi. Si Mary Grace Ibesa. Ayan, si Ida Fuentes, si Bern Anguling Jr., si Nanay Luisa Balong, maraming salamat sa pagpaminaw. Lori Visere, lagi nakikinig sa programa natin. Ayan, pwede kayo mag-PM sa inyong mga greetings, mga kabihan, para at least mabasa naman namin. Ayan, good afternoon, Mami Lakin, Captain Jake, gika na kay si Sarima Glinogo. Ayan, salamat sa pagpaminaw.
10: Salamat po sa pagpaminaw kina Olive Blake. Nga namino ko rin sa Surala, South Philippines. Surala Park, Philippines. Sila Amara Nao. Maraming salamat si Judgy Vlog. Ingon siya nga, God bless po sa inyong lahat. Sa inyo. Ayan, taga Monte Vista.
4: Salamat po. Salamat po sa inyo. Ngayon, itong babasahin nating story. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Hopefully, may matutunan naman tayong aral ngayong araw, mga kaibigan. At sa lahat po na nakaantabay, again, kung may internet kayo dyan, may Facebook kayo, pwede nyo kami i-follow. Search lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para makapag-sending kayo ng inyong mga storya sa kinabuhi. And pwede rin kayo
10: padala
4: na inyong mga greetings para mabati naman namin kayo.
10: Mm-hmm.
4: Okay, ito na po ang kwento, mga kaibigan, ngayong araw sa programang Love,
10: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronald. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa buhay. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento sa mga panahon ng aking kabataan. Gaya rin po ng karamihan, Kapitan, na nagpapadala sa inyo ng kwento, ako rin po ay laki o lumaki sa pamilyang mahirap. Kinalakihan ko ang iba't ibang ama na tumayo na kinakasama ng aking ina. Opo, Kapitan. Lima kaming magkakapatid at iba-iba ang aming ama. Tatlong beses kasing nag-asawa ang aking ina, Kapitan. Hindi po nagtagumpay ang unang karelasyon niya, yun ang aking ama. Ako po kasi ang panganay sa aming pamilya. Nung hindi sila magkaintindihan ng aking ama, makalipas lamang ng ilang buwan, Kapitan, ay nagpalit kaagad ng aking ina. Nagpalit siya kaagad ng kinakasama. Apat na taong gulang pa lamang ako sa mga panahong yun at tanda ko, Kapitan, ang mga pangyayaring yun. Bata pa lamang ako ay nagkaroon ako ng sama ng loob sa aking mga magulang. Hindi ko maintindihan yon kung bakit ibang lalaki o ama naman ang ipinakilala sa akin ng aking ina. Nakikita ko nung kabataan ko, Kapitan, kung paano sila mag-away ng aking ina. Kung paano mag-away yung kinakasama ni Mama o kinakasama ng aking ina. Kahit sa harapan ko ay nagsisigawan sila, kahit minsan nagkakasakitan pa ng pisikalan. Yan ang kinalakihan kong buhay. Nagkaroon na rin ako ng iba't ibang kapatid sa iba't ibang ama. Bilang bata, Kapitan, gusto ko sana kagaya ng mga kaklase ko noon o gaya ng normal na mga bata na may normal na buhay. Isang ama, buo ang pamilya, at inaalagaan sila ng kani-kanilang mga magulang. Pero sa akin, Kapitan, hindi ko naranasan yon. Puro pasakit ang ginagawa sa akin ng aking ina na sa tuwing nagkakamali ako, Kapitan, ay hindi ko maramdaman. Yung pag-aaruga. Lagi akong nabubulyawan, napapagalitan, at nasasaktan ng aking ina, lalo pat may mga pagkakataong ako ang nagbabantay sa aking mga nakababatang kapatid. At laging ako ang nabiblame kapag ka nadapa o di kaya nahulog yung aking kapatid. Ako lagi ang pinagbubuntungan ng aking ina na minsan napapalo rin ako ng kinikilala kong ama. Parang kinalakihan ko na kasalanan ko ang lahat. Kaya hindi maiwasang, Kapitan, na magtampo o magkaroon ako ng sama ng loob sa aking ina. Walang pagmamahal ang aking naramdaman ng aking kabataan. Hindi ko maramdaman mula sa aking magulang ang pagmamahal na dapat ibinibigay ng magulang sa kanyang anak. Dumating ang pagkakataong, Kapitan, na lumaki at naging binata na ako, kaya natutunan ko ng dumiskarte. Hindi man ako nakapagtapos kaagad ng high school, sa totoo lamang, Kapitan, ang tagal ko bago nakabalik sa pag-aaral. 19 anyos na ako, Kapitan, nang matapos ko ang high school dahil puro trabaho ako noon. Kayo ng mga panahong yon, Kapitan, nung kumikita na ako, doon ko naramdaman ang halaga ko na. Kinakausap na ako ng maayos ng aking ina.
Inihinga na ako ng pera para makatulong daw ako sa aking mga kapatid. Sa galit ko, Kapitan, hindi ko kayang tulungan ang aking mga kapatid. Hindi ko kayang tumulong sa aking ina dahil lagi kong sinisisi ang aking ina sa naging kapalaran ko sa buhay. Lagi kong sinasabi sa aking sarili na kung sana si Mama, kahit pa nagkahiwalay sila ng aking ama, kung sana tinignan lamang niya ang aking kapalaran, kung tinignan lamang niya ang aking kapakanan, hindi sana siya ganun na nag-asawa kaagad. Nagkaroon pa ng iba't ibang mga anak at ako pa mismo ang nag-aalaga sa mga kapatid ko noon. Ngayong malaki na ako at kaya ko nang dumiskarte, Kapitan. Ngayon, lalapit-lapit sa akin ang aking ina para humingi ng tulong. Hindi man ako nakapag-college, Kapitan, pero natutunan kong dumiskarte sa buhay. Nakapagtrabaho rin ako ng maayos at hindi man ganong kalaki ang sweldo, pero nakakaipon rin naman. Ang hindi ko lamang nagustuhan, Kapitan, ay sa mga panahong hindi ako nakakapagbigay ambag sa aking pamilya, lalo pat hinihingan ako ng aking ina na tumulong sana para sa aking mga kapatid, lalo na kapag may nagkakasakit sa pamilya, lalo pat minsan wala silang pagkain, kapag ka hindi ako nakakapag-abot o nakapagbigay, ako na kaagad ang masama. Hindi raw ako marunong tumanaw ng utang na loob sa aking ina. Yan kasi ang kumakalat na istorya at nakakarating sa akin, lalong-lalo na ng aming mga kamag-anak, na sinasabing hindi raw ako marunong tumingin ng utang na loob. Wala raw akong galang at hindi raw ako marunong tumulong. Sa bagay, Kapitan, hindi naman nila nauunawaan ang aking nararamdaman. Bakit noon ang aking kabataan, meron ba silang naibigay sa akin? Yan ang lagi kong tanong sa aking sarili na sa mga panahong nagugutom ako at sa mga panahong sinasaktan ako ng aking ina. Inunawa ba niya ang aking kalagayan? Tinignan ba niya ang aking kinabukasan? Kasi sa pagkaunawa ko, Kapitan, hindi ganon ang isip ng aking ina. Ni minsan na hindi siya nag-isip kung ano bang magiging kinabukasan ko. Ni minsan, Kapitan, na hindi ko maramdaman na nagplano siya para magkaroon ako ng magandang buhay. Ang nauunawaan ko ay ang tinitignan lamang niya ang sarili niyang kaligayahan. Tatlong ama ang kinagisnang ko. Bata pa lamang ay humawak na ako ng responsibilidad na dapat sana ay naglalaro pa ako o di kaya nagpapahinga. Pero nung aking kabataan, hindi ko naranasan yon. Puro trabaho, galit. Lagi akong napapagalitan. Kaya yan po ang tumatak sa aking puso at isipan. Kaya sa mga panahong humihingi sila ng tulong sa akin, wala akong maramdamang awa sa kanila. Dumating rin sa punto, Kapitan, na pinagsasabihan ako ng aking tiyuhin na kapatid ng aking ina. Nag-away pa kaming dalawa dahil nasagot ko siya. Sa galit niya, Kapitan, ay muntik na niya akong suntukin dahil sumasagot daw ako sa kanya. Pero hindi ko naman kayang hayaan na ganun na lamang kanilang pananalita sa akin dahil wala naman akong utang sa kanila. Lumaki ako na wala sila at nakain o nakakakain ako. Lumaki akong wala akong natatanggap na tulong mula sa kanila. Kaya wala silang karapatang pangaralan ako. Nasagot ko lamang yung aking tiyuhin, Kapitan, na sinabi kong
Hindi ko kailangan ng payo ninyo dahil nung bata pa ako ay niminsan walang pumunta sa inyo para alalayan ako, para tulungan ako sa mga panahong nagkakasakit ako, sa mga panahong pinapalo ako ng aking ina. Ni isa sa inyo ay walang nagpakita para mag-abot ng tulong. Ngayong malaki na ako at marunong na akong lumiskarte sa buhay, sa kanyo yan sabihin sa akin. Ikinasama nila ng loob yun sa pagsagot ko sa kanila. Sa pagsagot ko sa kanya, ako na ang masama ngayon sa mata ng mga kamag-anak ko. Sa bagay, Kapitan, wala naman din akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin nila dahil wala naman akong utang sa kanila at wala naman akong natatanggap ng kahit na anumang tulong mula sa kanila. Magkadugo nga lamang kami, Kapitan. Naturingang kamag-anak, pero sa gawa, may minsan na hindi man lamang nila ako tinulungan. Matagal na rin akong hindi nakatira sa bahay ng aking ina. Simula't ako'y nagtatrabaho na. Ang masama lamang, Kapitan, yung tawagin akong lapastangan. Tawagin akong walang utang na loob. Ano bang pagkakautang na loob ko sa kanila? Kung ano man ang kinikita ko ngayon, kung ano man ang narating ko sa buhay ngayon, na kahit high school graduate lamang ako, ay kaya ko nang mamuhay ng disente at nakapag-ipon rin ako, ay hindi ko utang sa kanila yon. Dahil yon, sinisikap ko magtrabaho. Sinisikap ko na maghanap buhay, Kapitan. Maswerte na nga lang po ako dahil may mga taong tumulong sa akin para marating ko kung ano man ang narating ko ngayon.

Maraming nakakapagsabi sa akin, Kapitan, na dapat daw tumingin ako ng utang na loob sa aking ina. Pero bakit, Kapitan, hindi ako makaramdam ng awa sa kanila? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay kapulutan din ito ng aral ng lahat ng mga nakikinig sa inyo, lalong-lalo na po sa mga magulang na irresponsable at hindi man lamang iniisip ang kapakanan ng kanilang anak. Huwag sanang matulad sa akin na naging bato na ang aking puso. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyo.

0: di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagayon na prob siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, og naayog yod ang akong mga gibati. Dagan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C, kapsol, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga, Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit to na ko ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gigamit. Nakaayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan manggod, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape ka ginang kapsula. Sa haplas, nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman ka na. Kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka, maka-afford manggod ka anak nga kapsula ka ginang tambal ng haplas ka ng tapi. Barato raman ko siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Latina sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
11: Mmm, refreshing lagi.
12: Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhi on o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love.
17: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
18: Sigurado ka?
19: Sex.
18: Ayosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
20: Sos na anas sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
21: Natural, kay sige kag pambabae.
22: Yes, tanawon, thank you po sa trabaho.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Kerma kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy kar adlaw ko sigiga kuan antod hapon nya may nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Siya Bundalyan, Biskam, Rama, Bukit Nun. Dugo ang tabang sa ako ang Magnum C. Labinayang kapsulo, kape. Lami ka ay sir, ang tulog mo, di ka kapuyan sa trabaho. Barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid Noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang doha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters. Meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation. At ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko kasi bago po ako mag-recommend na tinitake ko muna talaga at tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangat ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakit! na kayan tag bus day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum si refreshing oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auto daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
6: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
11: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
12: Magnum C Organic Rub.
11: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mutya Glowing Set. Para blooming everyday, magmutya Glowing Set na.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programa Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: Siyempre, programa po natin ay Kalimot. Kaya available na sa inyong mga sukay, butika, pharmacy, sa inyong mga lugar ang Magnum C. The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement, mga kaibigan. Pagka may problema sa kalusugan, Magnum C Herbal Capsule. Kulang sa tulog,
2: Magnum C Herbal Capsule.
1: Dysmenorrhea sa babae,
2: Magnum C Herbal Capsule.
1: Hypertension,
2: Magnum C Herbal Capsule.
1: Diabetes, Magnum C Herbal Capsule. Problema sa hingal, hapo, bughat,
2: Magnum C Herbal Capsule.
1: Magnum C Herbal Capsule. Napakaraming tulong. 300, more than 300 diseases. 300 ka managlahilahing sakit ang pwedeng matabangan, malikayan, sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, mga kaibigan. Purong herbal po ito na galing po sa Moringa Oliveira na may kombinasyon ng sodium ascorbate at syempre kasama dyan ang Santorin ng Mangosteen. Malaking tulong sa may mga bukol, may problema sa acid reflux or ka ng GERD kung tawagin Mami Lucky. Bugat, ka ng bugat yun, ka ng magluya, yung lawas, yung kay bone.
2: Ka ng maragula, ka kasabot.
1: Sam na kung lawas, yung huy-huy, ang paminaw.
2: Yung maraglami na kay singhinda.
1: Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. Maintain niyo po na eh. Ang tamang pag-inom, 30 minutes bago mo kaon. Paano kung nakakaon ako? Pwede ba kumainom?
2: Pwede ka ayo.
1: Walay problema. Pero ang kanindot lang na kung 30 minutes bago mo kaon, ang una niyang naidadigest sa imong katawan, sa imong lawas, ang katong binipisyo sa Magnum C Herbal Capsule. Yan. So, mo na iyang unahong i-digest. So, mo na una ni mong mapakinabangan ang iyang binipisyo. So, 30 minutes bago mo kaon, bago sa pamahaw, bago sa paniunto, bago sa panihapon, baka ha, nindot ani Mami Lucky. Ako, akong ginainom ani every morning, tapos bago ko matulog sa gabi. Mo na to ang ginainom.
2: Lami kayo ang tulog ni mo, Anya. Labi na sa mga babae, ipod ka, pinji ka na padulong ng dysmenorrhea. 1 week bago sa inyong dysmenorrhea, nindot kayo mag-take mo og Magnum C Herbal Capsule. Preparation sa inyohang lawas sa padong magluya. Pag
1: menstruation. Ayan. So, pagka na ay mga experience ka na menstruation, tas dysmenorrhea, yan, Magnum C Herbal Capsule. Mayo kayo na.
2: Kanang mga ginataw na itong PMS, kanang mga premenstrual syndrome, kanang itong magluya na imong lawas, magsakit na imong
1: Sa puto na gani ka, kanang sa puto na ka, amo na na.
2: Mga bana, mailhanan na ninyo. Kapanong na, pagsaputo na
1: daw. Wala na, saputo na kayo. Mo na gina siya.
2: Paano na
1: Samta na lang yun mga laki. Basta inana na, kay moro ba nilang katwiran ka. Di mo makasabot na mo, kay wa magud mo gidugo.
2: Tinood man sad ka. Tinood man sad.
1: Tinood, anyway, di na tanong talalisan na. Kaya basta padung na istoryahan na.
2: Basta nung di masabot, masabot na lang yun.
1: Naminaw sa itong programa karon mga tindera dihay sa Hagunoy Public Market. Naminaw karon sila Boba, si Ati Floor, and myself, si Berna Kampaan.
2: And myself
1: daw. Ayan. Salamat sa pagpumina. Berna Jane Kampaan, diha sa Hagunoy Public Market. Nakaantabay sa programa natin. Salamat po. O ang Hervas family sa Hagunoy. Kailamianan diha.
2: Yeah.
1: Thank you, sinipag
2: Thank you, salamat po sa iyo. Si Vivian Tabora, na taga-Bayugan, Captain Jake, na minapod sa tuwa karon. O si Papa R. Ano siya? Afternoon, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Aba, ulan rin pa sa bislig ron.
2: Ginibasa-basa si Papa R. Good on. Oh.
1: Si Romel Tabanag, na minaw sa itong programa. Salamat sa inipag paminaw. Napaniha, Mommy Lucky?
2: Ayan. Siyempre, na minapod karon sa tuwa si Clarita Almasa, Captain Jake, na taga-Davao, taga-Mungkaya, Davao di Oro. O siyempre, si Arlene Cabasog, si Lorlene Maas, sa My Ass sa San Francisco, Agusan del Sur, og si Christita Shano. Salamat po sa inyo, naminaw sila sa Infinite FM.
1: Si Vivian Tabora, nakantabay. Si Lori Lee My Ass, nakantabay sa programa natin. Okay, balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ni Ronald, mga kaibigan, na isang lalaki na struggling din sa buhay. Lima sila managigsuon siya ang panganay, Mami Lucky. Pero lahi po niyang story kay lima sila managigsuon, pero tulong lahi-lahi ng amahan iyang lalakan.
2: United Nation dahil nilang kuan.
1: Una ang iyang tinuod nga amahan niya, nagbuwag niya nang naging live in or naging ipon na puglaing laki ang mama, so nana po si mga laiigsuon dito. Then ang ika-third nga amahan nga iyang naipon na po siya mama, nana po sila ang igsuon. So total, all in all, lima sila man nagigsuon. Nya kay syempre extra ang struggle niya kasi bata pa siya, permiti sa suguon. I don't know kung naka-experience po ba ni, pero ako naka-experience ko ani
2: mamila. Ako, permanente ko ginasugo kap.
1: Kanang bantayan ang manghod. Ano na? Ang
2: manghod. Oh. Yung sa una, pag may lagot ko, ako ang kusiyon akong manghod. Ano naman na?
1: Niya, kung kusiyon ang muhilag, ikaw may bunalas, papa. Di ba, minanani? So, mo ni ang experience, mami Lucky, nga. Permente siya, kasampaan siyang inahan. Mo ni iyang maalala sa iyang childhood. Permente siya kasampaan. So, magbaton siya o karong dili maayong pagbati siyang mama niya. Karon nga, medyo na sa mayong trabaho na makakwarta-kwarta na siya. I don't know. Kaya waman niya giniscuss kung unsa
2: gid ang
1: iyang diskarte. Pero sa dagan si Storya, maayon ang dagan sa iyang kinabuhi. Waman siya makapag-college, pero maayon na ang diskarte niya karon sa kinabuhi. So, mangayon nagtabang ang mama. Ya, kaya hindi man siya mutabang. Kaya ang iyang puntong, ano, tabang mo sa inyo nga waman gani ko ninyo tabangis bata pa ko. Huwag magani ko kapangayo sa inyo sa una. Siguro mangayo sa tabang sa una. Daghan siguro balibad nga. Di siguro sa matabangan. So nitatak na siyang unahuna ba nga. Sa unang panahon gani. Muduol ko ninyo. Di magani mo halos katabang. Niya na po ito iyang uyuan nga nitambag niya. Iyan pong ikasaban. Tambag-tambag ka niya. Huwag magani kas panahon nga naglisod ko. So huwag iyan mong basahon nga nang dagan. Maragana ba?
2: Nahin mo siyang bitter cap.
1: Oh yes. Di, wala. Kung para sa iya, wala kay angayan. Wala kay angay ikatambag na ako kay wala kay ambag sa akong kinabuhi. Di ba? Ana.
2: Kumbaga, ayaw ko ninyong hilabdi sa kinabuhi sa panahon sa unang bata pa ko.
1: Wara ba mong katabang na ko? So, money siya ang, kung imong sabto nila na ang dagan. Di ko manginahanglan sa inyo. Kaya, total, wa man ko mangayo ninyo. O, nangayo ko sa una, wa man mong katabang na ko. So, warag, wa may karapatan para hilabdan ko ninyo. So, Mami Lucky, diretso na ta, Mami Lucky.
2: Sa ako ang Captain Jake, no, nati lesson nga makuha ani para sa mga ginikanan.
1: Yes.
2: Kanang magbuhat og pamilya, make sure na to na...
1: Isa alang-alang
2: na to ang future sa ato ang mga anak nga mamahimong iunaan ni ba parehas sa nita mo sa Center Captain Jake nga puro bad memories ang
1: mahinumduman.
2: So sa panahon nga mga itagtabang pagabot sa panahon nita ka pangayog tabang kay tungod ang mga remember lang man niya mga di bad memories. Pero para naman sa center natin Captain Jake, kanang okay lang na mura kumbaga di na to ingon Captain Jake ay tabangi mong ginikanan kay puro man kapait ang imuhang na-experience. Kumbaga, kato siya, those are nanay-tabo sa past.
1: Yes.
2: Ikaw man ang naakaroon, ikaw po ang mamahimong kanang be the bigger person. Kumbaga, ikaw ang mahimong the bigger person ba? So, it's okay na ma-feel mo nga, maka-feel ka dili maayo, pero sa panahon karon nga, kung ikaw ang naa, ikaw ang mutabang. Diba?
1: Yes. Marag,
2: kaninga story Captain Jake ba kay marag na kakailang ngayon ani po nang iyang kuha nang iyang experience sa kinabuhi niya ka ng mga grabe ang pagtamay-tamay sa iya ha. Pero pag abot sa panahon nga na siya na ang naakaroon, itabang gid siya pero karon Captain Jake siya ang ginabiyayaan karon.
1: Gani no. So I mean depende man guna.
2: Tapos mo na siya ugan.
1: Depende man guna siya sa
2: Sitwasyon.
1: So nai uban Mami Lucky. I mean ato sa himayon ha. Ato sa para masabtan lang yun. Okay. We are not blaming you for having that kuan kanang emotions or feelings towards your kuan. Yes, kay wala. Balido na siya. That is valid, Mami Lucky. Kay basig may yung ka nga, basig makaingon ba nga, or ang thinking so bandautan ka, or hindi ganyan. Valid na nga feelings. Kanang makabati kag mga kaligot-got, or kanang, I mean, we all have that kind of feeling sa ato ang mga tao nga tanaw na to sa una pwede tatabangan pero wata matabangan. Ano ba? So natin ina na nga panglantaw. But sa sitwasyon naman sa imong mama, wala kay mabuhat dito. I mean like di ni mo to control is. Control to si imong mama. And the way kag ipadako si imong mama, di po na ni mo control kay maybe wa po ko mag-ingaw dautan imong mama. Di po pagpasabot nga dautan imong mama nga ginana ka na pagpadako or nagkulang ba siya sa pagpadako. Maring sa mata sa uban, nagkulang. Pero kung imong lantawon Mami Lucky niya, lauma na to gamay.
2: Ang pagsabot.
1: Lahi-lahi magutang orientation sa kinabuhi, no? Oo. So lahi-lahi tagidak-an nga pamilya. Lahi-lahi tagiunsa ta pagpadako o gibatuto sa atong mga apuhan, ginikanan. Nya basin og maura po ng tanaw niyang tama sa iyang pananaw sa unang panahon. Kay maring basig maura po ang iyang nakabuot nga pagtulunan o pagtuo o pagsabot sa kinabuhi. But it doesn't mean nga kanang wa si pagbati sa usa ka anak. I don't know ha kung nabay parents na kung naman galing adi na tinol nga ginikanan. Naturingan lang nga nay titulo nga amahan or inahan pero di gyud sa matuod nga ginikanan. Namin yun na mami laki nga amahan lagi pero wa man po nagpakaamahan. Inahan lagi pero wa man po magpakainahan. But this time sa story ni mo, I don't believe nga wa magpakainahan.
2: Yes.
1: It's just that kung basahon na nako niya, ako lang himay-himay yon. Nagpakainahan naman kasi nga naman the fact nga makakaon man kasawon nas bata pa ka. Wa man gyud ka gipadap, wa man gyud ka gibilin lang somewhere. Wa man pud ka gihatag na lang sa apuhan. Di ba, I mean, maswerte pa gani ka kinaka sa imong poder sa imong mama.
2: Yes.
1: Other kids like magminyong inahan, ibilin ba sa mga iyaan, bilin sa apuhan, bilin sa bisan kinsa bilin. Ana ba? So maaring sa mata nato bilang bata ta nagkuwang atong inahan. I mean, di po na ka mablame na valid na siya. But, tanawan ni nga panlanaw o kaning kining nga perspective, maaring basin sa pagpadako sa imong mama, maura po ng iyang nakatunan. Nga pananaw niya, enough na to nga pagpadako niya sa imuha. Natuo siya nga tama na to iyang ginabuhat. Nga di po na to na-control. Kung sa'y control na to, kung paano takaroon nga dako na ta.
2: Yeah.
1: Ana. So, kung saan na to na pagsabot.
3: Yeah.
1: So, the question is, kung nakay ina na nga feeling karon sa mong inaan, nakabuti ba?
2: Mm-hmm.
1: O nakamaayo ba sa imo?
2: Sa imo ha.
1: Ayan, so, yan ang question, Mami Lucky. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, ang question ko, nakabuti ba sa'yo?
2: Na ba siya hinahatag na kamaayo sa imo ha?
1: Nagkaroon ka ba ng peaceful nga heart?
2: Or peaceful na isip?
1: O di ba ka nagdako ka nga puro kakalagot? Ayan. So, dili siya maayo. So, ibig sabihin, hindi nasusunod yung utos. Ang utos kasi, mag-igalang talaga din ang magulang. Kahit anong mangyari, basta sundin mo lang. Hindi para sa magulang mo, kundi para sa sarili mo.
2: Mm-hmm.
1: Pagka gumawa ka ng kabutihan, hindi man para sa ibang tao yan. Para man yan sa sarili mo. I love me.
2: I love you. You love me.
1: Yeah, I love myself. I love me. Kung gabuhat kong maayo, dili para sa ibang tao. Tanaw lang ninyo, para sa ibang tao, but I love myself.
2: Mm-hmm.
1: Mas nahigugma ko sa kong kaugalingon, kaya nagbuhat kong maayo, kasi kahibaw ko mo na'y tama. Nga diha ko mapanatag, diha ko payapa. Nga duha ka klase, Mami Lucky, ang pananaw sa kinabuhi. Ani ni sa Mami Lucky, ha? Kung nag-agi kag kalisdanan sa kinabuhi, na'y uban nga, yun ani ang dagan sa iyang panglantaw. Magbaton sa kalagot, kaligot-got, magdumot. Pagdumot, ano bang Tagalog sa pagdumot? Kinaroon ba mga South Cotabato area, Tagalog na sila day? Gusto mo maghiganti?
2: Ano, ayan, pero may sama ng loob.
1: Yan, sama ng loob.
2: Sama ng loob.
1: Ayan, kung, so, yung kapobrehon, yung kahirapan ng buhay, dalawang pwedeng mangyari yan. Mangyari yan. Pwedeng maging tough guy ka, tough guy in a bad way, ha? Diltong tough guy in a good way. Na may tough guy nga, kanang maisugong sa kinabuhi, pero para sa ikamayo.
2: Mm-mm.
1: Ayan. Pero na po'y tough guy in a bad way. Kanang sobra kay kakatough sa kinabuhi. Sobra ra kay kakastiff sa kinabuhi. Gamayng butang video, dili maayo ang dagan si mong panglantaw. For example, nilalambing ka lang. Pangayo anim, anak, tagay mong manghod na. Suko ka na. Umahatag mo sa inyo, wama mo gihatag na ko. So, yan ang naging resulta sa imuhang bitterness sa kinabuhi niya. Muna yung nahimong resulta karon nga. Nagtungod sa imong pagdumot sa imuhang kagahapon o sa imong kabataon. Nga kung imo lang taon, lahat ng yon nakabuti naman.
2: Yes.
1: Hindi naman nakasama. Kasi kung nakasama yon, wala ka ngayon sa imong posisyon.
2: Mm-hmm.
1: Wala ka ngayon sa imuhang kung asa man ka nakarating ngayon. So, ibig sabihin, nakabuti pala. So, dalawang bagay ang resulta. Naging bitter ka, o naging usay lain ng term ana Mami Lucky, kung bitter ka yung nakikaligot-got, nakahinanakit sa buhay,
2: hatred.
1: May sama ng loob, and ang pangalawa ay nakukontribute ng kahirapan ng buhay, gratefulness.
2: Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan mo,
1: dahil sa lahat ng pagsubok, magpapasalamat ka na lang, dahil despite doon sa mga karanasan mo sa buhay, sasabihin mo na lang salamat kay nakalampas ko dito. Salamat kay kato nga itong mga pagsulaya, abin ako, di ko makasurvive. Dalawang bagay. Ang isa, hatred ang nangingibabaw. Pangalawa, yung isang resulta naman, grateful ka na tao. Mapagpasalamat ka sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Bakit? Hindi yung makakarating sa punto mo ngayon. Dahil yung lahat ng bagay na karanasan mo noon, parang hagdanan lang yan, Mami Lucky. Parang mga bato lang yan. Iniipon mo yung mga bato. mga masasamang experiences mo, masasamang karanasan mo sa buhay, parang mga bato lang yan na inilalagay mo sa isang party at nilalagay mo, tinipon mo para maging hagdanan mo para doon sa tuktok ng tagumpay.
2: Yun.
1: Ibig sabihin, pumili ka ng parte kung saan ka banda. Doon ka ba sa ang naging resulta, hatred? O doon ka sa naging resulta, mapagpasalamat ka? Sa tingin ko ngayon, yung nararamdaman mo ngayon, masama ang loob mo, hindi naman kita sinisisi kasi normal yan. Mm-hmm. Pero may choice ka. May kakayanan kang pumili saang panig ka. Papanig ka ba doon sa nararamdaman mo ngayon? O papanig ka doon sa pagbabago na gusto mong mapagpasalamat dahil despite doon sa mga karanasan mo sa buhay, naging okay ka ngayon?
2: Yes. Para na, nahimo niya tong kuan, Captain Jake. Mao to ang nahimong spice sa iyang kinabuhi nga lamya ang luto karon sa kinabuhi niya.
1: Ingredients. Lahat ng pwede mong sabihin, Mami Lucky, para sumarap ang buhay. Hagdanan, lather man yan, kahit ano ituring mo dyan, ay importante lang ang nagawa ng mga pagsubok sa'yo, kahirapan sa'yo, ang nagagawa noon sa buhay mo, naging grateful ka at mapagpakumbaba ka. Hindi dapat arrogante. Arrogance ang na-develop, kundi ang na-develop, mapagpakumbaba. Pumili ka ng panig. Doon ka ba sa kabila o dito ka sa kabila? Pumili ka. May choice ka naman. Sinasabi ko lang na may kakayanan kang pumili sa ang panig ka. Kung ako ang tatanungin mo, mas pipiliin ko yung magiging grateful ako. Mas pipiliin ko yung mapagpakumbaba. Bakit? Nakasulat sa Biblia, mga Mami Lucky. Pride comes before destruction. A haughty spirit before a fall. What? Ang mapagmataas ay ahantong sa kapahamakan. At ang mga nagmamataas ay ibabagsak. Ang mga hambog ay iahantong sa kapahamakan at ang mga nagmamataas ay ibabagsak. Totoo talaga yan. At yung mga hambog, Mami Lucky, nasa sa Biblia din yan eh. Makaluluoy ang abton sa mga taong
2: hambog.
1: Nakalimutan ko lang kung anong eksaktong nakasulat sa Biblia nun. Pero kung iintindihin mo, wala gi maayong abton ng mga taong hambugiro.
2: Mm-hmm.
1: Ang nakasulat yun sa Biblia, ang mga hambog, padulong yun sa kalautan. Wagi maayong ihatag sa imo. So pumili ka ngayon ng panig. Mapagpakumbaba at maging mapagpasalamat. O doon ka sa nararamdaman mo ngayon. Nawa mang mo ikahatag na kung anong mutabang makunin nyo. Pumili ka ng panig. Pero ako, mas pipiliin ko doon sa ikabubuti. Pagka meron kang pwedeng itulong, tumulong ka na lang. Huwag ka na lang magsalita. Kung wala ka namang maitulong, the least you can do is tumahimik. Huwag ka nalang magsalita ng masasakit. Kaya siguro nasasabi ng mga kamag-anak mo nga, wa kay utang ka bubuton, wa kay ikasukli si Muginikana. Kaya siguro nila nasasabi yun, talagang nakikita nila na hindi ka marunong tumanaw na utang na loob. Pero hindi kita masisisi doon. Ngayon, may pagkakataong kang baguhin yon. Ngayon, may pagkakataong kang pumili ng panig. Saan ka? Doon sa ikabubuti mo? O sa ikasasama mo? O, doon tayo sa ikabubuti, Mami Lucky. Kaya nga sabi ko sa ilang ulit sa programa natin, ilang beses ko nang sinabi ito, mga kaibigan, ang pagpapakumbaba ay nagbubukas talaga ng unawa. Magiging matalino ka sa buhay kapag mapagpakumbaba ka. Totoo yan. Mauunawaan mo ang mga bagay-bagay. Kasi mapagpakumbaba ang puso mo. Nababasa mo eh. Nababasa mo. Pagka binasa mo ang buhay mo, magpapasalamat ka sa langit. Bakit? Hindi talaga ako makakarating sa buhay ko ngayon. Bakit? Kung hindi ko pinagdaanan yung mga nakaraan. Kung hindi ko na lampasan yon, siguro saan kaya ako ngayon? Buti na lang, nalampasan ko yon sa tulong at awa ng Diyos. O di ba napakaganda nun?
2: Magiging kwento siya.
1: Totoo. At saka nahahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Di ba, hindi nahahayag yung kagalingan mo. Dili pwedeng ipagmapuri ang sarili mo. Di pwedeng ako magod ang haud.
2: Mm-hmm.
1: Ako magod ang nakalampasan eh. Ako magod ang ningkamot na. Kung wakay Ginoo nga nitabang kaya sa imo, maplastar kaya ta.
2: Correct.
1: Yung mga tao sa paligid natin, na itutulay tayo. Kasi may Diyos na nakatingin.
2: Mm-hmm.
1: Sila yung nagtutulay. Kung saan ka man ngayon, sila din ang nagtutulay. Naging kasangkapan sila. Naging napabuti ang kalagayan mo kasi may mga taong naging kasangkapan along the way. May mga struggles, kasangkapan din yan para mas lalo kang tumibay. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Di ba mas lalo kang tumibay?
2: Mm-hmm.
1: Mas lalo kang nagpursige sa buhay dahil sa mga pangyayari sa nakaraan mo. So yun ang tignan mo. Maging mapagpasalamat ka. Grateful. O sana maunawaan mo yan, brother, ha? Pero hindi ko sinasabing masama kang tao na naramdaman mo yan. Balido yan, tama yan. Tao ka lang din, nakakaramdam tayo ng ganyan. Pero mas pumili ka ng panig. Alin ba ang pipiliin mong panig? Doon ba sa ikabubuti o ikasasama? Doon tayo sa ikabubuti kung saan kapag ka gumagawa ka ng tama, may Diyos na nakangiti sa taas habang ginagawa mo ang tama. Yun ang masarap. Ha? Brother, ganun ha? O, dapat ganun ang tingin natin sa buhay. Kapag ka meron tayo o pinagpapala tayo, huwag tayong magmataas. Pagka pinagpapala, mas the more kang mapagpapakumbaba at maging kasangkapan ka rin. Tumulong ka sa mga kapatid mo para yung mga kapatid mo hindi magaya sa'yo.
2: Yes, oo. Para ang mga igsuon po ni mo, ang ilang isipon pagpagabot sa panahon na sila po, dapat mutabang.
1: Oo, mutabang sab sila niya. Maging grateful po sila.
2: Yes.
1: Mapagpasalamat po sila o mapagpakumbaba.
2: Abang bata pa, napaturuan mo.
1: Hindi makatulong ka. O, limbawa, hindi sila nakapag-aral. Kung may kakayanan ka namang tumulong makapag-aral sila, tulungan mo.
2: Paaralin mo, paaralin.
1: Ganun dapat. Yun ang masarap.
2: Correct.
1: Nagkakaroon ng meaning ang buhay. Nagkakaroon ng purpose ang buhay. Yun ang masarap. So, piliin mo yun, brother. Mas masarap yun. Mas payapang isip. At mas panatag ang dibdib mo. Mas panatag ang isip mo kasi nakakagawa ka ng kabutihan.
2: Mm.
1: Hindi yung puro galit. Hindi yung purong sama ng loob. Hindi nakabuti yan. So, maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang bukas po ulit, sana may natutunan naman tayo sa kwentong ito, mga kaibigan. Napakaganda pagka may ganitong programa, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Ibang kwento ng buhay ang naririnig natin at ibang aral ang pwede nating
2: makuha.
1: Yun ang pinakamaganda sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain J.
2: At ako si Mami Lucky.
1: Huwag niyong kakalimutan ng mali ay mali at ang tama ay tama. Piliin gumawa ng tama. Sa kahit na anong panahon at paraan, piliin gumawa ng tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Ni ang nagyong ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay di, oh.
4: Mau ba? Natay regalo sa ako, ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
3: Dili, oy. Butay po kaglaing na klase nga kape, eh. Umuwi kipulit na ko ni mo. Tilawin, eh.
4: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by
6: mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Kasi sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio, kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3:30 sa kahapunan, mga ka-vibes, welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. So tanan mga naminaw, magtanaw karon, maayong hapon kaninyong tanan mga ka-vibes. Welcome tani ni nga tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Siyempre, madunggan na to ni mga ka-vibes. Tama ni alas 5 ang ato ang programa, magsugod sa alas 3. Matag-adlawong Lunes hangtod Biyernes, mga ka-vibes. Welcome tataran mga kabaranggayan kalungsuran. Sakop dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Maayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa mga kasikbit nga probinsya, mga ka-vibes. Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Kung asa man mo karon dapit, naabot nini nga tuwang programa Luzon, Visayas, Mindanao, especially no sa tuwang mga kaigsuunan diya, mga kaigagawan, mga friends na ko diya sa may United Arab Emirates. Maayong hapon o maayong pagpaminaw ka rin yung tanan. Dagan kayong salamat. Maayong hapon o maayong pagpaminaw sa kugang nga naminaw karong Gregorio Uyo de Lipina, sa kong sawari Chel de Lapina Patay. O siyempre sa kong buhakan ng Chel, si Jim at Chisley Jana, maayong hapon ka rin yung tanan. Maayong hapon sab kang Kapitan Milagros Andanistal diha sa Barangay Ugaw, sa tanang mga barangay pangsyonaris. Maayong hapon Bus Babi Nistal o Kagawad Marjo Nistal. O siyempre sa tanang mga kagawad na niya, Kagawad Manu Sherwin Torintira, Kagawad Bus Raymond Arangkon, maayong hapon Kagawad Ati Asun Pontevedra, Kagawad Bus Danny Digal, maayong hapon Kagawad Dinis Moso, Kagawad Manoy Alex Manti diha sa may 45 Barangay Ugaw. Maayong hapon karing tanan. O siyempre, kinintak na ang mga ka-vibes sa tuod garato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. At rusab garato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay. O SB Member Uriel Zamora Apsay. O maying hapon sa tanan ng mga nakakita sa plate number ni Kuya Randy Mapundo, no? Nga nahulog diha sa may Kurbada Kabidyanan sa mga 6:30-45 AM, no? Kinsa man tong nakakita sa plate number nga L173PC, nahulog ganihang buntag 6:45 PM diya sa may Kurbada Kabidyanan, mga 6:45 AM, no? Kinsa man tong nakakita sa plate number ni Kuya Randy Mapundo, palihog lang og nakakita ninyo, ihatod lang diya sa may terminal nga sa mga motor, no, sa mga bawo-bawo diya sa may Atbang sa Jal, padulong sa Ugaw, terminal padulong sa Ugaw, or ihatod palihog dito sa may barangay, no, sa may Ugaw, no. Maayong hapon kinsa man tong nakadungog, no, sa maong naminaw karon, palihog lang sa pag-uli dito. Daghan kayong salamat kaninyong tanan, no. Tara mga nakadungog, no? Usbon ko mga ka-vibes, palihog sa mga nakakita sa plate number nga L137PC, no? Ipahatag lang sa barangay o Ugaw Terminal, no? Sa diya na Bunturan at Bang sa Jal, no? Sa Manulit Big Shop na yung mga namasahero diya, palihog lang sa paghatod. Ang tagiya ato si Kuya Randy Mapundo, na hulog kaganihang buntag. Daghan kayong salamat.

sa may Purok Dos Poblasyon, Compostela. Mayang hapon usab kang Kapitan Nonoy Lihano diha sa may barangay Gabi, no, sa Lihano family. Ug siyempre sa tanang mga barangay pensionaris diha sa may barangay Gabi, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Chairman Ricky Hidoryo ug kang Mads Marilo nga nakauli na, no. Mayong hapon ni Mads ug pari Ricky Hidoryo. Sa tanang Linjo family ug Lihano, mayong hapon diha sa may barangay Gabi. Sir Robin J. Ripunti, mayong hapon sir. Mayong hapon usab kang Ma'am Nining Ripunti. Sa Ripunti family di sa may barangay Gabi, mayong hapon. Kang Kuya Vince, Ati Abing, Nilnil o kang Bibi Tali, kang Ati Sabil. O siyempre kang Kail, mayong hapon di sa may barangay Gabi. Mayong hapon usab kang Bustimio Mabaw, no, diha sa may barangay Gabi. Sa tanan nga mga kasilinganan ni diha nga naminaw nini nga tuwang programa, naglanog-lanog nga tuwang programa diha karon sa may barangay Gabi. Bansa pamilya ni Boss Artemio Mabaw, maayong hapon. Boss Rico Kiamco nga nagsaulog hapon sa kapistahan, no, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Siyempre Baysak family diha sa may Purok Dos barangay Gabi, kang Kuya Arnel Sinahon, maayong hapon. Maayong hapon usab kang Brad Arnel Villita, no, diya sa may barangay Gabi sa Roger Sabing Meat and Shop. Mayong hapon kaniyang tanan. Sa tanang mga followers and listeners, mga suking tig paminaw, mga ka-vibes na to diha, mayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, mga ka-vibes, don't forget to share our FB Live. O sa mga naminaw karon sa kahanginan, no, pwede tamo call or text sa tuwang hotline number sa 0951-220-0478. Pusbong mga kabayb sa tuwang hotline number sa 0951-220-0478. Samtang oras sa tuwang mga kabaybs, alas 3:20 hatod karato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo. Magpadayon kaya punta mga kabaybs. Humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamon.

0: colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
3: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
2: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
5: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
9: This song is brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
12: ACS.
11: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
12: ACS.
13: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Kariana Kandari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuan ako sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: 3:55 sa kahaponon, mga ka-vibes! Ito na mga nagpabiling na minaw diha karon nagtanaw karon sa kong FB Live. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga nagpabiling nagtanaw karon sa kong FB Live, daghan kayong salamat at irot trimulta niyo. Mayong hapon dati. Nagtanaw siya karon sa tuwang FB Live ug naminaw sa tuwang programa. Og syempre Ate Dalia Upamin Panos, good afternoon Dul. Thank you sa always nimo gigreet basin di mi maka online. Perminti always. Always jud mi naminaw sa inyong programa sa kahanginan. Nagan kayong salamat Ate Dalia Upamin Panos sa pag paminaw dinhi sa matag programa nato dinhi sa 96.7 FM Nabunturan Dabaw di Oro. Gikan kang Rowena Sereno Mankias. Hello, good afternoon. Pa shout out po watching from Hong Kong. Uy, daghan kayong salamat kang ka-vibes sa Rowena Sereno Mankias. Hello, good afternoon. Pa shout out po watching from Hong Kong. Daghan kayong salamat no ka-vibe sa imuhang pagtan-aw nining atuang programa. Taga-asa man si ka-vibe Rowena Sereno Mankias. Asa imong dapit lugar dapit diri sa atoa no? Pwede nimo i-comment no para ma-shout out nato. Og sa tanang mga ka-vibes nato diha, mga kasilinganan, mga suking tig paminaw mayong hapon kaninyong tanan. Og syempre kapring dudong rikrik urbuda mayong hapon da pring uban kang maminda urbuda diha sa may barangay Pangutusan na Bunturan Dabaw di Oro. Og syempre sa tanang urbuda family mayong hapon kaninyong tanan. Kang Tatay Florencio Uyoy urbuda mayong hapon. Tatay Erneng Ernesto urbuda. Syempre kang Tatay Alejandro Ninin urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay ug Boss Felix Ayan Miliinday, Jojo Chichay at Gina, Boss Flor Delito nung Jimmy ug Christopher Longlong urbuda mayong hapon. May hapon usab kang Ate Gina Rosales diya sa may Furok 4 Barangay Ugaw nga to ang Furok Chairman diya, kang Titing Juning Rosales, kang Jimar ug kang Langlang mayong hapon. Siyempre kang April ug kang Julina ug kang sa imuhang mga kabataan diya Ate Gina mayong hapon, dagan kayong salamat. Kang Joseph Maluloy ug Ate Marlene mayong hapon, Sangay Budoy Monterde mayong hapon diya ngay Itima ug kang Adrian mayong hapon. Bang hapon sab kang Angkol Sangay Budoy diya sa may Upper Kabidyanan nga naminaw ni nga tuwang programa karon no. Mayong hapon Angkol Sangay Budoy Inso. Naminaw diya karon sa ganggangan sa Upper Kabidyanan. Kang Auntie Nining mayong hapon sab. John B. Usne mayong hapon, uban sa imuhang pamilya diha mayong hapon mayong pagpaminaw. Boss J. Lobitos mayong hapon diya boss, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. May hapon sab diri sa may Purok 3 Barangay Ugaw no, kang Boss Felix Pontevedra at Ason Pontevedra, to ang barangay kagawa diha mayong hapon te. Uban sa to ang Chairman Tulitz Rosales. Advance happy birthday. Advance happy happy birthday ta tuang chairman ano Tulitz Rosales, kang Ate Juliet Rosales, Erica Rosales, GP Matit og kang Daboy no og kang siyang pamilya diha mayong hapon. Siyempre kang Nong Istong og kang Nang Purisa diha sa may Purok 3, kang Nanay Maria Chungko, Nanay Carmen Diaz mayong hapon.
1: Mga ka-vibes,
0: mubalik ka tuang programa mga ka-vibes. Ayaw mong hawa nining atuang programa.
1: Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4, this is Ayos Agapulong mga ka-vibes of the balik inyuhang programang FMR, favorite mix of rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga ka-vibes na itong naminaw, nining ato ang programa, maayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga nagbiyahe karon, no, mga bus driver, mga habal-habal driver, mga van driver, o kaning private vehicle, no, nga nagbiyahe karon naglawig sa tanang kadalanan. Amping ta kanunay og no ilabi na kay murag kaulan no sa ilabi na katong mga nagmotor no mga ka-vibes sa tong time zone na to amping ta kanunay og maayong hapon sa tanang mga kaubanan nato sa buhat mga suking tig paminaw og mga ka-vibes na to maayong hapon si ka-vibes Bagits Union nga pinakagwapo nga driver maayong hapon dia Kabibes Bagits Union nga naminaw nining atuang programa karon nagbiyahe sa karon no, nagbiyahe sila karon no atuang driver dia sa atuang unit nga Travis mayong hapon kanyang tanan nga naminaw nining atuang programa while nagbiyahe mo karon amping kanunay og sa tanang mga kabibes nato nga mga suking tig paminaw mayong hapon kanyang tanan og kang kabibe Christian Kyle Sirinho Braza. Always listening to FMR, gikan din hi sa Davao City. Basin pwede ko maka-request og song. Please paki-play song by My Sharona. Salamat. Okay, at taod-taod pa rin kamutan nato ni Kabibe Christian Kyle Sirinho, no? Kay FMR Mix of Rock nga to ang kining mga playlist karong takna. Sige lang, panin kamutan ako ang imuhang request. My Sharona, dagan kayong salamat sa pagpaminaw o pagtanaw sa tuang FB Live, no? O siyempre mga ka-vibes, mayong hapon sa tanang mga ka-vibes sa tuang sa may barangay Syukon. Mayong hapon kang Parts Junrel Osol.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawa sa apoy o gluya sir. Karon nakakuan mag sa kuan Magnum C. Lagsik kami sir tapos may na among trabaho. Duol ni kakapos ang trabaho sir kay nagmaintain mi sa Magnum C kapsulo, kape o juice. Bigtay pa barato pa.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Alas 4.25 sa kahapon, mga ka-vibes! Dagan kayong salamat sa makaroon na yung pagpaminaw dinhi sa tuwang programang Heavy Bar Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Para na ikang ka-vibes, bagits yun no? Sa yahang request, Shakul, gabay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Look

4:55 sa kahaponon, mga ka-vibes. Alas 4:50 pre, mga ka-vibes. Alas 4, advance po kayo eh. Alas 4:51 pa man eh. Daghang salamat mga ka-vibes sa inyong makanunayong pagpaminaw nining atuang programa matag alas 3, tama alas 5 sa hapon sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon ka nga ka-vibes na to diya, no? Mga suking tigpaminaw na to diya sa may barangay Syukon. Mayong hapon ka ninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Alam na kang Marvin Ladika Kukamas. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw diha. O, gusto tanang mga kahigalaan diha. Kang parts, Junril Usul Bilyason, Toy Toy Underground, Dundun Bibura, Nanay Buging o Tatay Rudy, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre kang Uncle Florencio Villason Jr., daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Uncle Albert Acido o Robert Ayok Acido. O siyempre mayang pagpaminaw usab sa tuwang barangay captain diyan, no? Pangrasio Villason o sa tanang mga kagawad Bilya Laburada, Dudong Patani, Dudong Dumadag, Gaspar Villason, Rinaldo Gatok, Kagawad Bin Binido Acido, Kagawad Karim Bivura. Daghang salamat. Sa tanang mga ka-vibes, usab na ito diha, nga mga wala na ko nailhan. Siyempre sa Arambala family, maayong hapon kaninyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. O siyempre sa mga ka-vibes na to diri sa may Yokoso Japan Surplus, daghang salamat. Okay, way sapayan Marvin Ladika Kukamas, daghang kayong salamat po sa pagpaminaw. O sa tanang mga suking tigpaminaw na to diri sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands, kang GMRD Mariana Lane, Mary Jane Pipito, Jik-Jik. Siyempre din sa may DDOPH Munti Vista, kang Jojo Gukong alias Ruben Canoy, Glenn Domingo Ititrimundo, Luribert, Ben Lotot, Kuya Luloy Isabilo Birana. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw Pirmintino. Daghan kayong mga ka-vibes na to nga nakadungog din nga to ang programa. Daghan kayong salamat sa inyohang tanan. Og siyempre mga ka-vibes, agitay igong oras magpadayon gyapon ugmang adlawa nga tuang programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga nagbiyahe karon, ang pinta tungod kay murag kabundakon ang ulan. Sa mga bus driver, private vehicle driver, mga baobao driver, single motor driver, tricycle driver, abenta kanunay. O, daghan kayong salamat mga ka-vibes sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, o Senior Board Member Coolherb Zamora Apsay, SB Mimbel Ewell Zamora Apsay, o sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, Tulits Rosales G. sa Adorno, o kininyubos sa higalas kanginan mga ka-vibes. Manamili itong mga ingon ang pingta kanunay, og dalay ko ng Diyos. Bye-bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
3: Alright, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Riza from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what, isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant ginhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin ha, that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activity, stress management at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health, not the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya't huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time.
13: Ako si Terry Robles, 50.

0: HIV sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. One step.
3: All the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam mo bang pasalamat?
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
13: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
14: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwala ang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
15: Arangkada Balita!
16: Rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagdulot ng matinding traffic.
17: Palasyo, paiimbestigahan ang isinagawang surprise rally dahil sa laki ng abalang idinulot nito. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba na sa critical low level. Senado, iginit na all systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes. 85 pisong dagdag sahod para sa minimum wage earner sa NCR, inanunsyo ng DOLE. At Filipino pole vault star Iggy Obiena, nag-uwi ng gintong medalya sa kanyang kauna-unahang outdoor season sa Chess Rob Simulski Memorial.
18: Nagising ang marami nating mga kababayan sa isinagawang lightning protest ng grupo ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Marami sa mga kababayan natin ang na-late sa opisina, na stranded o naglakad na lang dahil tumukod trapiko ng isara ang White Plains na northbound and southbound. Maghapon na nagtipon ang mga reliyista. Nainis din ang maraming nasa sektor ng public transport dahil hirap o hindi makabiyahe tulad ng mga jeepney, bus at ride-hailing companies. Abangan ng iba pang detalye kaugnay dyan sa ihahatid namin sa inyong live na balita maya-maya lang.
19: Sugatan ng 2 pulis at arestado naman ang 4 na rallyista matapos mangyari ang girian sa malawakang kilos protesta sa EDSA. Samantala, nagpatupad na ng maximum tolerance ang mga pulis para maiwasan ang anumang aberya. Live mula sa EDSA, may umarangkadang balita si Justine Ignacio. Justine?
12: Jack, kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na 2 pulis ang sugatan matapos ang nangyaring girian sa pagitan ng mga pulis at relista kanina. Ayon kay Asilo, naipit ng bus ang isang pulis habang nasa paktaban ang isa sa kanilang hanay. Pareho na sila ngayong dinala sa PNP General Hospital para bigyang lunas. Arestado naman ang 4 na relista kung saan isa sa kanila ang bus driver, isa yung umatake sa pulis habang 2 naman ang nanulak. Samantala, naglabas din kanina ng pahayag ang Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay sa ikinasang kilos protesta ng INC. Nirerespetoa nila ang konstitusyonal na karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magpahayag. Inatasan ng DILG ang Philippine National Police na magpatupad ng maximum tolerance sa mga rallyista at magpatupad din ng security at traffic measures para matiyak na mapayapa at ligtas ang pagkilos. Nananatilian niya silang nakatuon sa pagprotekta sa kaligtasan ng publiko habang itinataguyod ang mga konstitusyonal na kalayaan ng bawat Pilipino. Pero ayon kay Colonel Allen Reyco ng Philippine National Police, pinag-aaralan na nila ang mga paglabag ng organizer sa batas pambansa number 880 o Public Assembly Act dahil isinagawa ito ng walang permit. Jack, sa ngayon na rush hour na at gaya kanina ay problema pa rin ng ating mga pasahero maging ang mga motorista dahil sa abala na dulot ng rally. May ilan na nakita tayo kanina bago tayo umere na nagpasya na maglakad na lang pa uwi dahil naging siksika na rin ang MRT dahil ito na lang bukod sa carousel ang nagsisilbing madadaanan ng mga bus at pasahero. Jack, ayon din kay NCRPO Regional Director Anthony Aberin, 6,000 mga pulis na ang nakadeploy ngayon mula sa kanilang hanay. Balik sa inyo dyan, Jack.
19: Isang tanong lang, Justin, no? May crowd estimate na ano yung latest na figures?
12: Yes, Jack, ayon kay NCRPO Regional Director Anthony Aberin, umabot na sa 13,000 ang bilang ng mga rallyista na nandito sa People Power Monument. Jack?
19: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Okay, partner, na isa ka ba sa mga na-traffic dyan sa area na iyan? Or nakaiwasan, nakapekto ba sa biyahe mo ngayon?
20: Oo, parang nagkaroon siya ng epekto kahit na hindi ako talaga dumaan ng EDSA. Pero lahat ng dinaanan ko na doble. So, kunyari, 30 minutes lang dapat, naging isang oras or isang oras at kalahate, medyo malaking perwisyo. Mm-hmm. Tapos, syempre, yung mga estudyante po na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, marami po ang na-late o yung iba, bumalik na lang. Mm-hmm. Tapos, bukas, may announcement sa ibang eskwelahan, tulad yung sa anak ko, no? May announcement sa amin na wala silang pasok bukas dahil nga mukhang tuloy-tuloy ang rally na ito. Mm-hmm. Samantala, paiimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanap buhay na idinulot nito sa nakararami. At live mula sa Malacanang, may umarang kadang balita si Christian Bascones. Christian, may natukoy na ba ang palasyo na dapat panagutin sa malaking abala ng rally?
21: Ninya, yan yung layunin ng palasyo sa pagpapaimbestiga sa surpresang kilos protesta na nangyari simula pa kaninang madaling araw sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala pa sa ngayon na nababanggit na anumang pangalan at kung ano man yung magiging susunod na hakbang sa oras na matukoy na kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang abala. Ikinatataka lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangang maglunsad ng isang malaking surprise rally kaugnay ng kasong kaharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at nagbigay ng direktiba sa mga ahensya na magpatupad ng maximum tolerance habang tinitiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nirerespeto niya ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit, ikinukonsidera bilang isang uri ng abuso sa karapatan ang naidulot ng matinding perwisyo sa walang kinalaman sa protesta. Dahil sa lawak ng epekto ng rally, napilitang ipagpaliban ng Pangulo ang ilang nakatagdang aktibidad upang personal na mamonitor ang sitwasyon. Nag-ugat ang protesta sa nakambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta, kung saan iginiit ng palasyo na hindi hawak ng Pangulo ang desisyon ng ombudsman at hindi siya nakikialam sa mga kasong isinampa. Dagdag ng Malacanang, mas mainam na sa hustisya idaan ang mga usapin at hindi sa mga pagkilos na nagdudulot ng malaking abala sa publiko. Tinugod na naman ng Malacanang ang paratang na selective justice. At sinabing mula sa panoon ay walang pinipili ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga nasasangkot sa anomalya kahit pa mga naging kaalyado nito.
0: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
21: Ninya, sinabi ng palasyo na wala pang formal na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga leader ng INC patungkol sa nangyaring rally. Pero nananatili ang paninindigan ng Pangulo patungkol dito sa pagpapatupad ng batas. Dapat daw ay patas at walang kinikilingan. At magbibigay lang tayo ng update, Ninya. No? Nakatanggap na yung impormasyon na naging mas mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa palibot ng Malacañang upang matiyak din ang kaayusan at seguridad ng mga naninirahan dito sa loob ng compound. Yan muna ang latest mula sa Malacañang. Balik sa iyo, Ninya.
20: Maraming salamat, Christian Bascones.
1: Sa ibang balita, buwaba na sa critical low level na 160 meters ang tubig sa Angat Dam ayon sa PAGASA na itala ngayong araw sa 159.95 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas bababa pa sa critical level nito na inaasahan. Ito ay matapos mawalan ng 0.76 meters ang reservoir mula noong nang mga nakaraang araw. Dahil dito, posibleng mabawasan o magkaroon ng water interruptions sa mga lugar na pinagseserbisyuhan ng Maynilad at Manila Water.
20: Mataas ang tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, maaaring maging tropical depression sa susunod na 24 na oras ang LPA na huling namataan sa karagatan ng Romblon. May dala itong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa Palawan, habang localized thunderstorm ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
22: Arangkada Balita.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio.
25: FM Radio.
26: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
28: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
30: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Angkasa.
5: Ginulat ang marami sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo dahil dito marami ang naperwisyo. Ang ugat o mano ng rally pagkokondena sa nakaambang plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa EDSA White Plains, may umarangkat ng balita si JM Pineda. JM, ano latest dyan?
6: Yes, Ninya, sa ngayon nga ay patuloy pa rin nagsasagawa ng programa ang Iglesia ni Cristo dito sa kahabaan ng People Power Monument dito sa EDSA White Plains. Simula pa nga yan kaninang umaga at ang resulta nga niyan ay dun sa kahabaan ng EDSA ay medyo mahaba-haba na yung traffic, pati yung ibang mga kababayan natin na nagko-commute ngayong rush hour ay inabot na rin ng paglalakad doon sa layers na yon. At kanina nga ay nakita natin yung ilang mga personalidad na dumalo dito sa kanilang pagtitipon, kasama na nga dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin si Congressman Leandro Libiste, pati na rin si dating Congressman Mike Defensor.
7: Sandamakmak na tao ang sumalubong sa mga motorista sa kahabaan ng EDSA Ortigas papuntang EDSA White Plains kaninang umaga. Sinakop ng mga ralista ang halos lahat ng linya na masasakyan sa EDSA at ang isang linya ng busway lang ang natirang passable. Ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko. Pasado alas 11 ng isa-isang inilipat na matauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barriers para masakop ang two lanes ng EDSA at makadaan ng mga motorista. Pero sa kabila niyan, doble dagok pa rin para sa mga pasahero at mga motorista ang bigat ng daloy ng trapiko. Sabi ng PNP, pinakiusapan nila ang grupo na buksan ang linya dahil maraming mapeperwisyo kung mananatili itong sarado.
8: As a part of our negotiation po doon sa leadership po nila, ay nakakuha tayo na impose natin na dapat free flowing yung EDSA. So free flowing po ngayon. Although may konting pagbagal, nakakadaan po ang ating mga motorista.
7: Susubukan din daw nila na unti-unting buksan ang mga kalsada.
8: Yes, tigda dalawang linya po yung nadadaanan po ng motorista ngayon. And we are trying to increase that. Depende po sa influx po ng mga tao. Pero as of now, as you can see, marami po yung tao. It's very hard na to push them back. So, nakita yung pag-adjust ng cement blocks natin, it will take almost 1 hour, 30 blocks.
7: Sa tala ng PNP, 13,000 katao ang dumalo sa pagtitipon. Wala pa raw katiyakan kung hanggang kailan ang aktibidad. Mananatili naman umano ang pwersa ng PNP hanggat hindi natatapos ang kilos protesta. Ngayong hapon, naging pahirapan pa rin sa mga commuters ang pagsakay nila sa baradong kalsada. Kita rin sa monitoring ng MMDA, ang bagal lang andar ng mga sasakyan, pati na ang ilang mga commuters na nilalakad na lang ang kahabaan ng EDSA.
6: Jack, itong mismong kinatatayuan ko ay supposedly dapat ito ay nadadaanan ng mga motorista. Pero kung nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay maraming mga nakapark na mga sasakyan at itong mga nasa likod na yan ay mga sasakyan niya na mga miyembro ng INC. At sa ngayon nga ay yung iba nakikita natin nagsisilabasan na dito sa kahabaan ng White Plains, pero meron pa nga ring mga miyembro ng INC na nanatili dito at sinabi nga nila kanina na hanggat patuloy silang magsasagawa ng mga programa dito sa People Power Monument. Hindi lang natin naririnig, pero doon sa dulo, Jack, nandun yung pinaka-stage nila at nandoon yung programa na isinasagawa nila. Katabi lang yun mismo ng People Power Monument at nandun yung pumupunta yung mga special guest nila na kung saan doon nagpe-perform, doon nagsasalita yung iba't ibang mga kongresista, pati rin yung mga senators ay nandoon. At doon din nagtitipon-tipon yung mga tao kung saan halos 3 linya ng EDSA nga yung nasasakop nitong mga tao doon sa lugar na yon. At nakikita nga natin doon kanina na halos 2 linya lang at pahirapan pa rin makapasok itong mga sasakyan galing sa Ortigas. Yung kabilang linya naman, Jack, ay ganun din yung sitwasyon, 2 linya. Ayon nga yan kay General Avery na dalawang linya lang din yung bukas. Kaya yung mga galing sa Quezon City papuntang Makati, sobrang traffic pa rin hanggang sa ngayon at especially rush hour ngayon. Kaya panigurado ay bumper to bumper itong daloy ng trapiko. Pati yung mga galing Makati, galing Pasay, Pasig, papuntang Quezon City, ganun din yung sitwasyon. Yan muna latest, balik sa'yo Jack.
5: Maraming salamat, JM Pineda.
4: Kumustahin natin ang plano ng MMDA tungkol sa isinasagawang rally ngayon ng INC dyan sa EDSA White Plains kasama si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Balikan po natin si General Torre dahil pabalikan na
9: well, I'm sure very I'm sure very busy. Nga, nagulat nga ako na pinagbigyan niya tayo kasi ang dami niyang una, ang dami niyang kailangan sasakyan na hatakin doon.
4: Oo diba? Nga, at talagang nagtotoo sila ngayon ng mga
9: sasakyan. Nagtotoo, tsaka biro mo kanina yung Ortigas flyover, pinaradahan nila.
4: Ay, grabe, ano?
9: Oo, di ba?
4: Medyo malaking permission.
9: Oo, alam mo, walang problema kung mag-express ka ng sa loobin mo, pero huwag ka sanang makaka-perwisyo ng ano. Tsaka kanina, alam mo, na-organize talaga yung ginawa nila dahil, biro mo, nakabus sila lahat. Hindi siya yung groundswell eh, yung may pumunta doon na isa.
4: Oo.
9: Then, dadami, naka... Kumbaga may service sila na hinatid sila doon. At talagang gusto nila i-block talaga yung EDSA. Sabihin mo, pati bus lane, hindi ayaw nila itira.
4: At talagang walang permit at hindi nagpaalam. Kaya talagang intensyon na gulatin ang lahat ng dadaan sa EDSA ngayong araw na to. Andiyan na po sa linya no, si General Torre ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, sir.
10: Magandang hapon, ma'am. At magandang hapon sa inyo, mga tagapakinig.
4: Okay, GM Torre, paano po kayo ginulat nitong rally ng INC kaninang umaga?
10: Well, madaling araw, may mga na-detect namin na kakaibang galaw na pupunta dito sa People Power Monument. Kaya in-raise namin ang alarm at meron kaming prior information na meron ang ganitong posibleng mangyari at na-confirm lang kanina madaling araw nang nagsidatingan na itong mga tao na ito.
4: Opo. Pero para pong talaga namang nakakagulat para sa barami, pero hindi po ba dapat yung, yung ating mga otoridad ay kahit papano, hindi man lang sila, ewan ko, natimbrehan o nagkaroon ng knowledge na may ganitong mangyayari ngayong umaga. Hanggang ngayon, traffic pa rin.
10: Opo. Ito, may konting idea, no? Pero hindi pa rin natin, you know, hindi natin talaga makita ang final na plano ng mga to habang hindi nangyayari. Kaya nung makita natin na ganito na nangyari, nag-react na kaagad ang gobyerno, although siyempre, kailangan talaga sa simula, talagang may maraming mga intervention, may pakiusap, may konting show force din, at in the end, may dalawa ngayong lane na open, both directions dito sa EDSA. Yung northbound dalawa ay open at ang southbound naman ay dalawa rin hanggang People Power Monument at naging isa na lang mag-merge dahil ina-adjust na natin ang mga barriers ng bus lane para maging two lanes ang protected lane natin.
4: Opo, so sa ngayon po, ano po ang itsura ngayon ng EDSA? Ano po yung mga pwedeng daanan? So yung mga balak or dadaan dyan ngayon sa mga oras na ito ay meron naman po ba silang madadaanan at kumusta po yung traffic?
10: May madadaanan po pero talagang bumper to bumper ito kasi nga dati naman kasing 8 lanes pero sa ngayon 2 lanes na lang ang nagagamit sa each way kaya talagang maraming pasensya ang kailangan na ating mga kababayan na dadaan dito pero ang better na alternatibo is iwasan na lang talaga all throughout itong kalsada dito. Kasi meron namang mga nakikita natin, ang ibang mga areas naman, maluwag naman. C5, yung mga ibang mga inner roads ay maluwag naman. Ito lang talaga ang naapektuhan, itong EDSA.
4: Oo nga po. So, ano po ba yung nangyari kanina dyan? Pwede niyo po bang ikwento sa amin at i-describe yung mga bigla na lang daw may mga pumaradang, mga sasakyan at hinarang ang daan dyan po sa EDSA? Ano po ba yung mga nangyari? Ano po mga sasakyan ito? May nakita kami mga bus. Gaano po yung kadami? At balita ko nga po ay pinato niyo sila ang ilan sa mga sasakyan na to.
10: Marami kasi rito, mga private buses na sinarter ng grupo ang nangunguna talaga rito na nakikita natin, yung new era university buses, may anim tayong nakakita na nandito talaga sa harap ng stage, sa harap mismo ng People Power Monument. At pagkatapos, maraming mga out-of-town, mga van, at mga high-capacity, yung mga vans natin, at saka mga buses, na ipinark na lang bigla dito sa...
4: Opo. GM Torre. Yes.
10: Tapos, ang sinasabi is magja-jogging. May mga ganun eh. May mga tanong namin kanina kung ano mangyayari. Magja-jogging ng tao at may mga activities. At pagkatapos, nakita na lang natin nung umaga na, nagtatayo na ng stage. So, at dumami na sila. Kaya na-paralyze kanina temporarily ang EDSA kasi pati ang bus ay iniharang mismo hanggang doon sa may bus lane.
4: Oo nga po. So pag ganito po ba eh, di ba, no permit, no rally at talagang dapat hulihin, di ba, ang mga ito or paalisin kapag ganyan po, di ba, kasi kung iba rin yan, ganun rin dapat yung gagawin. Yun naman po talaga ang understanding ng marami tungkol dyan.
10: Opo, talaga namang no permit, no rally po ito. Kaya hinahanapan natin ng resolution na amicable sa lahat. At mukhang sa ngayon naman ay may naging resulta naman ang pag-uusap. Dahil kanina nga, sinubukan nating mag-tow na at talaga namang nagkakagulo. Pero tinuloy pa rin natin ang pag-tow. At pagkatapos napa-trust naman natin ang bus kanina para maging open ang dalawang lane ng northbound para may madaan na naman ating mga kababayan. So sa ngayon naman, hinahanapan ang peaceful resolution na acceptable sa lahat ng panig ang insidente na ito.
4: Oo nga po. So gaano po kalaking abala ang idinulot po nito, ano? At hanggang saan po tumukod ang trapiko?
10: Kanina po, sa height nito, abot po hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan, sa may isang TV station dyan, lampas ng Kamuning. Pagkatapos, yung mga northbound naman, abot po kanina hanggang EDSA Orense, hanggang lampas ng Guadalupe yung traffic kanina.
4: Okay. At plano po ata ng grupo na ilang araw sila magra-rally? Ano po ang inyong info dyan, no? Hanggang kailan po ang rally? At ano po ang plano ng MMDA dito?
10: May mga pag-uusap po na nangyari. Pwede bang pakitanong ang local government ng Quezon City plus ang PNP, sapagkat sigurado ako na meron silang update dyan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kanilang authorized na i-release sa media. Kaya i-redirect ko kayo sa kanila kasi may mga compromise or may mga agreements na naabot po kanina sa pag-uusap na ito. So, pakitanong na lang po sa kanila kung ano ang i-release nila.
4: Opo, pero kung nagtuloy-tuloy po itong rally, ano po ang gagawin ng MMDA?
10: Ay, hindi po pwede kasi na titigil ang gobyerno o titigil ang ekonomiya natin dahil may nagra-rally. So, kailangan po natin talaga mapanatili na dumadali ang trapiko, tuloy ang gobyerno, tuloy ang trabaho para lahat naman. Maririnig natin ang kanilang kailangan, maririnig natin ang kanilang mga boses, pero at the end of the day, dapat din natin i-consider ang interest na nakararami.
4: Alright, maraming salamat, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
10: Maraming salamat din, ma'am.
4: Kasabay ng isinasagawang kilos protesta sa Metro Manila, humarap sa media ngayong araw ang Office of the Ombudsman para magbigay linaw tungkol sa idinadaing ng maralihista. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari?
11: Ipinaliwanag na ng Office of the Ombudsman itong pinag-ugatan ng investigasyon pati na rin ang potensyal na kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta.
12: You say negligent of me to say it right now kung ano talaga yung theory.
13: Pinabulaanan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang argumento ng ilang taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta na hindi maaring maharap sa kasong plunder ang senador dahil pribadong campaign donations ang tinanggap nito.
12: Yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080 sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there, is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alangan naman po, yung gift ay galing din sa public funds.
13: Sentro ng reklamo ng ombudsman ang umano'y 75 million pesos campaign donations na tinanggap ni Marcoleta. Inamin mismo ng mga donor na nagbigay sila ng pera at inamin din umano ni Marcoleta na tinanggap niya ang kabuuang halaga. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na ang kasong plunder ay nakabatay sa pondong hindi direktang nagmula sa kaban ng bayan. Sa kaso noon ni dating Pangulong Joseph Estrada, kabilang sa mga pangunahing aligasyon ang pagtanggap umano niya ng daan-daang milyong pisong wedding payola mula sa mga gambling operators. Mga pondong pribado ang pinagmulan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang anti-plunder law at ipinaliwanag na ang krimen ng plunder ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng series o combination ng iba't ibang corrupt acts.
12: Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. This is bigger than all of us, itong nangyayari sa bansa natin. And we really need the accountability and the certainty of punishment para po matawid ho natin yung bansa natin.
11: Ninya, wala ngang eksaktong araw no kung kailan maisasampa itong kaso laban kay Senator Marcoleta. Pero nauna na ngang sinabi kahapon ni Ombudsman Boying Remulla na asahan ng araw na mangyayari ito ngayong linggo. Ninya?
14: Maraming salamat, Mari Ocampo.
5: Sa puntong ito, makausap natin ang political analyst, dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry, at welcome back po sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
5: Attorney Barry, isa ka ba sa mga na-traffic ngayong araw?
15: Grabe, hindi ako umabot sa aking TV program kaninang umaga sa sobrang traffic.
5: Grabe nga ho talaga, kahit ito nga si partner niya, sabi niya kung saan siya sumuot kanina talaga matraffic po talaga dahil nga yung ginawang rally na itong INC bilang pagsuporta nga dito kay Senator Marcoleta. Unang-una, anong reaction niyo po doon sa binigay nilang pahayag na kaya sila, well, isa sa rason ay kaya sila nag-rally ay bilang suporta nga kay Senator Marcoleta?
15: Karapatan naman nila na magpahayag ng anumang opinion at magpahayag ng kanilang suporta para kay Senator Marcoleta. Pero sa akin lang, dalawang bagay. Una, kung dadaanin nila yung suportang yan sa isang malaking pagtitipon tulad ng nangyayari ngayon, sana dumaan naman sila sa tamang proseso. Ibig sabihin, kumuha ng permit. Mm. At ang dahilan, bakit kumukuha ng permit sa ilalim ng BP 880 ay para nga maiwasan yung yung malaking abala na nagawa nitong biglaang surprise rally na ito. Eh grabe, buong Metro Manila, libo-libo o hindi milyong-milyong mga nagtatrabaho at merong pupuntahan na bulabog nila kaninang umaga. Eh kung dumaan pa sila sa tamang proseso, dumaan sa paghingi ng permit, nagkaroon ng malinaw na traffic plan, nagkaroon ng malinaw na plano para maayos pa rin ang pagdaloy ng trapiko sa kabila ng rally, eh di sana, kung hindi man naiwasan, nabawasan yung abalang ito. So, sana wag nating paghaluin yung dalawang ano yan. Merong karapatan, walang kumu-question doon. Pero dapat dinadaan sa tamang proseso at taming pamang paraan. Kasi ang ayaw naman natin dito, malabag naman yung karapatan ng ibang taong nananahimik na gusto lang dumating sa trabaho nila ng maayos na oras, hindi ba?
5: Oo nga, tsaka attorney, kung matatanda natin, marami naman eh, actually active naman ng INC pagdating sa ganyan, nagsasagawa sila ng mga prayer rally or peace rally. Diyan sa, I think, yung sa may Luneta or Quirino Grandstand. I mean, hindi ko maintindihan na pwede rin naman sa lugar na iyon, malawak, at hindi sila makakaabala.
15: Oo nga eh, hindi ko maintindihan bakit ito ang pinili nilang paraan. Mm-hmm. At mukhang biglaan talaga. Hindi ko alam kung totoo yung mga umiikot na mga screenshot na parang sinasabi na talagang sinadya na maging biglaan ito, parang surprise rally. Mm-hmm. Eh kung ganun kasi, maling-mali talaga yon. At kung totoo din yung mga balita na mayroon sadyang pagharang. Mm. May mga sasakyan yata na bus na pinarada sa EDSA para pangharang. Oo, at napilitan pang ihilahin ng MMDA. Eh yun naman, mali na yun. Diba? Kasi okay naman na magpahayag kayo ng inyong opinion, okay naman na mag-rally kayo. Pero wag naman yung sa paraan na sadya nang nang-aabala eh. Mm-hmm. At yung panghaharang sa EDSA at sa iba pang mga daluyan ng trapiko, eh ano na yan eh, obstruction na yan talaga sa kalsada eh. At hindi na sana dapat nauwi sa ganyan. Mm-hmm. At sana sa lalong madaling panahon, mabigyan na ng solusyon itong problemang ito dahil ang laking abala talaga sa ating mga kababayang wala namang kinalaman dito sa kanilang pinapahayag ngayong araw na ito.
9: And Attorney Barry, balikan nga natin yung sinasabing pinag-ugatan nito. Ito yung plunder case nga na planong isampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta. Pwede po para siguro masariwa or para maintindihan ng mga nanonood ngayon. Linawin nga po natin paano naging plunder yung sinasabing 75 million pesos na campaign donation na tinanggap po ni Senator Marcoleta.
15: Okay, malinaw naman kasi dito ang pinagbabatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Mm-hmm. Inamin niya na tumanggap siya ng 75 million na donasyon. Mm-hmm. Ngayon, huwag natin kalimutan, ang ugat nito, una, kinwestiyon. Bakit meron kang expenses sa iyong statement of contributions and expenses mm-hmm. sa eleksyon na parang lagpas-lagpas mm-hmm. dun sa iyong deklaradong pera sa Salen? Mm-hmm. Sa Salen?
9: Oh, so,
15: lagpas
9: Salen.
15: Daw. Oh. Baka yung ginastos siya sa eleksyon, mas malaki sa sarili ng pera.
9: Mm-hmm.
15: At wala siyang dineclare ng mga donation sa kanyang sose.
9: Mm-hmm.
15: So, ang naging paliwanag niya, hindi. Kasi binigyan ako ng 75 million, hindi ko sinulat dyan kasi tinanggap ko hindi pa nagsisimula ang campaign period.
9: Mm-hmm.
15: Kaya hindi dapat i-consider na campaign na contribution.
9: Mm-hmm.
15: Ang problema doon, Sir Jack,
9: mm-hmm.
15: pag isa kang public officer at nung tumatakbo si Senator Marcoleta, congressista siya, mm-hmm. member siya ng House of Representatives, hindi ka basta pwedeng tumanggap ng anumang regalo o anumang donasyon galing kung kani-kanino, kahit na wala pang direktang hinihingi sa'yo.
9: Mm-hmm.
15: Yan ay paglabag, malinaw, sa Article 211 ng Revised Penal Code, yung tinatawag nating indirect bribery,
9: mm-hmm.
15: sa Presidential Decree 46 na pinagbabawal din ang pagtanggap ng kaperahan o anumang regalo by reason of public office at dito sa plunder law. Kasi sa ilalim ng Section 1D, Paragraph 2 ng Republic Act 7080, yung plunder law natin, sinasabi doon, ang isang public officer na tumanggap ng gift by reason of public office, eh kinukonsider yon na isa sa mga akto na maaring makonsider na plunder.
9: Mm-hmm.
15: At dahil sa kasong ito, yung 75 million, eh 3 gibs yata, di ba? Tatlong tao yung umamin na sila yung nagbigay ng amount na totaling 75 million. Pwede nang i-consider yan na tinatawag nating series. Ibig sabihin, sunod-sunod na akto na nagko-total ng mahigit 50 million pesos at yun ang definition ng plunder. So ako, para sa akin, malinaw na merong batayan dito ang ombudsman. Malinaw na ang pinagbabatayan, yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Ngayon, of course, may karapatan siyang harapin ito sa korte. Hindi pa naman siya convicted dito eh. Okay. Kasuhan pa lang naman siya eh. Kung anumang depensa ang gusto niyang gawin, pwede naman. Pero kung ang tanong lang, meron bang batayan? Eh malinaw, meron dahil siya mismo nagbigay ng batayan eh. Para dito sa plunder case na ito eh.
9: Oo nga, siya po mismo, di ba nga, isa interview dun sa channel po nila, ay dun niya mismo sinabi yung statement na yan.
15: Tama. At ako yun yung ano eh, yun ang hindi dapat makalimutan ng ating mga kababayan dito. Ang batayan nitong kasong ito, hindi naman hinugot galing sa ere. Nanggaling ito mismo sa kanyang binitawang salita.
9: Mm-hmm.
15: Nanggaling din ito sa mga salita ng mga taong nagbigay. Kasama na si dating Congressman Mike Defensor
9: mm-hmm.
15: na umamin na dun sa 75 million na yun, 30 million yata galing sa kanya. So, ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na nagbigay sila ng pera kay Senator ay kay dating congressman pa noong panahon na yon, Marcoleta, at para malinaw sa ilalim ng ating batas, bawal 'yon. At yung 75 million hindi yan barya.
9: Mm-hmm.
15: Ang sal-in ni Senator Marcoleta nung 2025,
9: mm-hmm.
15: 51 million. Eh kung 75 yung halaga na yan, Mahigit na 144% yan sa kanyang net worth. So, di ba? Hindi ito maliit na halaga. So, bawal talaga. Di ba na kung ikaw ay public official, tatanggap ka niyang ganyang kalaking halaga bilang regalo. Di ba? Kasi nga, ang iniiwasan ng batas dito, yung bibigay ng pera, supposedly walang hinihingi, pero dahil sa laki naman at sa halaga nung binibigay sa'yo, magkakaroon ka ng utang na loob doon sa tao. Kaya pinagbabawal yan.
9: Okay. Isang tanong na lang po, Attorney Barry. No? Marami din nagsasabi sa social media, hindi lang naman ito talaga para bilang suporta kay Senator Marcoleta. Marami nagsasabi dahil palapit na tayo sa Monday, which is yung start ng impeachment trial. Sinasabi nila, parang tinetest na nila na kung yung rally na ito ay pwede nilang pahabain or uulitin nila during impeachment trial. Ano po ang basa nyo dyan?
15: Well, sa dulo, kung gusto nila mag-rally dahil sa para sa impeachment, again, wala namang pumipigil sa kanila, karapatan nila yan. Pero daanin natin sa maayos. At pangalawa, at ito yung siguro importanteng i-emphasize natin dito, iba yung rally na nagpapahayag ka ng inyong posisyon, ng inyong opinion. Doon sa ginagamit mo yung rally para i-pressure na yung ating mga institusyon na huwag kumilos. Halimbawa, dito sa kaso ni Senator Marcoleta, ibang usapan yung nagpapahayag ka lang ng inyong suporta, ibang usapan kung pananakot na ito para wag ituloy yung kaso sa kanya. Dahil hindi naman pwede yung ganun. Hindi naman porke kaya kong magdala ng ilan libon tao para magprotesta, ay hindi na dapat ituloyan yung kaso sa isang taong sa mismo ang umamin dito. Gayun din doon kay VP Sara Duterte. Dumaan sa tamang proseso sa House of Representatives, nagkaroon ng butuhan, at ayon sa mga survey, 67% ng mga Pilipino sumusuporta doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. So hindi naman sana umabot doon sa merong pagkilos para sikaping pigilan ang isang lehitimong proseso na dumaan sa tamang constitutional requirements at sinusuportahan ng karamihan ng Pilipino. Walang problema yung magpahayag tayo ng ating opinyon, pero ilagay natin sa tamang paraan at wag nating gamitin para naman bulabugin at pigilan yung mga legal at constitutional processes na pinapairal ng ating mga institusyon sa ating pamahalaan.
9: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, at sana nga bukas ay hindi na ma-traffic. Maraming salamat, sir.
15: Sana nga, Sir Jack!
9: Mabuhay po kayo, sir.
15: Buhay din kayo.
14: Inilabas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Laman nito ang mga detalye para sa gagawing paglilitis. Kaugnay dito, nag-inspeksyon si Senate President Sherwin Gatchalian kanina umaga para tiyakin ang kahandaan ng Senado sa paglilitis. Nananatili namang 24 ang upuang nakahanda para sa Senator Judges kahit suspendido si Senator Jinggoy Estrada at patuloy na hinahanap ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Nasa 150 public guests naman ang papayagan sa paglilitis.
16: Kami naman, on track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin. Naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
14: Sa gitna ng panawagan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case, iginiit ng Young Guns ng Kamara na hindi dapat basta maputol ang paghahanap ng katotohanan. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
17: Nanindigan ng Kamara na hindi dapat mapigilan ang paglalahad ng ebidensya. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Dapat munang dinggin ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang ihaharap na magkabilang panig. Ibig sabihin, hindi dapat magpadala ang korte sa mungkahi ng depensa na ibasura ang kaso bago pa man ito litisin. Katwira naman ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega, pinakamalaking kawalan sa publiko ay kung hindi nito maririnig ang mga ebidensyang iha.

0: sa dikta ng batas at konstitusyon. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ilang tulog na lang at magsisimula na ang paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karagdagang 5 ng private prosecutors ang makasama ng House Prosecution Panel. Makausap natin ngayon ang isa sa mga bagong private prosecutors na si Attorney Reynaldo Robles, founding at managing partner ng Chan Robles and Associates. Magandang gabi at welcome po dito sa Arangkada Balita, Attorney Robles.
2: Magandang gabi, Sir Jack. Magandang gabi sa inyong lahat po.
1: Attorney, ganito, no? Siguro hindi na ako masyadong tukol sa strategy nyo. I'm sure ready na po kayo at may mga hindi naman kayo pwede, of course, sabihin publicly. Pero marami ang interesado. Paano po ba napipili itong mga private prosecutors? Kayo po ba ay nag-apply or kayo po ba ay inaalok?
2: Ang nangyari po sa akin, may nag-recommenda. Tapos tinanong po ako if I'm willing to help. And nagkataon naman po na, well, sa tingin ko, kumbaga hindi rin na rin natin pwedeng itikit yung mata natin sa mga nangyayari dito sa lipunan natin. So, yun nga, on the basis of that, I also volunteered na rin. No? Ang totoo, marami volunteer din talaga.
1: Okay.
2: And in my case, somebody recommended me.
1: Ah, ganun po. Attorney Robles, yung isa nga sa kasama sa private prosecutor, si Attorney Ligutan, ang sinabi nga niya, isa sa mga naging motivation niya, yung kaso ng isang school teacher na kinasuhan noong panahon ng dating administrasyon dahil lamang sa pagsasalita laban sa Pangulo. Pero ngayon, bakit hindi daw po ito magawa sa ating vice-presidente? Kayo po ba, may mga specific cases po ba kayo na pinaghuhugutan para sa, kumbaga, yun yung naging motivation nyo para sumali bilang private prosecutor po?
2: Madami po. Kasi alam naman po natin, nakikita naman po natin sa balita, hindi ba nung mga nakaraang taon, no? May mga nagsalita. Naalala ko yung isang school teacher na nagsalita sa dating Pangulo na nagkaroon ng threat yata or sinasabi niyang wanted yung dating Pangulo.
1: No? Opo.
2: Tapos immediately inaresto, no? At pinwersa na mag-apologize. No? Ito, nangyari din dito sa kaso ni Vice President, no? Na may threat sa kasalukuyang Pangulo. So siguro kailangan ding may proseso na panagutin, no? At yun nga, no, doon sa paggastos ng napakalaking pondo na walang maliwanag na paliwanag hanggang ngayon, no. So yun po ang nag-motivate din sa amin, no, na tumulong para gumulong yung proseso ng pagpapanagot.
1: Opo. And Attorney Robles, siguro huling tanong na lang po, may nakita ho ba pa kayong mga posibleng legal obstacles po bago dumating yung July 6 or nakita nyo na tuloy po ang hearing po sa Monday next week?
2: Yung pong sa side ng prosecution, handang-handa na po itong mga public prosecutors sa tulong ng ilang private prosecutors na at handa po silang ilahad or ipresenta yung ebidensya. No? Pero sa pagkakaintindi po namin, hanggang ngayon, ang gusto ng defensa ay tigilan yung presentation evidence. At mukhang mag-i-insist sila na i-dismiss yung kaso na hindi dinidinig yung ebidensya. Kasi yun yung posisyon nila, umpisa pa ng umpisa. Eh, no? Kaya nakailang file sila ng kaso sa Supreme Court. No? So sana naman hindi mangyari kasi okay, may karapatan din po yung mamamayan na malaman ano ba talaga yung nangyari at may ebidensya ba o wala. No?
1: Okay.
2: So para din sa Vice President kasi para rin maklear niya yung pangalan niya kung talagang walang ebidensya.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Reynaldo Robles. Magandang gabi po at good luck po next week, Attorney.
2: Thank you very much, Sir Jack. Maraming salamat po sa inyong tagapakinig.
1: Opo.
3: Umarangkada na sa San Juan City ang pangalawang tranche ng pamamahagi ng libreng 10

0: kilo na bigas sa pangunguna ni San Juan Mayor Francis Zamora kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
1: Nagpatuloy ang bawat bayan makikinabang rice distribution sa lungsod ng San Juan na pinangunahan ni Mayor Francis Zamora. Present sa pamamahagi ng bigas si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Just distribute rice. Maraming salamat po. Sama-sama tayo babangon muli.
1: Mismong ang First Lady ang nag-abot ng libreng 10 kilong bigas sa mga senior citizen kaninang umaga matapos ang kanyang mensahe. Nakipagkwentuhan din siya sa mga senior citizen. At kinantahan din ang isa sa mga senior citizen na ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ngayong araw. Humiling din siya ng cake kay Mayor Zamora para sa senior citizen. Sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, naging posible ang naturang programa. At ito na ang pangalawa sa apat na wave ng distribusyon ngayong taon.
3: Actually, sa lungsod ng San Juan po, base sa pondong ibinaba sa atin, 8,898 beneficiaries po tayo. At yan po ay puro mga senior citizens.
1: Ayon kay Zamora, 21 million pesos ang pondong ibinaba sa kanila.
4: Napakalaki pong tulong. Marami po kami sa pamilya. Ito po kami. Siyempre, malaking bagay po ito para sa amin.
1: Ayon kay Mayor Zamora, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa natitira pang higit 4,000 beneficyaryo sa susunod na linggo. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Oh, good news sa mga manggagawa, magkakaroon ng 85 peso na dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa Metro Manila ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino. Ipatutupad ang 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at 25 pesos naman sa January 2027. Aakyat ng minimum wage sa Metro Manila mula 695 pesos hanggang mapupunta ito ng 780 pesos kada araw para sa mga non-agricultural workers. Samantala, para sa mga empleyado ng agriculture, service at retail establishments na may 10 manggagawa o mas kaunti at maliliit na manufacturing firms, tataas ang arawang sahod mula 658 pesos hanggang 743 pesos. Ayon kay Tolentino, ang dagdag sahod ay pagkilala sa sipag ng mga manggagawang Pilipino at bahagi ng layunin ng pamahalaan na magtaguyod ng mas makatarungang pasahod.
0: Inilibing na ang isa sa tatlong estudyanteng namatay sa campus shooting sa Tacloban City. Itinuturing siyang bayani dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay, mailigtas lang ang mga kaklase. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kirk Riquez.
6: Puno ng lungkot, pangungulila at sakit ang nararamdaman ng pamilya, kaibigan, kaklase at mga guro sa libing ng isa sa mga namatay sa pamamaril sa San Jose National High School noong nakaraang linggo. Itinuring na bayani si Chris Lawrence Fabian nang iligtas niya ang kanyang mga kaklase. Si Fabian ang estudyanteng ikakandado sana ang pinto ng classroom upang hindi makapasok ang student shooter pero nabaril siya. Hustisya. Yan pa rin ang sigaw ng mga magulang ni Fabian na nais managot ang kumitil sa kanilang anak. Binigyan ng pagpupugay ng Boy Scouts of the Philippines ang katapangan ni Fabian. Nag-alay naman ng 21-gun salute ang 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Superior Memorial Garden kung saan nilibing ang labi ng biktima. Bukas, ililibing na rin ang 2 pang nasawi sa campus shooting incident mula sa Tacloban City. Ako si Dan Kirk Riquez ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naniniwala si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na dapat samahan ng agarang aksyon ang pakikiramay upang maiwasan maulit ang trahedya sa San Jose National High School. Matapos makipagpulong sa mga opisyal ng DepEd, DOH, DSWD at CHED, inilatag ni Romualdez ang tatlong pangunahing hakbang. Una, ang makabuo ng Regional Rapid Response Network ng mga volunteer mental health professionals, regular na seminars sa mental wellness at violence prevention, at mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para sa mas mabilis na pagtugon sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Ayon sa kanya, hindi dapat pangunahan ang imbestigasyon sa insidente dahil posibleng marami pang dapat tingnan sa likod ng karasan sa paralan. Para kay Romualdez, ang kaligtasan ng mga bata ay pananagutan ng buong komunidad. Inuwi ni pole vault ace EJ Obiena ang gintong medalya sa kanyang kauna-unahang outdoor season sa Czesław Cybulski Memorial sa Poland noong Lunes. Tinalo ni Obiena ang British na si Owen Hird at Italian na si Matteo Oliveri matapos makumpleto ang pole vault jump sa taas na 5.72 meters. Bago ito, matagumpay din tinalo ni Obiena ang 5.40 meters at 5.60 meters.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
7: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Okay, mga adlaw, sabi ka natong tanan, may kala na sa kita sa itong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininsa niyo higalas, Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay sa paghatag na sa buklaing pagtagad sa laing tampo sa so, usaka lalaki na si Marco. Pinagi sa iyong pagtawag, nagka-heart to heart kami, no? Salamat, Marco, sa iyong paghatag o higayon na di nagkahinabi kitang duha para pag-share sa imong kaagi. Paningkamutan ako, Marco, nga matagalong insaktong kinabuhi imong sa kaagi nga imong gishare din ka na ako para masabtansab sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga avid listeners sa nagkalalaing mga lugar. Manginawad ko na mintinyapon mo, no? Nga nagpaminaw ug salamat kayo sa inyong suporta. Labi na sa mga higala na ito nga nagmintin lang yapon, sukad ni Anto Hantod karon nagmintin sa paggamit sa itong mga produkto. Gikan sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nga nagpabiling yapon ka mo nga nagsalig ug salamat, no? Sa tanan nga nagsalig yapon ug salamat usab sa bag-o karon nga nakagamit sa itong mga produkto. Itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mga higala, no? Ubay-ubay na kini ang natabangan ini. Pinagis pagmintin sa pagpangapi, labi na na sila'y problema sa ilang pagkatulog. Labi na kung mitukar ang insomnia. Makahasol kini ka na itong mahigala. Nga wala kita'y insaktong tulog, kapoy atong lawas, mapiktuhan atong mga panginabuhi o trabaho. Kung kulang ta sa tulog, hantun nga magkaluya kita, magkababa ang atong immune system. Muna na hinungdan nga matingala na lang kita. Natakbuyan na sa taglaing mga sakit. Muna, atong paningkamutan kung naanak ka na ito karon, ang problema sa pagkatulog, try lang ninyo mga higala, no? Patistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na natin mga testimony ni Ana tungkol kinatabangan sila. Ayaw ninyo pasagdi mga higala na ingana na lang atong problema sa atong lawas. Mamay na share na ito, testingi lang ninyo. Wala may mawala siguro sa inyo, ha? Pag di mo muangay, wala problema. Pwede sabi ninyo nga talikda na ito mga product. Ang ato, testing lang, oh? O nga, manghinaot ko nga, katong nakatesting na, magpabili ninyong pagsalig. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog. Tagtunga lang sa kutsara, mga higala, ang pagtimpla ninyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla. Kay tunga raman sa kutsara, makasimpag yun ka, mga higala. Oh? O niya, kung nabalaka mo kung sa higayon nga magpa-check up mo sa doktor, nga may ngunang mga mananambal, baka nga bawal ka mga pi, nga dili na siya damay mga higala. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Mauna siya mga higala, no, manginawad ko nga magpabili niyong pagsalig sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nga labi na sab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, importante sa mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Makatabang niya po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay nga, no, gitawag ka na siya cleansing effect. Muhinlo sa sulod sa atong lawas. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa imong sulod sa imong lawas, labi na sa atong tinaing. Ang dapat ipagawas nga hugaw sa matag adlaw, ipagawas na ginato na, labi na kining atong hugaw nga dili maayo nga magmintin sa atong tinae. Labi na mulaktaw kag usa ka adlaw, una ka makapagawas sa imong hugaw, dili gina maayo mga higala. Kaysa ngadto magadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantod, magkasamad-samad, malata, matingala na lang ka. Nganong nagkaulsir ka, nadaot imong tinae nga dili man kahinginom og mga ilimnon nga makahubog o mga soft drinks bakaha. Nga dili pug ka mapasaran sa kaon kay ngano. Sakto ka sa oras nga tingkaon imo, pero natingala na lang ka nganong ningana imong tinae. Tungod na sa hugaw na ito mga higala, labi na kung natin mga hugaw nga dati pila nakaadlo na itom na ito, nanuksok sa ilawom sa itong mga tinae, mauna siya. Mauna yung makadaot mga higala, dapat ato lang ipagawas. Makatabang mga higala ang itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals. Bisan sa mga bata, pwede kayo itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kung kape na manggaling mga higala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kinanglan ko mo, at tumos parmasya, mag-testing mo ni Ana, sa parmasya mag-irubutika, inyo ikumplito ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tingin ninyo mga higala, no? Ug dili lang kana, napod kitay Capricorn Purple. kaniha coffee corn gold to kani coffee corn purple with malunggay and santon lang gihapon. Para masamtan ninyo mahigala no, ang kini atong coffee corn purple na ilhan kini nga superfood tungo sa taas nga anthocyanins content nga naa sa coffee corn purple nato. Duna sab kini daghang mga sagol no sama sa mangustin. Ang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato. Pareha sila sa coffee corn gold with malunggay and santon. Then napud siya moringa og malunggay o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. No, mao ni atong moringa og malunggay nga naa sa atong coffee corn purple. Og napagisi sagol nga guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nindot diba? Og napod siya ashe tamba, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Napod siya barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Og napagkit siya sagol nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Napod siya ampalaya. Hibalo na mo kung sa ikatabang sa ampalaya, no? Nga naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Nailhan kini nga makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides, mahigala. Fats na siya ha, nga taba nga nasa sulod sa atong lawas. Makontrolar na sa kanang ampalaya. Og napod siya chia seeds. Kining chia seeds, mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron nga makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, kanang spike mahigala, kanang mo taas magkalit bang atong sugar ba o atong dugo. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga, mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, testing isab ninyo mahigala ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Nga nabahalaan na ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, gusto ninyo condition sa matag adlaw labi na kung naamo sa trabaho, testingin ninyo sa pagpangapi atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala kung magtimpla po kaani, kung first time nimo, una nimong higayon nga makapangapi ka niini, tunga lang sa sachet mga higala. Kaya may sachet man yung ato isa kaputos nga Turbo Max Coffee. Tunga lang sa sachet. Tungaon lang sa ninyong usa ka sachet mga higala sa matagtimpla ninyo. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, di ba? Oh, napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napod siya tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Og napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mga higala, maka-active sa immune cells, busa makapa, kunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy o mukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss diha no, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga bay, mga part. Istihin ninyo atong Turbo Max Coffee kung gusto ninyo energy. Basta hatiman ninyo ni ha, basta pirmero pa ninyong pagpangapi sa atong Turbo Max Coffee inyong testingan, tunga lang sa she. Tungaon ninyong usa ka sa she ha, dili ninyo i-full kay, basta mabaguhan mo ba kay, pang energy lagi. Monay na kanina atong sa atong Turbo Max Coffee mga gala no, manghinaut ko nga. Masabta ninyo, tunga lang sa antun makontrol lang ni may mong kaugalingon ni nga din siya murag pwede na siguro na ko hot doon pagtimplang usa ka siya sa Turbo Max Coffee. Muna, testingin ninyo itong Turbo Max Coffee ang kape nga makapadugang sa energy. Og sa lain bahin usab mga higala no, napod kitay liniment protection sa atong lawas nga makalahote ta sa pagpanarbaho. Kay mao mo gini atong trabaho sa kalibutan. manginabuhi mo trabaho man kita. Kondisyon to ta nya di malikayan daghan kay tag singot nga manggawas, mopuli ang kabugnaw sa hangin, hantod panuhoton ta panakitan tag kalawasan. Mo na paggagikan ka sa trabaho pagkagabi pwede ka manghimasat nya sagulan mo init tubig ang tubig nga regular nga pagkabugnaw para dili madawat imong mga kaugatan. Bunog na paghumani mo himasa mahigala nga sagol ininit, imo sab din haplasan og Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil mga higala, nindot po kayong Orion, kining green ang taklob ha. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mga higala, makatabang sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, mga buntis din ha. Dili mo mabalaka mga buntis ha, kaya nga no, kining atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals. Dili makadaot sa inyong panit o labaw sa tanan, dili makadaot sa inyong baby nga nasa inyong sabakan mga inahan. O pwede po kayo na sa mga bata, bisan pila pakabulan nga bata, kay mild lang nga tong Orion Herbal Liniment Oil. Pero epektibo tungod sa iyang mga sagol nga mga pure herbal. Nadiha mga higala. Pwede sabsa sa mga katul-katul, allergies, mga bun-i, mga pangagod, yan ba? O labo sa tanong mga bukol. Ang kanang mga bukol, mga higala, taplakan ninyo gapas nga binutangan og Orion. Basin may tukar inyong almoranas diha, kanya kakaon mo mga bawal sa inyong almoranas. Problema mo diha, ang gapas butangin Orion itaplak dito sa imong lubot kada gabi eh. Mga kaspa o mga balakubak sa ulo, no? Kung nagproblema mo ni anak, kung wala makuha sa inyong shampoo, testing atong Orion. Nudnurin na inyong ulo o Orion. Tanggalo ng mga balakubak o kaspa. Labi na sa mga kuto o lusa sa bata, no? Haplasira na ang buhok sa bata kung nagproblema mo ni anak. Ayaw lang tao nag-upawi. Kaya di na naganahan mo eskwila. Labi na kayo ting eskwila na. Haplasira na ang buhok o niya... Putsa niya siya kusa ka oras nga silipin kung mahurot na siya kung malukop na mo paghaplas. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, parenta mahigala, kung gusto mo may pagkahalang-halang sab, napod kita yung usa kahaplas nga Supremo Herbal Oil. 25 na kinikatuig mahigala nga nasulayan sa mga tao. Abi ninyo mga higala, kung gusto mong may pagkahalang-halang, kini siyang Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan. Luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain ug panakit sa kalawasan tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot. Sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun nimo ang relieving effect mga higala. Dili usab maduol ang lamok tungod kay naa sa samuyaw, di gyud ganahan ang lamok ni ana. Usbon ko mga higala ha, nasulay nagkini sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Usa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay, mahigala, manghinaot ko nga inyo ng nasabtan, no? Hala, napakuy uban pang mga product nga kung i-share na sa inyo, pero unya na lang. Ato lang sa nasugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Marco. Marco, manghinaot ko na karon nag-abang sa imong kaagi. Ano yung imong kaagi, Marco? Ato lang sugdan sa paghatag o kinabuhi.
1: Doctor, no!
0: Mga higala, makahimo ba dahi babag sa atong mga pangandoy nga mag-inusara ka na lang diri sa kalibutan kung naakay mga pangandoy. Mao kini kaagi sa atong sinder karon nga taga Davao de Oro na si Marco. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaninyo ang haom nga awit ni niyang kaaki.

0: Marco. Marco, bangon na dong. Buntag na kayo dong, oh. Sige na.
1: Oh, lala. Lala, asa man si mama?
0: Ay, ito ay gipalit si mama ni mo para sa imo ang pagkaon.
1: Wala man ko na mapukawa. Lala, para ubanan na ako si mama na iyang lakaw.
0: Ay, nagdali ito kay hinalok pa manggugag maayo.
1: Ha?
0: Dali na din eh. Kaya pag uli ni mama ni mo na may pagkaon din sa lamisa, igo na lang ito ni mo sudanan. Kaya mong sudan, bulad.
1: Kanaan man kong bulad, lola? Nga nung naplakapan si mama magpalit og sudan?
0: Ay, sa gunso na kita nining bulad-bulad. Isang adlaw bulad, kagahapon bulad, karon bulad na pod. Matong naluoy na si mama ni mo kay palitan kanya bisang isda lang kay paksiwon. Dali raman maluto itong paksiw pag makauli na siya. Abuto na lang to kadali, pero dali na dire. Nga may akong itimpla dire nga ako sa kasa siya nga gatas, dali dire.
1: Halo na.
0: Eh para pagkahuman, maligo dayon ka. Nga pagkahuman, mukaon dayon. Dali na dire kay mo, abuto turut si mama ni mo ron. Nananatoy dala nga isda nga bisan baratura. Apo, basta lang lay kalahian po sa atong sudan. Para di magsagunsun ang bulan.
1: Hola.

ma. Imon tao gipo ka, ma. Para uban ko si mo itong palingki. Wala na anak kay grabig tulog ni mo. Ipukaw nga ni ko ni Lula. Nibangon dayon ko. Pangitan ako sa imo, ha. Ikaw anak ba? Wagi lain huna-huna ni mo. Ako ragil permente. Ma, saan ni mo ng isda, ma? Apaksiyon ako ni anak para ganahan ka. Ma, sige din ang hake. Ako ni hindi ng isda dayon. Dali rin ni paksiyon.

0: mamá. Oh, Marco. Dali diri, tapa diri. Na nagpanit ko nining gamuting kahoy. Pasin ganahan ka mukha ko na niyo. Niya mga alas dos, alas tres ba? Ito nang isnakon. Ha? Ma? Nga nung ikaw ra og si Lola ra ato kauban, ma? Time pa anak Marco? Si but pasabot ni mo nga si Lola rang ni mo o ako ang imong ikauban? Ato silingan man mga bata man na malagi sila. Papa. Ingon sila ma. Sayang daw ko, gwapo daw ko. Pero wala daw ko yung papa. Huwag ako takang sultihan, anak. Pasinog, di pa ka makasabot. Makasabot naman siguro ko, ma. Bisan six na ako, edad. Pero makasabot man ko. Paminog maayo, anak, ha? Kung makasabot na ka, paminog maayo. Ha? Oo, ma. Nga nung wala man ko'y papa, ma. Abin mo, anak. Dito ko dati sa Manila. Wala pa ka, dalaga pa ko. Ako rin yun ang anak ni Lola ni mo, Lolo ni mo. Itong buhay pa si Lolo. Nag-inusara ko nga anak nila. Ha? Para sa ako, ma. O sarap po ko'y mo, anak. O, anak. Tungkol kay pobre lagi, me. Naningkamot si mama, makaadbot og Manila, manarbaho ko dito para makatabang ko sa Lola ni mo, Lolo. Nakatrabaho ko imnanan anak nga karamitong bar. Muinom rin ka, ma. Medyo, pero mauna na akong trabaho, tig-entertain, tig-hatod og imnanon kung na mga order sa mga customer, ana ba? Unya, nakita na ako imong papa, nagkailami. Usa kahapon imong papa. Hapon? Oh anak, gwapo to imong papa hapon. Nagkauyab me, hantod nga. Nakasuod yun may maayo sa among relasyon. Nahitabo kami. Sa pila na kahigayon, nga nag-uban kami dito sa Manila. Nabuntis ko sa imo ha. Nabuntis ka? Oo, Marco, anak. Unya, asan naman si Papa na yun? Ambot. Ug asan is Papa ni mo kay matupat nga kailan ako dito sa Manila? Basi niya, balik na daw dito sa ilang lugar sa Japan. O ako kay balo kung asan si Japan. Pero paningkamutan ako, anak, nga makabalik ko Manila. Dadun ako imong picture, pasinugubalik siya.
1: Mubalik kag Manila, ma?
0: Muna'y pangandoy na ko, anak. Mubalik kong Manila, basin og mubalik imong amahan, og magdala-dala ko sa imong picture, akong ipakita sa iya nga mao ni atong anak. Ikaw.
1: Mubalik pa to, ma?
0: Dili ko sigurado, anak.
1: Biyaan de ko ni mo, ma.
0: Sige lang, anak. Kay kung makaadto na ko sa Manila, magkita mi niya, gusto siya makikita siya mas personal, pas hindi nga mag-uban na kitang tulo. Pangandrin ako, anak. Nga, ikaw man ako is papa ni mo para buo kita. Na kay mama, na kay papa, muna ang tuyo na ko dito sa Manila. Sabay ko nga, manarbaho gyapon. Walay problema, anak. Kaya naman si Lola. Makatiman sa imo, ha?
1: Mingaon man ko sa imo, ma?
0: Pati ako, anak, mingaon po ko sa imo. Pero sige lang. Agwanta lang. Agwantahan po na ako akong kamingaw sa imo, ha? Pamasin na makita na ako si Papa ni ma.

Mubalik ka sa Manila, anak. Ha? Marites. Nay, ikaw lang si paigo kay Marco. Magpadalagi hapong kukwartan sa imo, ha, para sa bata. Ug sabay na sa pagpangita sa iyang amahan. Sulayan lang nako, nay. Mayog mo balik pagkadto. Pasinto anak ato sa Japan o asa ka ato sa Japan. Nay, para mahibalan ako o nibalik ba o wala mo ato ko. O na ako diri, idagmay rang inkan. May mantong dito sa Manila. Makapadala ko. Makapaiskwila ta sa bata. Nay, balo na ba si Marco? Ako na siyang gisultihan, nay. Nagwan taon lang kami ngaw. Pamasin nga makita na ko yung amahan pagbalik. Pamasin sad nga mabuo kami kung makita ang hapon sa iyang anak. Nadala-dalaon akong picture ni Marco. Batiyon yun nagkamingaw ng bata.

0: Ma, imo nagi ko biyaan, ma.
1: Say biyaan? Di ta ka biyaan. Mamasin gani ko masin makita rin ako imong amahan dito sa Manila. Gusto mo ka kang papa?
0: Oo.
1: Ya, gusto kang papa, unyag naara ko dire. Wala man siya katudir sa atong lugar. Kay kung dito ko sa Manila, bisan pamasin na rin niya ako, anak, naipuruhan nga magkita kami. Pero kung dirira ko, wala yung puruhan. Ya, gusto magkakagpapa.
0: Dugay pa ka dito, ma.
1: Depende, anak. Basta magkikita agyo ko sa imong aman, pangitaon ako siya dito.
0: Oh, ma. Mingaw na ko sa imo, ma.
1: Anak, agwan taon lang na to, ha? Ay, lagog hilak. Kung para mula ko si mama, dili ko matiunog sakit. Paglakaw na ako, niya gahilak-hilak ka. Di na lang mo dayon si mama. Hantun-hantun nga, di nagyog ka makita sa imong papa.
0: Dige, ma.
1: Oh, sige na, kaon na. Kay una ko mula ko, busog ka, ha? Oh, inamaning gatas, oh.
0: Oh, ma. Mamabalik dayon ka, ma. Mahalang din mo makita si papa dito sa Manila.
1: Oh, anak. Mabalik dahin ko kung wala gyud. Sige na, kaon na. Kaya gusto na ko paglakaw na ako. Busog ka. Hotdo ni mo ni, ha?

Nay, mantun ako. Magamping ka sa imong biyahe, anak. Umahinaot ko sa imong pangandoy, uban sa bata. Makita ni mong amahan niya ang hapon. Oh, nay. Ay, pasagdi si Marco na yan. Nay, hindi ako itinigom-tigom ng kwarta para ni sa inyo, ha? May pedadun na lang ni mo na. Kaya ba sinuhot din kagkwarta sa pagkanto dito sa Manila? Sige lang, nay. Ay ko problema. Ako ni bala sa ungkaw galingan. Importante ka mo. Tinala, sige. Ambi ka na. O, nay, o. Marco, anak. Ay, naghilak lagi. Para maglakaw na ako. Dili na ko batiyo ng sakit. Huwag dala ang kamingaw. Sige na, lakaw na. Di ba ginamalika yan? Saan pag-unsahon ni mo pagsulti kay Marco, batiyo ganyan ang kamingaw. Nay, pasagdi si Marco, nay.

0: po, Marco. Walang magdahom nga. Magsugod na kapag-eskwila.
1: Oh, lola.
0: Magbinotan ka sa inyong room, ha?
1: Yatod lang ko, lola. Bahala yung marakumiyaan.
0: Ah, natural. Kaya ba sinog kung si may tabo ni mo sa dalan? Ako ba yung pasulon sa imong inahan?
1: Lola, nagpadala pa ba si mama o kwarta sa imo?
0: Muna na'y problema, apo. Sugad sa iyong paglakaw. Murag kapitura siya kapadala. Pero karon upat na kabulan sad nga wala na siya makapadala.
1: Wala na yung kwarta ni mo, lola.
0: Magpaigo-igor ako, apo. Ay, kabalaga. Ako rin bahala sa atong pagkaon. Dili kay ta magsalig kung mag-asa kay mama ni mo ba si wata kay baloon sa siya dito na ba kay problema niya. Maningkamot ako, apo. Basta ikaw mo iskwila kas pagpadayon, ha?
1: Oh, lola.
0: Tana, ihatod tana ka.

Wala na tayo magpadala-dala si Mama Kwarta. Looy po si Lola. Sige, ralakaw. Pagkuha niya sa ako sa eskwilahan, mulakaw po dayan siya para mangita daw palit yung pagkaon na mo. Eh si Mama, wala na magpadala. Ano ka? Asa na ka si Mama?

Marco, lala, dira ra kadung hawa may klase karon. Dira ka ha, kay mangita ko palit pagkaon nato. Magkano sa mang kalula? Ah, sige lang, dira ra ka sa balay. Oo, lula. Di ka maglaglag ha. Di ka muantog highway. Kaya di kang sakyanan. Hala, dira ko magulat sa imo. Sige lang, dad, antara kag pagkaon. Paan ba ka ha? Basta mga kwarta lang ko ha. Oh, lula. Sige, atusak ko. Magbuga-buga lang ko kahoy. Para pag-abot ni lula, nani kahoy. Tabangan ako si lula kung saya akong mahimo diri. Lohoy po't kayo si lula, oy. Sige, ralakaw. O sa kaya, himoon para makakwarta. Pag-abot raman ni lula, kapoy kayo siya. Higo na makakaon, may katatutulog tayo. Magtuon na siguro ko nga di na ko magpahatod ni lula para makahinanok pagkit si lula o tulog. Ako na'y maglungag-lungag. Total na, kita naman ko kang lula. Maningkamot na lang ko makabalo ko para makatabang ko kay lula. Di ko lang nabaya siya.

0: Pastilan, apo. Warin taon dam, ha. Sa sige na magpaningkamot nga makakaton ka niya ning at trabaho hindi na sa balay, magbugha, maglungag, manglaba. Hantod ng labay pila katuig. Astilan. Ulitawahay ka na. Nangkamot lang ko lahat. Para lang makatabang simula. Abini mo sa una bata pa ka. Mahimuot kong panidanta lang ka. Magbugha. Pag-abot na ako, nanakay nilungag. Say, maglugaw ka. Nakabata pa ni mo. Gika na tong grade 1 ka. Ang kamot lang ko la para dili ka mabunog la. Ay, kabuotan sa akong apo. Manghugas o plato, kabalo na. Hantod ka ron. Halos ikaw na maglihok sa trabaho din sa balay. Hayag ba yung kalimti mong pag-eskwila ha? Magtuon ka. Ay, kabala ka la. Kulay bahala la. Sige, apo. Walang hibaling ka, high school ka na. Matapos lang ko high school ah. Paningkamutan ako lang makatrabaho ko. Para ako naging magbuhi sa mula. Kumusta na ka? Ang imong inahan. Ambot si mama lah. Huwag nagunaw na pa ba sa ato? Asa na siya ka karon na abas Manila o asa nga lugara, asa siya diris ka Pilipinas. Parehas kitang duha apo, Marco. Walay kasayuran kung asa na imong inahan nagsubay nining nagkalain-laing dalan diris kalibutan.
1: Sa pagkumpas ng iyong kamay.
0: Sagdi na lang to si Mama Lula. Basi nakalimot na siya sa tubo. Wala na ba ni mo batiag kamingaw kaniya? Natural lang na alam, matiyo na tong kamingaw, pero bakun sa manang kamingaw lang ah. Wala takasahid kung asa na siya karon. Ingon niya, pagitaon niya akong papa. Pero karon wala siya balita, asa na ron siya. Aning kamot na lang yung kulula. Mahal pa ba ni mo si mama ni mo? Natural lula ako mang mama. Di man kumataw din sa kalibutan kung wala siya. Sige lang, apo. Kung itugot sa kahigayonan, huwag lang sa atong labong magkagagawa.

Ay, Marco. Nakaabot ka na di ay... Apo. Oh, la. La, di tambala, oh. Tumaran nila. Amay, kinakapalit ka, ani. Nakita man ako lang imong tumaran, la. Muntong idala na ko ang sudlanan, akong ipakita dito sa parmasya. Tagaan ko para makatumar ka, la. Asa man kagkwarta, palit ni mo. Absyon sa nalidiskarte lang, makakwarta lang. Ang imong pag-eskwela. Lola, makagraduate ko sa high school, ha? Manarbaho ko, ha? Happy na ba daw kung makagraduate sa high school? Ilan na lang kabulan?

Nanewang nagmayo si Lola. Luspad siya tanawon. Saan man di man siya permintin makainom og tambal kayo say wala ko'y kwarta. Usay makakaulmi, kaisa na lang. Wala na po'y pakialam na among mga silingan na unsa namin ni Lola. Iyahay lagi pa ning kamot kay parehas mga pobre. Pero sige lang. Makatapos ko sa pag-eskwilan ako sa school. Manarabaho ra ko. Para buhion ako si Lola.

0: 等啊。Marco， 啦 ，Marco， 老师了，啦，我怎么了？Dali, dali dire. Lo, unsa man nasa imong online lang ah? Pula. Lolo, dugo Manila. Oh, oh apa? Maglisod ko ginawa. Lo, imong mata lang anong mata man sa taas la. Dali dire. Na ako isulti. Lo, unsa na lo, unsa na ikaw la. Marco, ayaw pa sa hindi mong kaugalingon. Ayaw pa sa hindi mong kaugalingon. No. Dili na ako makaya. Apo, Marco. Lanay to ko, hindi gawasin mong babala.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan gani mo, Dam?
2: Jocelyn po.
1: Nag-aasa gani siya, Dam?
2: Kagadiri sa Kupurokoon, Nobilipangka.
1: Unsay gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kani adto?
2: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation na ako. Nakuan sa siya.
1: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam. Parayon to.
2: Salamat sa iyo tawag.
1: Okay, sige. Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
4: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared.
3: Uh-huh.
4: Kung ano magkaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro la pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya limaintain sa akong mga anak.
1: O nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizin nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizin sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong

0: Marco, bana. Plastar na mong lula ni mo.
1: Hol? Unya na kong pauli, Hol. Ikaw na lang diri isaw.
0: Sina kayo naghinihinas pagpanguli ang mga tao? Masilingan na to. Dina, sakay na lang ka sa akong motor. Kaya nilarga lang sa kenan. Huwag na to kabantay sila nga napaday ka diri. Dali na, Marco. Total na plastar na si lula ni mo.
1: Oo, Cole. Da? Ando na ko la. Ako na lang ko sala. Hindi mo magugip yan.
0: Sige na, Marco, din na.
1: Oo, Cole.

0: Kastilan Marco. Wala lang hibal eh. Nga bisan nag-inusara ka na lang. Nagkadiindiin ka na lang sa pagpangita para sa imong pagkaon. Natapos niya po ni mong high school. Nangkamot lang ko, no? Para mabuhi. Kung sa may plano ni mo sa imong kaugalingon. Mupadayon pa ba kapag-eskwila? Nakaplano ko nung aquapason si mama.
1: Ha? Pangitaon ni mo dito sa Manila pagkadako na ng Manila.

0: samtang dito ko sa aparador nung ba? Akong ginlungan ng mga sinina ni Lula. Giplastar nung maayo. Nakita na kung naiusa ka kupon ban nung nga sulat ni Mama para perminti makita ni Lula mabasahan. Ngampingan daw ko, di daw ko pasagdan. Unya, tapo ditong address nung nagipuyan ni Mama. Ay, na address sa Manila. Oo, nung mani akong subayon. Naalas, sige. Oh, adtukaw niya sa balay, ha? Kaya may nalang, makatabang ko sa imong pagpamasahe. Salamat kayo, nung. Ah, tabangan ta ka. Kay luoy po kayo ka. Mag-graduate ka na lang sa high school. Mag-inusara. Pirting luoyan ni mo. Sagdi lang na, nung. Kumusta ka na ko sa stage? Mutao lugar lang nung ang iyong mama. Kinsa man na? Sinalin, akong classmate. Mala, kung mupaso na ko sa stage, nihangi siya sa iyong mama nga. Taunan ko garlan.
1: Ay, nala, sige, sige. Kung mwanto ka na sa Manila, mag-ingon ka lang.
0: Kung makapaso na ko, nung, parang sunod adlaw, paso naman mi.
1: O niya, humani mo paso.
0: Pilakan daw nung mo, adto ko Manila, pag-itaon ako si mama.
1: Mahinaot na lang, Minga. Pagkatagbo mo ni Mama Niwa.

Ginoo, salamat kayo. Gabi sa nula ko'y papa, wala ko'y mama. O wala na po't si Lola. Nagya po yung mga tao nga nagtabang sa ko, ah. Labi na sa akong pagpasok. Pag-graduate sa high school, nagya po'y naluwing nga mitaot sa akong garland. Ginoo, ayoko pa sagli, ha. Subayo na ako sa mama kung asa sa Manila ako lang ituro ng address. Matukon ni Manong. Magsugod ako sa pagpatabang pamasahin ang panulong sa Manila.

0: Ah, nakadesisyon na yun ka, Marco, ng Mantong Manila. O no? Sa tinuod lang, nagduol-duol ko sa mga balay. Hantod sa mga opisyal din sa atong barangay, na bisag ginagmay lang. Nakatipog kong si Timil. Oh, si Timil, no? Oo. Oh, wala na ko nahilabti. Kay naluusab sila sa Imoha na inihatag og kinintos mga opisyal, mga barangay kagawal, lumis kapitan. Atag, kay giingnan ako nga, magtuligi si Marco sa Manila. Naway pamasahe kayo may trabaho kay estudyante man na. Tabang na ko ni sa Imoha. Nga, napukoy ako ah. Mga nga di mong paigong ako ah, sa ligan. Mga ako'y nang dool-dool. Salamat kayo nung ha. O dawata kin eh. Oh, mag-amping kasi mong biyahe ha. Maghinaot ko nga makabalik unta ka dire. Oh, nung salamat kayo nung. Oh, makanto ka lagi Manila, masubay na ni mong inahan ni mo kung asa sa Manila.
1: Marco, muna yun nagkikas Manila?
0: Oo, Nalin. Manimpalad ko dito pangitawan ako si Mama.
1: Sure pa yun ka na sa Manila?
0: Dilo ko sure, pero maningkamutan lang na ako. Nga makita na ako siya.
1: Oh, nawatan ni oh, hatag ni Mama. Kaya ko mangisultihan si Mama nga matukag kang Manila. Nga nangunta na siya nga, nabira ko na kay pamasahe, nga umaka magtrabaho. Naitrabaho ni mo, pero ginagmay naman na. Oh, dawatan niyo.
0: 1-5, nakuha naman ni Nalin.
1: Sige lang, dawatan lang na. Para na kayo magamit samtang nagpangita kasi mong mama ni mo dito sa Manila.
0: Sige Nalin. Salamat.
1: Mahinaot ko nga makabalik pa ka dire.
0: Basta itugot sa Ginoo, Nalin. Makabalik kahapon ko.

Salamat ka, kaabot ako sa Manila. Subayin ako ng address. Masakay ko. Para kong sakinan. Subayin ako ng address. Mainaut ko na asmamauntaan ng address na gingon niya nga din sa kupunban. Nagitago ni Lola. Tagpapas mama ng lugar. Batun ako.

0: Yan ako. Muna ng linya ha, muna ng street. Uy, na may mga tricycle na kaparada din eh. Pangutan ako ng tao. Call? Wala ko'y pangutan na, call. Ano ba yan? Ito, call, ito. Oh, kilala ko to. Mama ko yan, call. Mama mo to? Oh, call. Tiga muna, tiga muna. Igaano mo si Marites? Mama ko yan, call. Oh. Nung una, nandito si Marites. Ngayon, wala na, ang tagal na. Nandun na siya sa malayong lugar. Pero alam ko kung saan. Ano ka ba? Bisaya ka? Oo, Kol. Hindi pa ako masyadong marunong mag-Tagalog, Kol. Baka hindi naman ako ng Bisaya. Taga Cebu ko. Yung sabi mo, napuntahan mo si mama mo, delikado dun. Oo, nasa delikado, Kol. Okay. Para makasinabot ha, magbinisaya ita. Total, kabalo naman ko. Taga Cebu ko. Sa Cebu, sa Bantayan. O ako katunan na, Kol. Bantayan ang mong lugar sa Cebu. Isla. Manimpalad ko diri sa Manila. Lugay ko diri, ulitaw pa ko. Din ako nakapatulog pamilya. Nakasilingan mi si mong mama. Kol, ihatol ko dito sa ilan ni mama, Kol. Di ko masubot. Delikado ng lugar na. Puros mga armado, mga tao dyan. Nasa sa bukid. Ha? Ano naman sa bukid doon nga? Nagpangita man si mama sa kong papa na hapon. Abanto na nga na kayo pagkahapon. Oko, liwat man ko sa kong papa. Eh, ngun yan, pangitaon niya kong papa din sa Manila.
1: Ah, nakahigala si Marites. Ginganlan og Jigo. Mauto nga, nagka-relasyon sila. Ambot sa'y nakaon ni Marites, nga nang ipato siya ka Jigo nga. Di kanya kabisadong batasan. Tungod siguro sa kalisod ni Marites diri sa Manila. Ah, para lang na'y makatabang sa iya ha. Mauto nga, ni uman siya. Wa magtuos Marites nga. Naray grupo si Jigo nga mga armado to sa bukid.
0: Unta sa kol?
1: Dili ko mato dito. Ingin pa sa mga istorya. Makaabot ka dito ah. Dili na ka makagawas nga buhi.
0: Unta sa?
1: Oo. Oh. Ambot siya nakaon ni Marites nga nung iuban siya itong Jigo.
0: Kol, bisan dool-dool lang dito kol. Di lang ka mato bukid kol.
1: Oh, sige, sabot ah. Ikaw na ibahala ang mapasok dito sa bukid. Magsulod man ang tricycle. Pero awa-aw kayo ng lugar na nung dito nagpuyo ang mga armado.
0: Unsa man na sila, Kol?
1: Ay, nailhan ni sila nga. Gamito nila lang armas para makakwarta sila. Mauro na, huwag ka malo. Manulis ba na sila o unsa baka? Mupatay silang tao kung makakwarta sila.
0: Delikado na diha.
1: Ihatod ka pero diligyo dito nga. Musulod, diha ako sa crossing. Yan layo pa kayo na. Gikan sa crossing, musa ka pa sa bukid. Hibalo ba ka pila kilometro? 9 kilometro na. Tua ditong usa ka sitio na puros armado ang mga tao.
0: Maubakol.
1: Masa man, mulahos ka o dili? Kaya kung akong pasimuton, ay nalagad to dito dong. Basin pa hinunog, parehas ka sa ila ha. Mahimo kang armado, labi na kung makita ni mas mama ni mo.
0: Silang kol, mato kol, makita lang ako si mama kol.
1: O sige, di ko naman basulon ha. Oy, tara.

0: Pereira ta?
1: Kamingaw dari ko.
0: Oh, cruising rani ha. Mas mingaw na yun kung musulod na yun ka. Kakahuyan na. Pero makaagi ang tricycle. Bisag four wheels, pero dili maayo ang dalan. Siyam pa kilometro gikan diri niya, padungkas bukid. Kadlukan ang lugar. Kay watakibalo na yung mga tao nga nakakita. Samtang maglakaw ka, sigurado ikaw. Makitaan yun ka. Sitahon yun ka sa mga tao na sunod kung asa ka paingon. Bahala na kol, basta magkita lang ako si mama kung naimusita sa ako di akol. Ingnun ako si Mama Martis akong gusto makita. Oh, sige. Kol, plate ko lo. Ayaw na. May nalang magamit-gamit ni mo. Total, kailan man ni Maritis. Pero pila na katuig. Nga wala na may magkita sukan nga ni Uban siya kay Jigo.
1: Sige ko lang doon sa kukul.
0: Amping bata. Mahinaot ko nga makauli pa ka nga buhi.
1: Kinoo, ayaw ko pa sagdi, Kinoo. Ayaw ko pa sagdi.

Layo ay pagod siya ang 4 kilometro. Mapit sa kuning sapa. Nabaki nakakita sa kuwa samtang nagbaktas ko tira sa bukid. Panghilamos ko. Grabe kami ngaw diri nga nung nakabot man sila mama diri. Nung iuban man siya atong yan. So to, Jigo ang pangalan. Mapadayon ako. Bugnawas tubig eh. Subay lang ako ng dalan kay matod pa ni Angkol. Subay lang yung dalan. Nalaba kayo nakakita sa kuwa samtang nagbaktas ko nga nagsubay ni ng dalan. Padayon ako sa dahan.

0: Malingkot sa kundi sa mata, kahoyan akong dil. Huwag yung kinakita kasi nasugat ako ng tao.
1: Stoy! Hoy!
0: Wala! May tao sa akong likod.
1: Asa ka?
0: Duha ka lalaki nga naipo sila.
1: Asa ka nung?
0: Well, padoon ko dito kay Mama Marites.
1: Marites, ibong mama?
0: Ukol. Ako siyang mama. Kursuna lang kayo kami pasok din sa amang lugar. Kul, Bisaya ka, Kul?
1: Oo. Tagasambuang kami. Di alam ni Diri. Kaya nami tropa. Nga mong gampingan. Nga dilik ni ma'am para mas tamasan.
0: Kul, kailan mo ni Mama Marites?
1: Kaila! Si Mama Marites ni mo, asawa na ni Jigo.
0: Kul, gusto ko makita siya, Kul. Magkita, Bikul.
1: Huwag magkakita na mo. Kasi yung plano ni mo. Nagtuo pa ka nga makagawas ka dire. Kung makagawas ka dire, basin ikaw hinungdan nga magpuo among grupo. Kaya musulti ka dito sa mga sundalo ba, mga pulis ba. Kinsa may nagtudlo sa mga naadire mong inahan.
0: Okay lang ito, Kul. Pero nakahila siya kay Mama.
1: Sigurado. Sa unang gipuyan ni Marites, nga lugar na inakaila sa iya na kay Balong nga naal siya dire. Oy, sige. Uban dire sa mo ah.

0: Chico, chico.
1: Oh, unsa ra?
0: Mga kauban na to, nalatid pa yun eh. Batanon, mga kauban.
1: Batanon?
0: Ngano'n na nakasulod din sa to ah? Ah, masayaran na nato na, Jig.
2: Kinsa ka na, Chico? Ha? Kinsa ka na?
0: Nako ni batanon nga kauban ang duha ka na ako kasakop.
2: Batanong lalaki?
0: May bala na na.
2: Nakamayong ko.
0: Nakamayong ka?
2: Jacob! Ako siyang doon.

0: Mar, kung anong niya ka? Mar, magkayo mo pa kung nailan, Mar. Bisan pagbata pa kang nagibiyahan ta ka, pero baka mayungi ko sa imo, ha? Magipangitay kang maayo na ako, ba? Pero isubay na kung nabilin nga kupon ba nga na i-address dito, ma. Nakabot ko dito sa imong ilugan ng ipuyan. Nagihatod ko atong tricycle driver nga na adaw ka diri.
1: Nahibalo ba ka diri dong? Taman sa makasulod diri. Di na pwede magawas-gawas. Gawas ako mga sakop. Ikaw, may anhi ba ka para makikisakop diri sa ko, ha?
0: Diego, ayaw. Dili na akong gumuon ng kaugmaon sa kong anak. Anak, pauli. Balik na dito, anak. Balik na.
2: Ma, ikaw kung gusto mo, ikaw uban ma.
1: Gusto mo rin siya, ikaw uban ka. Yung sa papayipulos ng papauliyon mo siya. Biri na siya.
0: Ayaw diri, anak. Ayaw diri. Pauli dito.
1: Kumpiyansa ta. Kumusulti na siya nga ni atong kampo diri. Mahurot kitang mapuwa tong grupo. Tungod lang na imong anak.
0: Ayaw ka malaka, Jiko. Dili ka na mahitabo. Ako rin bahala sa kong anak.
1: Timan ikini. Unsa kini mahitabo sa among grupo dong. Tungod kung kinsa mangutana na sa imo, mutudlo ka. Mamatay pati imong inahan. Tungod na sa imo, ha?
0: Anak, sige naan. Balik dito. Ako ni bahala sa imo. Jigo, hangyo ay mong mga sakop mga magpauban ko sa paghatod sa akong anak.
1: O, sige. Isali ko ka na kanimo, Martis, ha?

0: dira kami taman. Parehas kami gipangita sa balaod.
1: Mahalo ni Sulong Makalriba.
0: Anak, ay nasigig pangutana. Paningkamot na lang dito. Nga makapadaan ka pag-eskwila kung nangandoy ka pa.
1: Niyabot kong Manila pa para mangitaon na ka. Karoon niya nakita ang tagahin mo na kung papauli yun.
0: Dili mayo ang mong paingnan diri anak. Nga makikuban ka kanako uban sa mga tao nga sakop sa kong nahimong kauban na si Diego. Anak, wa kay kaugmaon diri. Wa kay kaugmaon. Sige na.
2: Sige na, kay panguli na kami. Moro to ha, tungingon ni Diego. Sige sa mga utana sa imo ha. Kaya apili mong inahan pagkamatay. Kung na'y makapasok ng mga sundalo o unsa diha. Nasakop sa gobyerno. Ayaw yung pagsulti.
0: Sige na anak, sige na, kaya mabalik na kami.

0: Sugan ni anto Kuya Arn, hantod karon. Wala rong kay balo kung buhi babas mama. Ako may balik na lang ko diri sa Davao de Oro. Naning kamot ko. Nag-working student ko, pero ako una-una to kay mama. Nibati ko kaluoy kaniya. Nag-grabe na niya ka dry tanawon. Itigulang na siya. Natuwa siya sa bukid niya kauban sa mga tao nga puros armado. Ang ginoo na lang ang magpaigo sa iya. Kuya Arn, din lang ko taman. Manginaot ko akong inahan nga buhi paunta siya. Huwag ang ginoo na lang makahatag ka na akong pag-asa na magkita pa kami. Dagan salamat imo magtatampo. Marco. Dagan salamat Marco sa imong kaagi. Pero ning kamot yun ko Marco, labi na mga listeners na matagaan na itong kinabuhi. Kinigan salamat na sa inyong tenan mga listeners ug sa atong mga product ay inyo kalimti gikan sa atong Capricorn Gold with Malungkay and Santon. Mao ni pinaka-importante sa inyo. Ug libre usab sa atong Capricorn Purple with Malungkay and Santon. Ug sa atong Turbo Max Coffee. Listingan ninyo mga higala kung gusto ninyo energy. Ug sa atong usab nga Orion Herbal Liniment Oil nga nagkagamitan mga higala di mo magmahay kung makabaton kita og Orion Herbal Liniment Oil. Ug sa atong bagong haplas nga Supremo Herbal Oil. Pero bago na siya sa inyong paminaw mga higala, pero 25 na nakatuig nga nasulayan na sa mga tao. Nawala lang, hakaroon na itong ibalik. Pagpahibalo sa inyo ha. Ug sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata nga elementary. Ug sa atong Nerveplex AE, Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pataas ha. Huwag labi na usap no sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na to na nakafeel o tusok-tusok. Murag lang mangusik sa inyong mga tiil o binhod nga mga kamot o diil na mawala na siya. Huwag sa atong Mega Carsoft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Huwag labi na usap sa atong Ferbite Capsule para sa mga luyang nga mga lawas, gamay nga trabaho, daling kapuyo niya, luspad niya, maglipong-lipong ka. Dry tanawon, ayo pasag din na ha, mag-Ferbite Capsule. Siya ang vitamins nga dili ka makalasa og tayo, og dili mag-hapdos imong tiyan. So, dagan kang salamat kanyong tanan, mahigala, kinis Kuya Arn, inyong Dr. Love, ingon, bye-bye. Pag-ayo-ayo mga pinangka. God bless you all.
1: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome mga palangga sa atong programa. O gani mag-iskot tapod bahin sa atong panglawas, no? O dili kini mahimo ang ato ang programa karon kung wala ang atong pinalanggang doktora nga atong diabetologist nga si Dr. Francis Bantilante or gitawag og Dr. Choi.
3: Yes, good morning, good afternoon o good evening sa tanan, ma'am, no? Salamat kayo sa time ngayon lang gihatag sa ato apag join sa atong program.
2: Mm-hmm. So, kanang ang mga kahigalaan nato din ha, nga gustong musalmot, mupadala sa inyong mga problema, i-message lang ninyo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
3: Yes, o pwede po sila ma mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI. Mm-hmm. Pwede sila dito mag-send sila message, naapay pa lang picture, or sa ba, no? Mga lab results, inana.
2: Mm-hmm. Ang sa mga gusto mo shout out, Doc, no?
3: Gusto mo shout out.
2: Positive nga mga feedback.
3: Yes, oo. Basi na sila yung mga experience nga positive sa ato ang mga product, nindot yun po ron tayo lang share, no? Dari sa ato, harun mabasa na to on air. Lagi actually, to, kitang tanan dyan, magpa-flu vaccine every year.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, labi na mga kabataan, o sa mga medyo idaran, sa mga nanay, tatay na to, no? Kinahanglan makapavaccine, di ay sila
3: yeah, dyan. Oo. Ang pinaka, dapat yun, ang mga bata, o mga senior citizen, mm-hmm, no? Pero, mo na nga ingon ko dapat dili pa din nato kalimta na tong self, no? Kay kita biya ang mga breadwinner, no? So kinahanglan pod healthy pod ta.
2: Aha. Yeah. Dayon doktora, kanang maayo dagway nga maka vitamins gyud ta karong mga panahona.
3: Ana gyud, ma'am. Kinahanglan gyud. Kinahanglan gyud ta mag-take sa ato mga vitamins aron ligon atong koan self.
2: So para ligon ang mga kabataan nato dok, mas maayo makapainom tanila sa Nerviplex na syrup, no? Mm-hmm. Para sa mga kabataan para ligon ang resistensya. No, gawas pa ana dok, abtik.
3: Dili-dili magsakit. Dayon maayo sa klase, delayed ang ilang development pa. Labi na ni ato ana ay taurine, no, ang Nerviplex syrup na ay multivitamins og lysine, no, pag nagkaon, tapos taurine for brain, zinc for immunity, and chlorella for growth.
2: So nindot kay na mga higala, no, ipainom na to sa ato mga chikiting, and then naabot tay kay nang para sa mga nag-edad na naatay Nerviplex nga AE. So same ra gihapon siya nga kuan kana ang formula nga nabutang para sa kanang sa syrup sa mga kabataan, no, dayon mas maayo pagyud ang gana sa kaon sa ato mga nanay ug tatay dinha, sa mga ate ug kuya, dayon protektado gihapon ta para ligon ang resistensya sa ato mga nanay ug tatay dinha, no, mag Nerviplex na ta, Nerviplex AE. Okay, so doktora, sa walay langan, naghanagod kayo itag mga messages dinihino gikan sa ato ang hotline number nga naghang nang nakapadala dirita sa ato ang unang texture sender sa numero na last 4 digits sa 1799-0935. Ingon siya dinhi, good PM Doc Choi, ang inyo ning tigpaminaw dari sa Camigin. Shout out sa mga taga Camigin, no? Nakamention man ka adtong ni Agi Doc na mag-maintain kong inom og silikosib og pregabalin. Mapalit ra ba ni Doc bisan wala na reseta sa doktor atong ipakita sa butika? Kapila man pod mo inom ani Doc matag adlaw. So thanks kaayo. Kuan daw siya. Wala daw siya MRI diri sa hospital sa Camigin. Need pa jud sa pasyente mo tabok adto Cagayan de Oro. Uy.
3: Kana lagi mahal manguna ang MRI, ma'am. So gamay ra jud po mga hospital maka-afford ana, no? So dito ra gyud siya sa mga big hospitals kasagaran available. Regarding sa silikosib o pregabalin, ako dili ko mo-advise nga i-over-the-counter na siya. No, kay kinahanglan yun na siya og doctor's advice how to take, no? Though ang silikosib twice a day, ako maximum radyo na ako, ana, 5 to 7 days. Dili na ako mugobian, ana, no? Kay, syempre, napo na siya yung mga side effect, no? Tanan na tambal na, mga slight side effect, no? So, muna nga, ang samua, as needed lang yun for pain, no? Ang pregabalin mo ay pwede siguro everyday. After dinner, haron dili kayo ka murag mahurong-hurong, manggugagamay, ani, murag malipong ba? No? Or murag katulugon, no? Muna nga, at bedtime na nina ako usually gipa inom ang kanang pregabalin, no? Mas, ma-prefer ko nga, directed with the physician's order yun ang silikosib, no? Ang pregabalin, pwede ra gyud na siya i-maintain siguro for longer periods kung naapakay mga neuropathic pains. Pero katong yung ingon nga MRI, kana listod yun na siya, so na either sa big cities or yun na siya available. Mahal mo na siya ang machine, ana. So, kinahanglan, dito yun po siguro sa area kung daghan magpa-MRI. Kaya maalkansi po ang naghimo na diyan sa ilang area kung wala po kayo magpa-MRI. So usually, maka-afford na katong mga dato. Or kung dili na yung mga insurance. Sa health insurance, makover na siya. Pero medyo mahal-mahal dyan. Matang-tag 10,000 and above ang price. Oo.
2: So, wala na po yung kapuli, ana, Dok, no? Nga marag, kuan na po, wala. Wala dyan siya.
3: Wala.
2: So, kanagyod, saan may mong advice, ani, Dok, na mag-delegate siya mapalit over the counter, no? Magpa-reseta, gid-balik si ma'am, or?
3: Kana, depending na sa pharmacy nila, kaya usually, stricto lang pharmacy sa antibiotic, ma'am, pero dili na ito na i-encourage. Kaya, siyempre, tanang mga tambal, na gina siya side effect.
2: Okay, so salamat ana doktora, no? Og sa ato ang text sender, no, in automatic ka karon, ma'am, sir, or wala man nag-mention, no, kung babae ba ning lalaki. So thank you kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema, no? Then hinaot nga natubag ni doktora ang imo ang pangutana. So diri na punta sa ato ang laing text or sender sa numero nga 5552 sa 0948. Ingon siya din, good PM doktora o kanimo buttercup. Mangutana ra ko nimo unsa man dok ang maayong tambal nga mugahi ang nag-edad nga medyo idara na gyud. Pagahi man ni doktora ay.
3: Natay, basin daghang kagkuan maintenance diha. Dili pwede basin ang uban ng mga tambal idugang ana no. Pero siguro na discuss man nato sa una no main ana. So the same rig hapon kada mga sildenafil or kanang itawag nila very common na name niya nga Viagra no. Pero naana karoy mga daghan nga mga brand ana nga mas cheaper. So kana siya, mas maayo gyud na siya kinanglan na siya prescription, di na pwede istorya lang sa pharmacy, no? Kay namagod na siya yung side effect po, no? Which is sometimes, makakakos magod na siya vasodilation. So, kung na kay mga tambal ng maintenance, nga naay pang vasodilator, sama sa mga trimethacidine. So, bawal na siya nga iinom together. Kay mo potent na unya ang vasodilation, ang tendency is ma-underperfuse na ang uban nga area sa imong heart, no? Muna ang uban na kalit lag heart attack. Lagi kay nakulangan ang blood flow padong sa ilang heart. So, kanamay nana, tay, kung nakay plano mo take kung may nana, istoryaha sa ang doktor ni mo. Kinanglan sa manang hidga, then kinanglan po ka mga igreseta kay dili ka kapalit ka ng mga sildenafil, dili ka kapalit o gingunana over the counter. So, isa po na sa regulated drug. So, kinanglan yung kagreseta, ana.
2: Okay, doktora. So, wala na gayo ka na ang natural way, ana, dok, no? Wala na, Jud? Labi na ng
3: edad na? Siguro, kaya ang uban, kung diabetic lang, sulayan nila, i-control lang blood sugar, no? Kung mo respond balik ang ilang mga nerves. Kaya ang nerves mang good, once ma-doubt na siya or ma-damage, dili na gyud kay 100% yung effect. So dili na siya ka-stimulate kaayo sa imo ang mga organs. No, so naay akong nakitaan nga mga uban nga mga supplements para nang gina-promote ni Kuya Earn. So man na, ma'am.
2: Kaning Turbo Max coffee drink mix.
3: Bason lang tay, sulayin na. No, bason lang. Dili po ko kakuan, kaya wala po ko ka kuan nag-research bahin ana. Pero na ay main ana, which is ka ng horny goat weed, I believe, ana siya, o ka ng ginseng, nga ginakuan nila, ka ng tongkat ali, nga ginapromote nila, o ka ng ginseng, muna siya akong na ibawaan, no? Pero, wala jugo ka basa og mga research ana kay dili po na siya part sa amo ang study sa medicine, no? So pero siguro yang i-text ana si Kuya Earn.
2: Okay, so good sir, no, hinaot na karon sa imo ang pag-message og naka-tune in ka, nakadungog ka sa advice si doktora, so mas maay makainom ka aning i-try ni mo po ng Turbo Max. Anyway, kay coffee raman po ni siya, no? So, basin makatabang at the same time, Dok, maayo din siya mag-inom po din siya o B-complex. No? Kaya para sa mga kaugatan. So, basin matabang pa. Muna akong gingon kung mahimo na apay mga natural ng mga paagi din, ha? Dili ta diretso yung mag-Viagra ba na, Dok? No?
3: Yes, may a brand name na niya. Ah, brand name. So, layo lang sana. Siguro, basin, ha? Kay, muman siguro na ginainom ni Dr. Love siguro.
2: Ah, umani ginom ni Dr. Love.
3: Yeah. So, muna siya. So, lagi lang natay. Dahil yun, kung wala na effect, mato kasi mong doktor, kato akong ingon ni mo, pero mga ikagreseta, mungutana na yung doktor sa mga tambal nga gina-take ni mo, kaya na yung tambal nga dili pwede imnundungan, ana.
2: Okay. So, salamat kayo, doktora. So, balikan na to, no? Ang Turbo Max, tay, try anig dilaw. Anyway, kape man siya. So, mag-coffee corn ka, mag-Turbo Max ka.
3: B-complex ko, ma'am, no?
2: Plus B-complex.
3: Yes. Basta no, niya maulian ang mga nerves na to gamay, ana.
2: Na itong B-complex.
3: Ang health sa nerves, yeah.
2: Na B-forte. Okay. Record na din, tay, ha? Or, sir. So, salamat kay simong pagsalmot o ginaot nga natabangan na to ang imo ang problema. magpasalamat nila Dok no sa tanan nga namati nato no sa tanan nga ni Salmon sa atong programa kay naabot naman pud ang ato ang oras Dok. Bueno mga higala hangtod sa sunod nga higayon kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz magpahinumdom kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, so kani si Dok Choi nangayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: For now,
3: bye-bye!
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Mayong gabi eh. Mayong gabi mga ka-vibes. Oras sa FMR. 11 minutos na human, milabay ang ika alas 8 sa gabi eh. Dito sa to ang programa, FMR Confession. Ako lang ang inyuhang kauban karon mga ka-vibes. Siyempre si Kuya Tolets ha. May gabi mga higala diha. Higala na to sa kahanginan. Kini gabi una ablihi ang inyuhang mga kasing-kasing ug buminawa ang mga istorya nga puno sa kasakit, paglaom ug mga sekreto nga dugay nang gitago diha sa inyuhang mga kasing-kasing. Okay. Mani na mauna eh. Tamsa. Nadugay ra ninyong gitago sa inyo ang kasing-kasing mga ka-vibes. Mo nga ato ka na karong istoryahan mga ka-vibes ha. Ato ka nang hatagan. Hatagan o gina. Hatagan o kinabuhi. Ego no? Ato ka nang pagasalo-saluhan mga ka-vibes. Dinhi sa ito ang programa. Yung mga sekreto din hilang sa FMR Confession with Kuya Tolets. Diin wala kita'y paghukom mga ka-vibes sa mga istorya sa kinabuhi na gipadangat din hiyan atong pagabasahon. Kundi ang buhaton na nato mga ka-vibes mao ang pagpaminaw, ang pagsabot o ginagmay nga tambag mga ka-vibes. Kung nakay gusto nga ikumpisal mga ka-vibes o istorya nga gusto nimong ipaambit o mensahe nga gusto nimong ipaabot, ayaw kahadlo kay dinhi ang imuhang tinog adunay lugar ka vibes ha. Hatagan ka na nato og pagdagad. O kung busa lingko na kung aduna kamoy mga radyo diha sa inyong tagstag sa kapanimayo di ba ka nagtanaw karon sa tong live ha. Lingko diha og pahulay ha? Relax kung gubani ako hangtod unyang alas 10 mga ka vibes ha. Kini ang inyong kauban si Kuya Tolets nga anda maminaw sa matag confession nga mga mahimong inspirasyon sa tanan. Kini ang FMR Confession with Kuya Tolets. So, may gabi diha kaninyong tanan labi na dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Diri sa may Nabunturan o diha sa Monte Vista, kaman diha sa may Compostela, diha sa may Maragusan, Yubataan. Diyan sa Pantukan, diyan sa Mawab, Mabini, diyan sa Mako, o sa Laak. O ingon marasab, diyan sa may Davao del Norte. Ito ang mga suki nga mga tigpaminaw sa may gabi, diyan kaniyong tanan. Welcome sa toang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lamang sa 96.7 FM, ang favorite musical radio sa Davao de Oro.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Oras FMR, 30 minutos na human milabay. Ang ika-alas 8 sa gabi. Din sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tolitz. May gabi, di akan yung tanan. Ang ato ang live mga ka-vibes kay Murag. Muraog na wala ba sa signal, no? Musta di inyo mga ka-vibes? Wala ba na wala di? Kay Murag ako, Adri, na wala man ako ang kuang naong dari sa kuang live kamu dia okay ra inyo dia mga ka vibes kaya ko amuro mag nawa gi andara balik ka hina ya kuang signal mga ka vibes siguro may gabi dia kaninyong tanan nilabi na sa mga nagtanaw karon sa tuang live oy sa tuang amigo dai sa tuang kauban ni karon si Bus Jeepre Dos Pueblos tuang amigo diri kauban diri mga ka vibes ha. Panahon sa kagabihon na doon natin kauban si Jeepre Dos Pueblos. Shout out dia sa tanan taga Barangay Patima. O dia sa may Barangay San Miguel Compostela. Shout out dia sa mga Dos Pueblos family. Gabihi dia kaninyong tanan. O sila bina sa mga nagtanaw karon sa atuang live karon ha. Ang gabihi dia kang Ate Ruth Rimulta Niog. Yung gabihi mga ka-vibes. Tulits, shout out Juliet Puno, Rosalis, o Kakay Rosalis, thanks let's. Shout out to diha kang Erika o gang Juliet diha sa Barangay Ugaw. Na ako ang bugtong anak o bugtong usab nga kwan, bugtong usab nga asawa. Bugtong nga asawa mga ka-vibes. Gabi diha gikan ni Ate Ruth Rimulta Niog. Ma'am Anafe, si Davia, good evening Kuya Tulits. Shout out ko sa Purok 4, Kanidkid Montevista, Davao de Oro. Ay, may gabi idea sa tanan taga Purok 4, Barangay Kanidkid Montevista, Davao de Oro. Gikan ni Ma'am Anafe, gikan kang Ma'am Anafe, si Davia. Diha usab sa Barangay Kamantangan, may gabi usab diha kaninyong tanan. Gabi na sa mga kafbo diha ato ang mga partners ha, may gabi ininyo diha mga sir. Salamat kay sinyo ha, kanunayon pag bantay diha sa ito ang kwan ha. Bantay diha sa ito ang mga kwan, gamit diha. May gabi diha kaninyo, o salamat sinyo pagpaminaw diha sa may Barangay Kamansi. Ngadto usab sa Barangay Mayaun, diha sa Barangay Banglasan, o ngadto sa may Prosperidad. Shout out diha kaninyong tanan. Gikan ni Ma'am Anafe Sidabia. Kagawad Kagawad Marjun Nistal, may gabi diha kanimo. Salamat sa imong pagtanaw ha. Shout out diha, may gabi din ha tulit sa shout out. May gabi diha usab Kagawad Marjun Nistal, sa iyang mama ang to ang Barangay Captain Milagros Nistal diha sa Barangay Ugaw. Siyempre, dili na to ikalimtan ang nag-iisang amahan ni Marjun o bana hinigugma ang sabi tawag sa bana na nag-iisang mahal sa kinabuhi si Pari Bobby Nistal. Magibigin ni mo da pre. Salamat sa inyo ang pagbaminaw diya sa may Purok Uno Barangay Ugaw. Shout out diya sa mga taga Purok Uno Barangay Ugaw ha. Binasa to ang mga amigos amigas diya sa may planta ha? Planta ni Bubong, may gabi diya kaninyong hurot ha? O sa mga One Port Boys, may gabi diya kaninyong tanan. Labi na diya sa ilahang kwan, ilahang chairman si Do Kiris Ipanto. Shout out diya sa mga One Port Boys diya sa Purok Uno. Sa mga Dialka family, may gabi diya kaninyong tanan. Sa inyo ang Purok Chairman diha si Ma'am Gigi Gulayan Kanunigo, may gabi diha kanimo gi. O sa mga Gulayan family, may gabi usab kang Manong Mangi diha ha, imo papa o kang Manang Linda. Sa tanan ng mga Gulayan family diha, may gabi diha sa mga Dialka family, shout out diha kanan sa mga Digal kang Dudulyos Giritan. Mas Dudulyos nga wa mo koy apil ana. Dudulyos sa mga Giritan family diya, o gang Julius Jr. may gabi diya. Kang pagumangkon usab ni Rubin Padilla, si Gugoy Padilla ha? Kang Kati may gabi ninyo diya sa mga Bandala family. May gabi diya kang Bubong Bandala o gang
Silin sa mga anak ninyo di may gabi. Siyempre, Alan Gulayan. Alami kayo, dami kayo bahal. Murag tuba ni Ukong. Dami bahal do lan, murag tuba ni Ukong. gabi ni wala, huwag kang daday. Boss Danny Digal o Ati Lilin Kagawad Danilo Digal Kagawad si Dominda Puntibidra magabi dastanan mga pangsyonaris o siyempre kang Boss Felix Puntibidra magabi diya kaninyong tanong Sir Antonio Colliantes diya sa may Cebu City diya sa San Remy Hio Cebu City magabi diya kanimo Sir Antonio Colliantes, good evening Sir Tul. Watching live Pampanga, Barangay Hagnaya San Remigio, Cebu. Sila mala salamat kay sa mga taga Cebu City ha. Shout out dia ganinyong tanan ato ang mga amigos dia. Ila pabaka ni ato ang mga amigo magkita tag utro no. Ya sa may daan bantayan Cebu, dia sa may sa Mandawi City, Cebu. Dia sa may ES Fortuna Street, Banilad, Mandawi City, Cebu. Aming gabi, di akan yung tanan. Musta na ito ang mga amigo. Dugay-dugay nang itawakan, ano? Okay ra, sir. Loading man. Loading lagi. Hindi na yung signal. Aming gabi, di akan mo, Sir Antonio Colliantes. Diya sa may Bugo City, Cebu. Sa Daan Bantayan, diya sa may Bantayan Island. No? Sa mga Maluluyon Family, Grusales Family, diya sa may Kumbado Bagay, Daan Bantayan, Cebu. Taga diha gyud akong mama magpapa Sir Antonio ako ang papa taga Maya Maya Daan Bantayan ako ang mama diha sa may shout out diha kaninyo sa mga taga Cebu City mayong gabi diha kaninyong tanan ato ang oras mga kabibes 36 minutos na human milabay ang ikalas 8 sa gabi mga kabibes banin ko ninyo hangtod ta alas 10 mga kabibes tungod kay aduna kitay pagbasahon karon usa ka sulat sugilanon sa gihapon kaagi sa gugma makakilig ha paminaw ani Ate Ruth Rimulta niyog kay murag duol-duol ni sa imuhang mga kaagi paminaw ayaw katog di Ate Ruth ha kay kuan ni siya nang duol kayo sa imuhang ning kaagi nindot lagi ni promise ganahan gani karon ning maong kaagi gipadangat din sa ato ang programa kabasahon na to ni karon ha nya paminaw mo diha kay harong kahatag buni o kanang kakilig-kilig da sa inyo ang paghigda-higda atong oras mga kabibes 37 na minutos yung man milabay ang ikaalas 8 sa gabi din sa to ang programang FMR Confession with Kuya Tulets din lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataho tag manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay ako mga palatian na ayaw. Ubag mani, atayte. Nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan ako nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Oras na to, 51 minutos na human, milabay ang ikalas 8 sa gabi. Dinis na to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. May gabi diha kanimo ay Jose Aguanta. Shout out Tulits, shout out diha kang Jose Aguanta Utik. Diha sa may barangay ngan Kumpustila, may gabi diha kanyong tanan. Nindota na kasi imuhang area tiko eh. Imuhang saging antik ba? Imong area ba? Sige ko kagi ka radlaw. Perti ng sinawa. Nindota kaya sukad nga ikaw nagdala tik. Hindi ka basta-basta tik. No, di ka matabasta-bas ba? Nindot na bito kayo tik. Sukad nga ikaw nagdala da. Tinuol lang yun ha. Sino kayo? Muna akong gayon ni mga ayaw dyan pa kaulos kaliwa tik. Ibuhata yun ang pinaka-the best yun. Limpyo na kayo tik, makita na ang kwan, gwapo na kayo dahon. Unya, makita na nimong mga amigas nga mag-date-date. Huh? Ano limpyo ka? Baga na kayo dahon, green na kayo. Hindi na ito para sa una, no? Nandot na kayo, daghan ba dyan kayo mga kanal-kanal, lagi pang cross-crossan, hindi mo kanala. Congratulations! Ha? Congratulations, Jose Aguanta. Baka na ito, hindi na masawasta ba? Kuya kayo eh. Utik ka, Jose Aguanta. Diya sa may barangay ngan. May gabi diya kanyong tanan sa mga mulupyo diya sa barangay ngan na Kompostela. Diya sa may Balma, may gabi diya kanyong tanan. Ngadto sa, kuan? Dito sa Bango. May gabi diya kanyong hurot Bango. Dako kayo nga barangay diya sa Kompostela ang barangay ngan, no? Abot dito sa Bombong, kay Bukid, padung na dito sa Bondiri, padung sa Oriental. Amin ako ang barangay, di mo tabang. Pag-uro po kay Balotik, nga ka na din bango, sakop din na dito, diya sa nga, no? Diya sa Balma, sakop niya po. Ako, alinin ko, hindi kay. Ako, hindi kay ka, huwag ko, hindi, tik, sakop. Ang gabi, di ka ninyong tanana. Sa ito ang mga suki ng mga tigpaminaw sa, siyempre, dili na ito kalimtan. Si Nanay Maria, may gabi, di Nanay Maria Tungko. Bida kanimo si Nanay TC. Nanay TC dia sa Puruk Uno, Barangay Andap. TC Hintapa, dia sa Bay Puruk Uno, Barangay Andap New Bataan. Siyempre kang Nanay Kunsing Lawlaw, o kang Ate Ming, Mi. Ito yung pwede nimo Ate Mi. O dia sa mga De La Torre family, kang Nanay Carly, Tatay Carling, o Nanay Nanay Marcela, sa mga De La Torre family, di may gabi di kaninyong tanan. Di sa Mary Mediatrix, shout out di kaninyong tanan. On kayo, welcome kay tag mo ato tarito, no? Mo ato tarito, so gato ni tang nanay. Gato ni tang nanay Kunsing Lawlaw. May gabi ni mo di anay. Salamat kayo sa inyong kanunay pagpuminaw, no? Nanay Maria Tungko, Nanay Carmen Jess, di sa Puruk Tres Barangay Ugao. Shout out di kaninyong tanan. Sa mga Gulayan family usab, aming gabi di kaninyong hurot. Sa mga Diaz family, o mga Diaz family kang Istong Ugang Purisa. Sa mga kabataan di aming gabi kaninyong hurot. Sa mga Agang family, o Serpo family. Aming gabi di kang Mam Aileen, kang Arbin, kang Madam Nining, o kang Bro Alping, Agang. Sa mga Agang family, shout out din yung tanan. Sa mga Soldia family.

Okay. Oras sa FMR, 8 minutos na human milabay ang ikalas 9 mga kabibes. Dali ra kayong oras mga kabibes, no? Bago pagunta nag-uban-uban, dali ra kayo hapit, alas 9 na po. Sunod na eh, alas 10 na. No? Dali ra kayo mga kabibes ang oras, no? Shout out din sa mga nag-danaw sa tuwang live o mga nag-react. May gabi, di akang agaw yan-yan dukog. Di sa may pulang lupa. Sa sakop sa Trinto ba na di agaw? Di sa may pulang lupa, Trinto. Huwag ingon masab kang Rosalyn dukog. Ni Heraclio. Bulayan akong igso ni Heraclio. May gabi ini mo di Heraclio. Asa na magkaroon na pita? Gabi, salamat sa pagtanaw. Huwag ingon man usab, wala-wala dyan imo signalits. Kulbaan man sa taana, lits. Ati ro, trimulta niyo. Wala-wala dyan ang signal. Bitote. Hinay kayo, mapilit-pilit. Wala-wala ang signal. Karoon, okay naman po siguro. Gabi, di akin yung tanan. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Gaya po na. Di sa mga naminaw sa radyo. Gabi, di akin yung tanan. Tanaw sa live, murag na yung okay-okay na ito ang signal. Gabi, di akin yung tanan. Ning higayon na mga kabibes, ato nang bagabasahon ang usa ka sulat, ha? Sugilanon sa gugma nga gipadangat dinhi sa tuang programa FMR Confession with Kuya Tulets. So, plastar na mo di ang mga kabibes kay ato nang pagasugdan kining maong sugilanon.

Maayong gabi, Kuya Tulits. Tawagan lang ko sa pangalang Lorna. Nagdesisyon ko nga isulat ang ako ang istorya aron mahimong pahinumdom nga bisan unsa kasakit ang atong nagian, aduna gayoy higayon nga ang gugma mubalik sa panahon nga wala nato dama. Napulo ka tuig na ang milabay sukad na matay ang ako ang bana, Kuya Tulits. Lisod kayo ang ginabuhi. Ako na lang ang nahibilin. Ako na lang ang nagpadako sa among duha ka mga anak. Wala na ko magunahon na nga makakita pa ko og lain nga higugmaon. Ang ako na lamang gihunahon na ang ako ang pamilya ug ang ako ang trabaho. Apan usa ka adlaw ni anak, Kuya, adunay lalaki nga misulod sa ako ang kinabuhi. Tawag nato siya sa pangalang Mario. Biudo usab siya, Kuya. Dugay na usab ang panahon sukad na matay ang iyang asawa. O karon pareho mi nga nakasinati sa hilabihang kasubo. Nagsugod mi isip managhigila ay lang, Kuya. Magkita sa simbahan, magtagbo sa merkado, ugsahay magkapi human sa misa sa simba. Walay pagpugos ug walay pasalig ang amuang panaghigalaay. Ug hinay-hinay kini nga mitubo. Sa matag istoryahana ay namo, nasabdan namo ang kasakit sa usag-usa. Wala na'y kinahanglan ipasabot kay pareho man mi og naagian. Kabalo mi unsa ang ibati sa usag-usa, kataw nga nawadan sa kapikas sa kinabuhi. Paglabay sa panahon, abini mo, Kuya, nakamata ko nga nalipay na usab. Nalipay na usab di ay ang ako ang kasing-kasing. Kay abi mangudi mo, Kuya, kaniadto mura kog nakalimot unsaon pag-smile. Apan tungod kang Mario, mibalik ang akong paglaom.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ako sa anon, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa ubano.
10: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Magkapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 30 minutos na human, milabay ang ikaalas 9 sa gabi. Og atong nadungog ang usa ka istorya mga kabibes ha. Istorya sa gugma sa duha ka biudo o biuda ha? Nga nagkahigugma ay muling binuhay mo ang puso kong ito. Ate Rotary Multa ni Yoga, makahilak ko sa imuhang background. Let's oy, nagsakit ang ako ang dughan. Sakit dahil ang dughan de. Nice ang istorya, Let's, pero para sa kuwa di man makaya. Pabilin sa views. Pabilin sa pagkabiyuda daw. Pass lang sa ako. Di yun makaya dahil. Ate Ruth, niyog dia sa may barangay Tamiya, Compostela. Di ina makaya dia. Di ina makaya dia, te. Mabili lang sa ka. Pero nakahilak ka sa background, ha. Unay guwan, unay nindot. Okay kayo. Oh, may gabi diha kaninyong tanan. Sa mga nagmata pa, sa mga nagpabili na minaw ka na to. Din sa ito ang programa, ang FMR Confession with Kuya Tulets. Din hilang sa 96.7 FM, ang favorite musical radio sa Davao de Oro. Nindot ang istorya nga ito ang nadungog karon mga kabibes, no? Istorya sa duha ka, magtiayon nga, may panaw ang ilang isig ka kapikas sa kinabuhi. Pan, sud sa taas nga higayon, nagtuo sila nga wala na. Dili na sila makabaton pag laing hinigugma. Sirado na alang kanila. Pero ang kaneng say tawag na ang imuha ba ng kapalaran o ang imuhang dagan jud sa kinabuhi o unsa baka mojoy magbuot. Nabuot jud ang time nga nagkita silang duha. Nakakita siya og usa ka lalaki, usa ka binuhat nga nakapabalik pagpitik sa iyahang nahikatulog ng kasing-kasing. Di, basta-basta. Oo, no? Yeah, wala siya nagdahaw mga itong mga kabibes. No nga, mubalik pa to, maabot pa ng panahon na nga mahigugma siya pag-usab. Apan, ang kapalaran, maugyod ang magbuot. So, dili kita, dili na to ma... Dili na to ma-hookman yun, no? Ang itong kagalingon ka mo yung tanga. Dili na kita. Pero huwag mo takabalo sa unahan. Kaya dili man kita ang tagiya sa dagan sa tuwang kinabuhi. Una nga, ang itong ikasulti ani mga kabibes. Alang ka ni mo Lorna o Mario. Ako ang ikasulti nga ang inyong gugma o sa ka pamatuod nga ang kinabuhi dili matapos sa kasakit. Ha? Ang pagkawala sa inyo ang mga kapika sa kinabuhi, dili gid sayon. Sayon gid tatanan ana nga dili gid sayon nga mawad-an og kapika sa kinabuhi. Kay siya ang imong katambayayong. Nya karon nag-inusara kanya butang panahon nga ikaw na lang usa nagsagubang sa mga pagsulay, nagbadako sa inyong anak. Apan dili usab sala nga mubalik ang kalipay sa inyo ang kasing-kasing. Take note, anak. Dili ko na siya sala. Shout out, Ate Ruth Rimulta niyo. Ayaw tuguti nga ang mga sulti sa ubang mga tao mo ay magbuot sa inyo ang kalipay. Ang importante, limpyo ang inyong konsensya. Tinudanay ang inyong mga pagbati. Ug aduna mo'y pagtahod sa andumanan sa inyong mga kapikas nga nang labay na. Nangawala na ninyo ang kapikas matud pa niya dili kuno isip hulip kundi dili lahi pagpadayon dili hulip padayon lang sa pag-ambing sa inyo ang usag-usa Mario o Lorna himuha nga ang inyo ang relasyon mapuno sa pagsinabtanay pagrespeto ug labaw sa tanan pag-ampo. Mugin ay pinaka-importante sa tanan mga kabibes, no? Mahimo kitang mainampuon sa labong makagagahom tungod kay siya ra ang nasayod sa tanan. Siya ang nagbuot, magbuot sa tuwang kinabuhi. Siya ang atuang pabuton sa dagan sa tuwang kinabuhi. Ang gugma dili sukdon sa edad, o dili kini magbasi sa edad.
usay kaduhang higayon, kundili sa pagkamatinud-anon o sa kalipay nga inyo ang gipaambit sa usag-usa. Ugalang sa tanan, dili sala pero dili maagwanta akong kabuhi. Atirot. Gikabuhi. Ay, tatong na Mino, tapos Juliet ron natirot. Mukmuk gitu ro katawa ron. Di magwanta di mong kabuhi. Alang sa tanan mga naminaw karon mga ka-vibes nga. Susama og kanang mga kasinatia, no? Nga nawadan usab ang mga kapikas sa kinabuhi. Hinumdumi. Nga ang paghilak mga ka-vibes adunay katapusan. Ug ang paglao mahimong mubalik sa panahon nga wala ninyo, wala nato dama. Kung moabot ang usa ka tawo nga tinuod, mahigugma, humorespeto kanimo o kaninyo, ayaw kahadlok, mga ka-vibes. Abliha ang pag-usab, abliha pag-usab ang inyohang sarado na nga kasing-kasing. Kini si Kuya Tolits nga kanunay magpahinumdom. Ang tinuod nga gugma, dili mo pili sa nangagi, kundili mutabang sa pagpadayon sa kaugmaon. At iro trimulta niyo. Shout out niya. Bitaw, mga ka-vibes, inanala na siya. Usahay manggod kita mga ka-vibes, kung masakita na manggod ta, mahimong masirado na ba? Kay base sa ato ang nadungog nga istorya sa kinabuhi niya, ni Lorna, nawala ang iyang kapikas. Sakit kayo alang kaniya. Napulo katuig nga siya ra ang nag-inusarang nagpadako sa ilahang mga anak, pabiste, paeskwela. Dili ka na lalim, no? Tungod kay dapat duha mo ni anang maong responsibilidad apan siya na lang usa. Muto nga, murag daw gisiradaan na niya ang iyang kasing-kasing nga dili na mahigugma papag-usab. Tungod kay gifocus niya ang iyang panahon, iyang kaugalingon nga to siyang mga anak. Apan, wala niya dama nga adunay binuhat dahil nga gitagana ang Ginoo nga ikaduha ngadto kaniya. Dili magyud nato masiguro mga ka-vibes, no? Ang takabalo ni edad mo ug 80 dito na na muabot ang ikaduha nimo. Shout out din sa tanan mga viewdog viewda, no? Shout out din kanyang tanan. At Tirot Rimulta niyo, salamat sa mga pagtanaw kung paminaw yun, no? Bilar gid sa Tirot, paminaw gid sa tuan. Shout out din sa tanan taga barangay Tamia, Compostela. Diya sa tanan taga barangay San Miguel, no? Compostela. Diya sa barangay San Jose, Compostela. Dabaw di oro, may gabi. Diya, shout out din kay Dingkoy Arangkon. Wata magkita, no? Dito ilahan ni Bus Rico Kiamco. Dito, me. Itong bispiras, abot mitong si Ruben Repunte. Huwag ni Boss Team U Amabaw. Kaming Budoy Pats. Wala si, wala ka dito, Koy. Nakasabot mi ato, kaya nakabalo mi ko si Rason. Sunod lang po. Shout out diha kang kagawad Regine Arangkon diha sa may barangay San Jose, Compostela. Labi na diha sa tanan, taga barangay New Alegria diha sa may side sa San Pablo ito, o San sa tong isa nga nagpista, duha ang nagpista sa ilaha dumiaging adlaw. Belated happy fiesta dia. Nahutong ta nga wala na mo'y hugason. Shout out na kang Bus Rico Kiamco. O kang madam, may gabi niya nga sa mga Kiamco family. May gabi niya sa tanan ng mga lumulupyo diha sa may New Alegria. Shout out sa mga biudo diha, let's. Sa mga viewdo, shout out daw ingon ni Ate Rot Niog. Sa mga nawad-an na og kapika sa kinabuhi. Ay uban mga ka-vibes nga kanang kona, kanang stable ng mga anak, kanang ilahan na lang kaugalingon. Dili kayo na, dili na kayo bugat, no? Nawad-an ka og kapika. Pero ang kini ato ang sinder karon mga ka-vibes kay gagmay pa yung mga anak pagkawala, no? Sa iyang bana. Muna nga, nag-inusara siyang nagpadako mga dili lalim niyang kaagi. Pero, gitagaan siya o ikaduha
Ika duha ku ikaw ngabat hala. Oras na to mga ka-vibes, adunay 40 minutos na human milabay ang ika alas 9 sa kagabihion. Ini ato magpanag-uban hangtod ta alas 10 mga ka-vibes ha. Ayaw mo pa lipat kayo padayon pata ha. Dini lamang sa ato ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga Mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan kong trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Wala na kita yung oras mga ka-vibes. No? Dakang kayong salamat sa inyohang pagpaminaw mga ka-vibes. Ha? Sa inyohang pagpabilin. Ya? Sa inyohang pagpabilin sa pagpaminaw. Hangtod karong mga oras. Ha? Saan naman ito nawala naman kung Andre? Wala na yung signal yun mga ka-vibes. Oh? Hinay kayo. Ang gabi, salamat kayo Ate Ruth Rimulta Niyog. Yeah, minaw let's oy, minaw jud ko. Salamat da. Shout out sa mga biudo. salamat kayo Ate Ruth Rimulta Niyog nga hantud karong mga oras ha. Naminaw lang gihapon. Salamat kayo sa inyong makarunayon nga pagpaminaw ug suporta mga ka-vibes ha. Sa tanang programa diri sa FM Radio. Gina karong mga oras sa tuang programa mga ka-vibes nga padayon lang gihapon mo nagpabilin. Shoutout dia kang Utik Aguanta dia sa may Barangay Ngan Barangay Ngan Kupustila Dabaw di Oro. Salamat kayo Tik sa imong pagpaminaw. Shoutout usab dia kang kang kisipuning bandre Antonio Culiantes dia sa may Cebu City. Salamat kayo kang kagawad Marjunistal kang Ana Fee si Badia. May gabi idea. Salamat kayo sa inyong kanunayan yung pagpaminaw mga ka-vibes no? Walay puas ang inyong pagpaminaw diri sa toang programa sa matag programa diri sa FM Radio. Salamat kayo mga ka-vibes. Wala naman tayo oras no kay impunto alas 10 na yun mga ka-vibes. Din hinalang takutob mga ka-vibes ang ako lang ikaingon ang pintag sa kanunay sa toang kinabuhi o padayon sa mga pagsulay nga unsa man ato masugatan ato nang ihangad nato sa Ginoo kung dili nato ikalimtan nga ang Ginoo gyud ang labaw sa tanan. Daghan salamat mga ka-vibes ug maayong gabi hangtod sa sunod higayon sa samang taknag samang istasyon. Kini si Kuya Tolets moingon bye bye. Bye bye na mga ka-vibes, maayong gabi, daghang salamat.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
3: Madungog ang TV Patrol dinhi sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
2: Ito ang TV Patrol.
4: Simulan natin ang balitaan sa rally sa EDSA People Power Monument. Libo-libo ang nagtipon sa EDSA para iprotesta ang inaasahang paghain ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Tatlo naman ang sugatan matapos magkagirian ang mga pulis at mga rallyista habang itinaas na ng PNP ang full alert status sa buong bansa. Live mula sa EDSA sa Quezon City, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, hanggang kailan ang protesta dyan at sino-sino ang mga organizers?
5: Alvin, bagamat nagsisimula na ang bumuhos ang ulan dito sa EDSA area, ay wala pa tayong nakikitang senyales na magtatapos na ang nagaganap na protesta dito at hindi rin masabi pa ng mga otoridad kung hanggang kailan ito. Bagamat sinabi ng PNP na ginagalang nila ang karapatan ng mga realista para sa mapayapang pagtitipon. Wala pa rin umaako kung sino ang organizer nitong pagtitipon na ito, pero kapansin-pansin na pawang mga miyembro ng Iglesia de Cristo ang dumadalo sa protesta.
6: Madaling araw kanina nang magsimulang mamataan ang pagdating ng mga bus at pribadong sasakyan sa paligid ng People Power Monument sa EDSA. Lulan ang mga rallyista. Bago mag-alas 6 ng umaga, nasakop na nila ang northbound lane ng EDSA at ang bahagi ng White Plains. Kumilos ang mga pulis at pinagtulungang alisin ang bus na iniharang sa EDSA busway lane. Nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista. Nasa 3 ang inaresto, habang hindi bababa sa 3 pulis din ang nasaktan. May mga nagtayo na rin ang stage at naglagay ng mga LED screen. Walang nagpakilala ang organizer sa biglaang rally. Nagkumahog naman ang PNP para mag-deploy ng libu-libong pulis kasabay ng pagtataas ng full alert status sa buong bansa.
7: Pati ni-disperse yung kasi walang period. But looking to it, paano natin i-disperse ito kung ganyan? Kasi the moment na i-disperse natin, then makakaroon po ng kaguluhan sa dami po nila.
8: So safe to say, General,
7: we will be observing maximum tolerance. Ang pagkakalam po, ayan silang po lahat itong grupo na to.
6: Nangyaring bigla ang protesta matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na sasampahan ang kasong plunder si Senator Dante Marculeta kaugnay ng hindi niya pagdedeklara sa 75 million pesos na campaign donations. Sa pahayag na binasa ng tagapagsalita ng Iglesia de Cristo na si Brother Edwill Zabala, ang pagsasampa ng kaso kay Marculeta ay isa umanong hakbang para pigilan ang senador sa kanyang krusada sa katiwalian.
9: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap.
6: Kinundina ni Marculeta ang posibleng pagsasampa ng kaso na layon umanong pigilan siyang investigahan ang flood control scandal at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito.
6: Para naman kay Vice President Sara Duterte, ang nangyayaring pagtitipon sa EDSA White Plains ay sumasalamin sa lumalawak na sentimento na matagal na niyang ipinahayag simula pa 2024. Pinuno rin ng pangalawang pangulo ang umuling pagpapatahimik sa mga sumasalungat sa administrasyon. Nalindigan naman ang mga realista na kinakailangang isagawa ang protesta sa kabila ng perwisyong naidulot ito sa mga motorista.
11: Ano po expect nyo pagka nag-rally? Ayan po. Gusto nyo po ba pagka nag-rally payapa po lahat? Hindi naman po. Sakripisyo po talaga.
12: Para sa bayan din naman pong ginagawa namin eh. Hindi naman pa sarili eh.
6: Pinagbalingan naman nila ng galit ang media.
13: Kinukuha natin ang pahayag nila pero...
6: May nasa 400 ding nagtipon sa Liwasang Bulipasyo sa Maynila para questioning ang nakambang reklamong isasampal laban kay Marcoleta at para malawagan ang accountability o pagpapanagot. Todo depensa naman ang PNP sa mga batikos na hindi natulugan ang kanilang intelligence unit ang magaganap na protesta. Sabi ng PNP, may impormasyon sila na natanggap pero hindi nila alam kung kailan eksaktong magaganap.
14: I-assess po natin lahat ang mga naging action ng ating commanders on the ground as well as yung ating pong sinasabi ninyo, yung intelligence personnel natin. Hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada.
6: Patuloy naman nakikipag-usap ang PNP sa Iglesia ni Cristo para matapos na ang protesta. Binabantayan din ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon at nananawagang panatilihing payapa at legal ang aktibidad. Handa rin ang Justice Department sakaling kailanganin ang kanilang serbisyo lalo't may mga naaresto sa kilos protesta.
15: Alvin, hanggang kaninang alas 6 ng gabi ay pumapalo na sa 15,000 ang bilang na managsasagawa ng protesta dito sa May People Power Monument. At doon naman sa kabilang bahagi ng EDSA, yung southbound lane, ay nasa 600 ang mga nagtitipon doon. Kaya nananatiling masikip ang daloy ng trapiko. Ilan sa mga nagsalita dito ay sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Jimmy Bundok. At dumating din kanilang hapon dito si Senator Alan Peter Cayetano at nagpahayag ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Alvin.
16: Dennis, narinig ko sa DZMM kanina na meron ulit kilos protesta bukas at inaprubahan na ng Quezon City dyan din sa lugar na yan. Ang tanong ko, yan ba ay hindi na sila aalis at itutuloy-tuloy na para sa susunod na araw o aalis muna sila dyan, patapos na at mag-ipon-ipon ulit bukas?
15: Alvin, sa kayon ay talagang marami pa rin yung mga dumarating dito kahit umuulan na. Kaninang nasa 15,000 nga yung bilang ng mga pulis bandang alas 6 ng gabi. So mukhang hindi na nila aalisin yung mga tinayo nila mga stage at mga LED screen at dito na sila magpapalipas ng gabi, Alvin. So lahat ng mga sasakyan nila, yung mga bus na ginamit nila ay nakaparada dito sa may bahagi ng mula EDSA Ortigas hanggang doon sa may People Power Monument at maging doon sa flyover. Kaya talagang masikip talaga yung daloy ng trapiko dito, Alvin.
16: So yung tanaw mo ngayon, nausad naman yung traffic, Dennis, yung northbound o pati yung southbound, apektado na rin sa EDSA.
15: Itong kinatatayuan ko ay halos kanto ng EDSA Ortigas. Mula dito papunta doon sa People Power Monument ay barado na mga sasakyan. Ang nadadaanan lamang yung bus lane, Alvin. Yung kabilang area, yung katapat, yung southbound lane, may mga nagpo-protesta din doon at talagang halos sinakop na din yung ilang bahagi ng southbound lane at pwede na ding daanan doon ay yung bus lane, Alvin.
16: Maraming salamat at ingat kayo dyan, Dennis Datu. Lumiban si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang nakaschedule niyang aktibidad kaninang umaga dahil sa rally sa EDSA. Ayon sa palasyo, kinailangang manatili ng Pangulo sa opisina para bantayan ang mga nangyayari sa EDSA. Live mula sa Malacanang nagpa-patrol, Katrina Domingo. Kat, gaano ka lala ang naging epekto nitong rally sa schedule ng Pangulo ngayong araw?
17: Alvin, hindi nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga doon sa inaugurasyon ng isang barko na idonate ng South Korea sa Pilipinas para sa paglilinis ng Manila Bay. Hindi rin siya nakadalo sa isang press conference o media forum sa isang hotel sa Makati City matapos dumagsa ang mga nagpoprotesta sa EDSA. Pero sa kabila ng pagbabarikada ng ilang mga gate at mga kalsadang patungo dito sa Malacañang, iginiit ng palasyo na walang direktang banta sa Pangulo ang naging biglaang kilos protesta sa EDSA. Kilos protesta sa makasaysayang EDSA ang tumambad sa publiko sa ika-apat na anibersaryo ng inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Malacañang, dahil sa kawalan ng permit at koordinasyon ng gobyerno, malaking perwisyo ang dinulot ng pagtitipon kaya't napilitan ang Pangulo na manatili sa palasyo para i-monitor ang sitwasyon.
18: Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao, ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA.
17: Dagdag ng palasyo, bagamat accountability at transparency ang panawagan ng mga nagpoprotesta, malinaw na may ibang interes pang itinutulak ang grupo, lalo na't marami sa mga lumahok ay nagpakilalang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta na inaasahang kakasuhan ng plunder ng ombudsman dahil sa hindi pagdeklara ng tinanggap niyang 75 million pesos mula sa ilang campaign donors noong 2025.
18: Ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, malagot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon?
17: Ayon sa Malacañang, mas mainam sana kung dumaan sa proseso ang mga nagpoprotesta upang hindi sila nakaabala sa mga papasok sa trabaho at paaralan at para hindi rin naapektuhan ang kabuhayan ng mga tsuper at rider na naipit sa buhol-buhol na traffic.
18: Ano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas? Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law.
17: Pinabulaan na naman ng Malacañang ang mga paratang na selective justice umano ang pinaiiral ng administrasyon sa mga investigasyon tungkol sa maanomalyang flood control projects.
18: Masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Kung ang re-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya o makakasama sa mas maraming tao, hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas.
17: Hindi naman nagbigay ng direktang pahayag si Castro kung mayroon bang intelligence lapses at kung kailan at paano bubuwagin ng mga otoridad ang pagtitipon sakaling magtagal pa ito ng ilang araw. Ang ilang kawani naman ng Malacañang nagsimula ng mag-uwian bandang alas 11 ng umaga habang nanatili sa palasyo ang iba para ituloy ang trabaho. Bagamat binarikadahan ang ilang kalye at tulay papunta sa Malacañang, iginiit ng palasyo na walang direktang banta laban sa Pangulo at sinabi na bahagi lang ito ng paghahanda kung may magtangkang lumusob sa palasyo. Alvin, ayon sa Malacañang ay nanatili si Pangulong Marcos sa kanyang opisina hanggang matapos ang trabaho ngayong araw. Katunayan, tinanggap niya pa nga kaninang hapon si new U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. At bukas naman ay plano niyang ituloy ang kanyang pagbiyahe sa Canada para sa isang official visit kung saan makakapulong niya si Canadian Prime Minister Mark Carney. Alvin.
4: So ibig sabihin, Kat, ipapaubayan niya sa mga caretaker ang pagbabantay bukas dahil apparently meron pang ikalawang araw ang kilos protesta dito sa Quezon City.
17: Tama yan, Alvin, no? Usually kapag lumilipad ang Pangulo palabas ng bansa on official business, ay nag-a-assign siya ng tatlong caretakers. Kung sino-sino yung caretakers na yan, malalaman natin bukas. Pero ang flight ng Pangulo bukas, inaasahan na magaganap sa gabi pa. So mayroon pa siyang magdamag mula umaga hanggang hapon para tignan at i-monitor ang sitwasyon sa lansangan, partikular na sa EDSA. Alvin.
4: So pwede bang i-conclude, Katrina, na hindi naman ganun kalala ang threat kung itutuloy ng presidente ang kanyang biyahe palabas ng bansa?
17: Alvin, ayon nga sa Malacanang kanina, walang banta. No threat na itinuturing nila ang nangyaring kaguluhan kanina sa EDSA. Pero ayon sa kanila, kinailangan lamang daw na i-monitor ng Pangulo at tutukan ang sitwasyon, hindi lamang para bantayan yung mga nagpo-protesta laban sa pamahalaan, pero para tingnan na rin kung paano ito nakakaapekto doon sa mga pampublikong serbisyo tulad na lamang ng pampublikong transportasyon at yung pagdaloy ng trapiko dito sa EDSA na itinuturing na busiest thoroughfare ng bansa. Alvin.
4: Maraming salamat, Katrina Domingo.
19: Sa ibang balita naman, dagdag na 85 pesos kada araw sa minimum wage sa Metro Manila ang inanunsyo ng Department of Labor and Employment. Pinakamalaking wage hike na anila ito sa kasaysayan. Pero may iginigiit pa rin ang ilang labor groups. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
20: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila.
21: Inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang 85 piso kada araw na aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
20: Itong 85 pesos ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Metro Manila.
21: Hahatiin sa dalawang bahagi ang wage hike. Unang ipatutupad ang 60 pesos na aumento simula sa July 19, habang ang ikalawang bahagi naman na 25 pesos ay magiging epektibo simula January 20, 2027. Kapag buo ng naipatupad, tataas sa 780 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila, mula sa dating 695 pesos para sa non-agricultural workers, habang magiging 743 pesos naman ang dating 658 pesos na daily minimum wage para sa agricultural workers. Mahigit 1,000,000 manggagawa ang tinatayang makikinabang dito, kabilang na ang security guard na si Rodney.
22: Maraming tulong sa amin yun, sir, yung dagdag increase po.
23: Saan niyo po kayo magagamit yung 85 pesos per day?
22: Siyempre, sa pamilya din. Yung sa araw-araw po na ginagamit namin sa yung mga pambibili namin. Saka gasolina, ganun.
23: Ano ba nagtigay pa kayo mapunta dito?
22: Motor.
21: Base sa datos ng pamahalaan, makabibili ang 85 pesos na aumento sa sahod ng 1 kilo ng regular milled local rice, 2 itlog at 1 lata ng sardinas.
24: Sinabi ng Dole na maraming bagay na kinonsidera sa pagpapatupad ng wage increase na ito, kasama na dyan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa nangyaring gulo sa Middle East. Nagkaroon din anila ng konsultasyon kasama ang mga employer bago ito ipatupad.
21: Aminado ang Dole na may mga tumutol na employer, lalo na yung mga maliliit na negosyo. Ang mga negosyo may regular na empleyado na hindi hihigit sa 10 ay pwede anila mag-apply ng exemption sa wage hike. Ayon pa kay Tolentino, susunod naman ang aumento sa sahod ng mga nasa probinsya.
20: Ongoing lahat yan. Siguro mauuna ang Region 4A, Region 3 and Cebu.
21: Pero ayon sa Kilusang Mayo 1, hindi pa rin sapat ang napakaliit at tingi-tinging wage hike na ito. Patuloy anilang ipaglalaban para umabot sa 1,200 pesos ang minimum na sahod para sa lahat ng mga manggagawa. Ganito rin ang sentimiento ng grupong nagkaisa na sinabing insulto ang binigay na aumento kumpara sa matagal nang ipinapanawagan ng mga manggagawang Pilipino. Dinepensahan naman ng Malacanang ang naaprobahang aumento sa sahod.
25: Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawalan ng trabaho ang iba nating mga kababayan.
21: Humiling din ang palasyo na huwag ng bahira ng kulay politika ang anunsyo ng wage hike dahil matagal na anila itong napag-aralan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
19: Patay ang isang ginang at tatlo niyang anak sa Zamboanga del Sur. Suspect sa pagpatay ang umano'y karelasyon ng ginang. Nagpapatrol, Israel Malasa.
0: Kalunos-lunos ang sinapit ng ginang na ito at kanyang tatlong anak nang datnan ng isang barangay kagawad sa Litapan Josefina, Zamboanga del Sur, Lunes ng umaga. Unang nakita ang bangkay ng ina sa isang butas na bahagi ng bahay. Sa loob, nakita ang bangkay ng kanyang mga anak na pawang may mga saksak sa katawan. Dali-daling tumawag ng pulis ang kagawad.
1: Among nakita dito, tulo.
0: Sabi niya, merong mga pasa at bakas ng pananakit ang mga biktima. Posible umanong nagkaroon ng pagtatalo at nanlaban ang mga biktima para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakikitira ang mga biktima sa farm na ito na binabantayan ng barangay kagawad. Araw-araw binibisita ng kagawad ang farm para pakainin ang mga alagang baboy. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, suspect sa pagpatay ang karelasyon ng namatay na ginang.
1: Sa mga anggulo, sir, isa.
0: Sabi ng pulis, tutol umano ang mga napatay na anak sa relasyon nila, lalo't may asawa ang babae. Barangay health worker ang ginang na may edad 42 taong gulang. Nasa edad 16, 14 at 11 anyos naman ang kanyang mga anak. Pinaglalamayan ngayon sa barangay hall ang mga mag-iina. Labis ang hinagpis ng lolo ng mga biktima sa sinapit ng kanyang anyay mga mababait na apo.
1: Unang ako nga.
0: Hustisya ang hiling niya para sa kanyang mga apo at sa ina nila. Puspusa na pagtugi sa suspect. Israel Malasa, ABS-CBN News.
2: Sinibak sa pwesto ang isang pulis na nakuhanan sa CCTV na nang molestya umano sa isang 8 taong gulang na babae sa Taguig City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
3: Nahagip sa CCTV ang isang nakahubad na pulis na lumabas sa kalye ng isang subdivision sa Taguig City nitong Hunyo 21. Maya-maya, may tinawag siyang isang 8 taong gulang na batang babae. Pagkalapit ng bata sa pulis, agad niya itong kinausap at hinawakan pa ang mukha ng paslit. Hindi dinig sa CCTV ang kanilang pinag-usapan. Pero ayon sa isang concerned citizen, malalaswa umano ang sinabi ng pulis sa bata. Nang makarating sa ina ng biktima ang insidente, nangalap sila ng CCTV videos at iba pang ebidensya. At saka inireklamo sa National Police Commission ng pulis na napag-alam ang isang police corporal.
5: Bilang isang nanay, sobrang halo-halong emotion yung naramdaman ko kasi hindi deserve ng anak ko yon. Hindi ko alam na may isang o may mga pulis pa palang ganun na hindi mo lubos maisip na gagawin yon. Sana mabigyan po ng justice yung nangyari po sa bata.
3: Ayon kay alias Andrea, may 7 buwan pa lang nilang kapitbahay ang pulis.
5: Ang sabi lang ng anak ko is, ang binulong daw ng pulis sa kanya na si alam mo, mas maganda ka pa sa misis ko, pwede bang pakis?
3: Hindi naman kukonsintihin ng Philippine National Police at NAPOLCOM ang sangkot na pulis at nangakong pananagutin sa kanyang ginawa. Maharap-a nila sa kasong administratibo ang police corporal kabilang ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
8: Hindi po trabaho ng pulis na mangmanyak ng 8 years old. Ang dapat pong tungkulin ng pulis ay pangalagaan ng safety at welfare ng lahat ng tao, ang publiko, lalong-lalo na ating kabataan.
26: Makakaasa po kayo ng Philippine National Police ay enforces a strict zero tolerance policy against any sexual harassment and gender-based misconduct within its rank.
3: Nangako rin ng PNP ng proteksyon sa mga nagreklamo laban sa pulis. Dinisarmahan naman na ang sospek at sinibak na sa kanyang pwesto. Nasampahan na rin siya ng reklamong paglabag sa Safe Spaces Act at child abuse sa piskalya. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kuhanin ang pahayag ng inaakusahang pulis na kasalukuyang nasa Station Admin Holding Section ng Taguig City Police. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
2: Pinasok na ng isang dalagitang aktres na may dugong Pinoy ang DC World. Agaw pansin siya sa Supergirl. Dream role naman ni Jason Momoa ang pagganap bilang Lobo sa nasabing pelikula. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez. actress na si Eve Ridley ang Supergirl bilang matapang na rebelde na si Ruthie. Now, narito na kasali rin siya sa pagtatanghal ng Les Miserables sa London.
7: You have a Filipino background, is that true?
9: I do. My mom's mom.
7: Do you call her Lola?
9: Yeah, I did.
7: What was your casting story?
9: A series of self-tapes. And then there was a long break. I got a call back about a month later for the chemistry reads. I was really nervous. But as soon as I went in, it was fine. I loved Millie from the second that I met her.
10: I don't have too many moments like you're gonna look in the mirror and you're gonna be something that you read when you were a kid. So then you're just allowed to play and be that character. Unapologetically just be raw and wild. Feels great.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA People Power Monument na paralisa dahil sa biglaang rally. Grade 10 na estudyante patay matapos saksakin sa liig. Janine Gutierrez, bakit nainganyong pasukin ang mundo ng loyalty testers? Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
12: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
28: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kung anang sa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C!

0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
2: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Ang maraming motorista at pasahero sa biglaang rally sa EDSA na nagdulot ng pagkakabuhol-buhol ng trapiko sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Ipinarada pa ng mga rallyista ang kanilang mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada. At live mula EDSA Cubao, nagpapatrol Izzy, kung nabarahan ang ilang bahagi ng EDSA, saan dumaan ang mga motorista at mga pasahero, saan nag-reroute?
5: Karen, ang ilang motorista ay dumaan sa inner road bilang alternatibong ruta, pero maging yung mga ilang secondary road ay nagsikip din ang daloy ng trapiko, habang yung ilang mga commuter naman ay mas pinili na lamang sumakay sa MRT para maiwasan yung mabagal na usad ng mga sasakyan dito sa EDSA.
6: Naparalisa ang trapiko sa paligid ng EDSA People Power Monument sa Quezon City ngayong Martes dahil sa bigla ang rally doon. Sinakop ng mga nag-rally ang kahabaan ng White Plains Avenue palabas ng EDSA People Power Monument sa parehong northbound at southbound lanes. Pati ang EDSA bus carousel, apektado matapos nilang iparada ang ilang bus sa mismong busway. Ipinarada rin nila ang kanilang masasakyan sa EDSA at inoko pa ang isang lane sa EDSA Ortigas flyover. Hindi rin nakaligtas pati ang EDSA Ortigas service road.
7: Malaking abala to kasi imbis na maparami yung booking namin, lalong antabala yung biyahe namin eh.
8: Sobrang abala dahil tingnan mo natagalan ako sa pagbiyahe.
9: Marami kaming dinaan ng ruta dahil mo may mga part po na halos hindi na po maandar talaga ito.
6: Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagdulot ang mga pagsasara ng kalsada ng matinding trapiko sa White Plains Avenue na nakaapekto sa mga motoristang papuntang Katipunan Avenue at C5 Road sa parehong northbound at southbound. Nabarahan din ang daloy ng trapiko hanggang Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at Cubao.
10: Na-open na uli natin yung busway na kanina isinarado ng isang ANC bus. So na-atras na natin yung ANC bus, pero generally napakabigat pa rin sapagkat sarado pa ang lahat ng lanes outside of the busway.
6: Iniurong na rin ng MMDA ang mga concrete barriers sa busway para makadaan ang mas maraming motorista na naabala ng pagtitipon. May naka-standby din ng mga tow truck na nakahandang hatakin ang mga illegal na nakaparadang sasakyan. Naka-maximum alert din ang MMDA at nagtalaga ng nasa mahigit 1,000 traffic personnel.
10: Napakarami po ng violation dyan. Lahat po ng klase ng ginagawa nila dyan is violation. Pero more than anything else, ang pinakamabigat dyan is yung abala na ginagawa sa ibang mga kababayan natin.
6: Samantala, isinara pansamantala ang ilang kalsada sa Maynila patungo sa Malacañang, kabilang ang Ayala Bridge, bahagi ng Recto Avenue at Mendiola.

0: Karen, kanina rin hapon ay nag-ikot yung Department of Transportation sa ilang istasyon ng MRT para matiyak na hindi magkakaroon ng aberya sa operasyon ng tren. Samantala, Karen, dito sa southbound ng Main Avenue sa Cubao o papuntang Makati, mabigat ang daloy ng masasakyan paakyat ng Boni Serrano Flyover at Service Road. Tuloy-tuloy na yung bigat ng traffic hanggang White Plains at paglagpas dito ay bahagyang luluwag ang traffic pagdating sa may Ortigas. Sa EDSA northbound naman o papuntang Quezon City, mabigat din ang traffic sa may Julia Vargas hanggang White Plains dahil sa mga nagpo-protesta at mga sasakyang nakaparada sa kahabaan ng White Plains Avenue. Pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na iwasan na muna ang parehong northbound at southbound ng EDSA. Karen?
1: Izzy, may day 2 pa ang rally na ito. Ganito rin ba ang aasahan ng ating mga motorista bukas o may plano ang MMDA para maibsan ang traffic?
0: Karen, ang sabi ng MMDA, ginagawa nila lahat ng paraan para madegongest yung mga kalsada dito. Kanina tinanong natin kung bakit hindi pa natotoo yung ibang mga sasakyan na illegally parked doon sa mga major thoroughfares. Ang sinabi nila ay panigurado ay itotoo nila pero hindi nila nasabi kung kailan. Pero ang sinabi nila ay lahat yon ay matetiketan at nililista nila isa-isa yung mga plaka ng mga illegally parked vehicles. Na-mention din nila kanina na yung mga tow truck nila ay nahihirapan din makapasok doon sa ilang mga kalsada dahil nga nakablock na yung mga kalsada, wala nang madaanan. Pero yun nga, sinabi nila, tinatalaan nila isa-isa yung mga illegally parked vehicles at tinitiyak nila na sa mga susunod na araw o bukas, Karen, kapag nagpatuloy pa ay masanda na yung MMDA at paigtingin pa nila yung kanilang traffic management. Karen?
1: Kasi alas 7 ng gabi na ngayon, Izzy, nandun pa rin ang mga sasakyan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, gabi na, ay nandun pa rin ang mga illegally parked vehicles sa EDSA. Hindi pa natotoo hanggang ngayon.
0: Oo, Karen. No? Kanina pa natin tinatanong, ang sinabi lang nila sa atin ay talagang itotoo nga itong mga illegally parked vehicles. Pero hindi nila nasagot kung bakit hindi hanggang ngayon ay hindi pa natotoo itong mga illegally parked vehicles. At yan din yung kanina pa natin tinatanong sa kanila, yung palaisipan sa atin, Karen.
1: Alright, maraming salamat, Izzy Lee.
2: Nakatakdang makipagpulong ang pamilya ng pumanaw na student-athlete na si Rene Paterbonia sa Criminal Investigation and Detection Group ngayong Martes. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, ipapaalam niya sa pamilya ang resulta ng investigasyon ng pulis sa team building activity ng Ateneo Blue Eagle sa Aurora na ikinamatay ni Paterbonia at teammate niyang si Divine Adili. Nakahanda rin anyang CIDG na ibahagi ang resulta ng pagsisiyasat sa iba pang ahensya ng pamahalaan para makatulong sa pagpapaigting ng mga pulisiya para mapangalagaan ang mga student athletes. Nanawagan din siya sa publiko na tigilan ang pambabatiko sa iba pang mga basketball players ng universidad na kasama sa team building dahil maaari din anya silang maituring na mga biktima.
3: The purpose of the meeting is 2 things. One, to inform them the result of our investigation because they have the right to know. Second is to assure them na, you know, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial,

0: Puno po ng ang simbahan ng mga nakidalamhati. Inalayan si Lawrence ng South Scout Burial Ceremony kung saan isinigawa ang 21-gun salute at pagpapalipad ng mga puting lobo sa pangunguna ng Boy Scouts of the Philippines. Umaapela rin ang ina ni Lawrence kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para makamit ang hustisya sa kanyang anak. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ba ang binabantayang low pressure area at magiging bagyo ba ito?
1: Bernadette, tumatawid ng Southern Luzon ngayon ang low pressure area at tuloy itong namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Gasan, Marinduque. Patuloy po magdadala pa ng maulang panahon ang sama ng panahon sa may Central at Southern Luzon, maging dito po sa may Western Visayas. Kaya patuloy pang mag-ingat at maghanda dahil meron pang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mas mataas ang chance ang maging bagyo itong LPA kapag ito'y nakatawid na sa West Philippine Sea bukas, Miyerkules ng umaga. Pag ito'y naging bagyo, natatawagin po ito sa local name na Henry, ang ikawalong bagyo sa ating bansa ngayong taon at una para sa buwan ng Hulyo. Lalakas pa ito at hihila ng habagat na magapaulan naman dito sa Mimaropa at posibleng makalabas na ito ng West or ng Philippine Area of Responsibility Webes ng gabi at tutumbukin naman ang katimugang bahagi ng China. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, maulan pa po ngayong gabi dito po sa Central at Southern Luzon, lalo sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija at maging sa may Mindoro provinces. Maghapon naman ng July 1, Miyerkules, meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan sa gitna at timugang bahagi ng Luzon, maging sa ilang lugar dito po sa may Cordillera at Cagayan Valley. At pagsapit ng gabi, aasahan muli yung malalakas na ulan sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Ngayong gabi rin, meron pang malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Palawan, lalo po sa may Calamian Islands at northern part ng mainland Palawan. At bukas, buong araw po mababad sa mga pag-ulan ang probinsya dahil din sa hihilahing habagat ng sama ng panahon. Dako naman tayo sa Visayas ngayong gabi po, meron ding malalakas pang mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Panay Island, Guimaras at ilang lugar dito sa Negros Island region. Magutuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa may Western Visayas hanggang madaling araw ng Miyerkules at meron ding aasahang mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas. May malakas na ulan Miyerkules ng umaga at pagsapit ng hapon dito sa western part ng Panay, habang meron ding mga pag-ulan bago lumubog yung araw dito po sa ilang bahagi pa ng Central at Eastern Visayas. At pagsapit ng gabi, posibleng meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Kabisayaan. Dako naman tayo sa Mindanao, umaga hanggang tanghali, posible pa yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula, BARMM at katimugang bahagi ng Soccsergen. Meron ng mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Mindanao pagsapit po yan ng hapon at may kalakasan yung buhos ng ulan sa ilang lugar sa Zamboanga del Norte at maging sa may South Cotabato. At pagsapit ng gabi, aasahan pa na medyo maulan dito sa may Central Mindanao, lalo po sa may Bukidnon at sa Agusan provinces. Tayo naman sa Metro Manila, maula pa bukas at aasahan pa yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo po sa tanghali at hapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payo. Kapamilya, kung maulan po sa ating bansa, mainit naman sa Europa, bagamat naibsan na ang init doon habang umuusad pa silangan ang heat wave sa kontinente. Sa Germany, kung saan umabot sa record na 41.7 degrees Celsius ang natala, bumaba na sa 25 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura. Pero sa Turkiye, naglaro pa sa 37 hanggang 40 degrees Celsius ang init. Ang ilan, piniling magpalamig sa mga mapunong lugar imbes na sa mga open air na parke. Wala rin inaasahang pag-ulan sa Turkiye hanggang Webes habang umiiral ang mainit at tuyong kondisyon doon. Ayon sa World Meteorological Organization, bumibilis ang pag-init ng panahon sa Europa kumpara sa ibang kontinente. Nagbabala naman ang mga eksperto na nagiging pangkaraniwan na ang heat wave tuwing summer dahil sa climate change. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: Hindi inalusutan.
3: Yeah, sabi nila, meron na intel nung hating gabi.
2: Oh,
3: pero hindi nila siguro na
2: exactly
3: pansin na biglang
2: kasi
3: meron na...
2: Isipin mo, ang daming tao nun na, yun ang pasensya na po, pero nalusutan.
3: Ay, pero diba? Kung ako din naman yung otoridad, yung mga nakahilera dun sa EDSA, bawal kasi talagang mag-parking. Oh, oh. Hindi ba pwede ito yun?

0: Anong plano? Nandun pa yung mga sasakyan ngayon.
1: May permit nga binigyan.
2: Hindi, bukas yun.
3: Bukas. Pero yun nga, bakit tatawaging lusot sa hindi na lang ginawa sa maayos na paraan, di ba?
0: Oo.
3: Bakit kailangan ganun?
0: Hindi, ang nangyari nga.
2: Ay, naku.
0: Oo, tama. Pero yung hindi na, hindi kumbaga nahinto ng kapulisan, di ba?
3: Masyado mag
2: hindi naagapan.
0: Naagapan, hindi naagapan. Di ba?
2: Bukas na lang.
0: Pa, good luck.
2: May panahon pa para paghandaan.
0: Oo.
3: Kasi na lang
2: kasi kung regular ano ka hindi ka regular baka bawas sweldo 'yun pag na-late ka.
0: Oo, totoo 'yun ha. All right, so mag-ingat po kayo at siguro bukas maganda na kayong dumaan sa ibang ruta.
3: MRT. Diba?
0: To be safe. Oo. At 'yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Strangest Mysteries. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan ng...
4: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Ang atuang health tips karon para sa tuang texture, Doc, maayong adlaw unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Base kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya o labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo o watermelon juice. Apili o pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag unto hapon isa kabaso biyod. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom o makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pagani, duha kapsula giyod buntag unto hapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa capsule sa Makabuhay Plus or duha capsule kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno po na sila og nutrition. Puno sila og mga phytonutrients, puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na murag maguliyap-uliyak mga pinangga tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon og sima-sima. Kana dayon magsima-sima, makadaot na siya, na overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon, unya pagkataod-taod sima-sima na pug ka, paggabi daghan ka imong gikaon nga dili na siya kaayo ma digest pag insakto. So pag nakay bilious headache, unya hinay ang imong paglibang, dapat mag colon cleansing ka. So unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton, so dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo kaya na siyang kombinasyon, nindot na siyang kombinasyon para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimo isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kaayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bita mawala ang mga pain. Mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imuhang ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No, 10 days himuon nimo na pinangga. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Buntag o tuhapon, before mo kaon, isabay sa isa kabasong init init nga tubig 10 minutos hantod 20 minutos sa dili pa mukaon. Manglimpyo ka mga pinangga, makita nimo kaduha na ka magbawas ka adlaw. O pa kung mag-trensing po ka, ayaw kaon sa karne, ayaw sa kaon og tinapay. Pwede ka mukaon og mga isda, pero kung mahimo daghang prutas ang imong kaunon, gulay. For example, sagad magisto kay dili kay hingulay, no? Importante gyud unta hingulay kay ita, pero kung isda ang imong gisud-an, itlog ang imong gisud-an, parisi na siya og daghan untang mga salad, no? Sama sa pipino, dagkaon kag daghang pipino para molimpyo ang imong ihi, kasi ang pipino palimpyo na sa imong urinary system. Kaon ba ka or daghang kapayas, kasi ang kapayas ang mansanas makapalimpyo sa tuang tinae nga lami ang atong pagbawas. Mga dahon-dahon palimpyo sa tuang tinae, no mo na nga kaon gyud mog alugbati kung ginagmay ka inyong pagbawas. Ayon kalimot ha, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system, o pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung na kay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products, ayan, mga high fat nga mga gatas, ayan, mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit na katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Pangapi na ba mo? Uy, wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapasama sa atong pamati, o natay pamatiun nga dautan. Yan naman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao. Pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang ni na 17 ka mga klase-klaseng herbal. Isuon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit o kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia, kanang ubang mga gibati ni mo sa lawas ng mga panakit-sakit, body pains, o uban pa ng mga ginaantos ni mong chronic diseases niya, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinahanglan po nimo stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan. Mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa lang inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basta-basa, EXL Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Alang sa tuang health tips para sa tong texter nga unsay ikatabang sa iyang labad sa ulo. Nadaghan ako no siyang nainom nga kasiklasing mga tambal, wa gihapon mauli magbalik-balik gihapon ang labad sa ulo. Mawala pila ka adlaw, pila ka semana, mo balik na pod magantos na pod siyang pila ka mga adlaw. Okay, ang labad sa ulo, daghan kina siya og mga number of forms differentiated by their causes and specific symptoms. No, bantayan jud nato na ang kinahanglan, ilahilahi nato, tan-aw nato unsa iyang mga specific symptoms, unsa iyang mga causes, possible causes. So ang appropriate treatment nagdepende sa type of headache. Bantayan nato na matambalan lang nimo na siya kung nahibalo ka unsay mga posibilidad ang hinungdan or unsa sa mga klase nga labad sa ulo. So atong isgutan nga naa day labad sa ulo tungod sa arthritis diristang kugo or mga inflammation diristong abaga sa liog, pwede na siya di ay naipit nga ugat, ninigabok na atong mga joints dinhi, atong mga connective tissue, ato nang gi-share ganina na apoy gitawag bilious headache. Kining bilious headache, tungod lang day kulag bawas, kulag libang, unya sigig kaon-kaon, mauna siya ang mukosa, labad sa ulo nga imong buhaton lang di ay, mag-cleansing ka at the same time, ayaw pag-eating between meals. Dapat gani masabtan nimo nga ang imo bang kuto-kuto nga naghawang, naghapdos ka nganong mukaon ko. For example, kaon ka pamahaw, then after 2 to 3 hours, for example, alasete ka na mahaw. Unya pag alas 10, gigutom ka. Unsay hinungdan, nganong gigutom ka. Unsang klaseng nga gutom. Base ba ang imuha bang gikaon nga pamahaw, kulang protein, kulang og fats, kulang og fiber, kulang og minerales. Kasi pag kini sila ang kulang, dali ka gutomon. Bisag unsa pa na kadagahan sa imong gikaon sa kanon, bisag unsa po na kadagahan kaon sa imuhang sudan pero kulang pod og carbohydrates. Ang uban pod dali gutumon tungod kay dili dayto gutom yod. Nag-aslom ang tiyan lang di ay tungod sa indigestion, tungod kay hinay mo tunaw ang iyahang tiyan. Nag-aslom. Pag-aslom ay kauna nako ni parmawa ang hapdos o kuto-kuto. In which true. Pero kung imuha po na siyang pasagdahan nga ingon ni ana ang pamaagi nimo, magkadaghan ang iyahang load, magkadaghan ang iyahang kabugaton nga musamot siya, maimpatso, masamot nga dili makagaling, mukos na siya glabad sa ulo. So maobitaw na nga, may bawaan nimo, kinahanglan ka mag-cleansing kay baho na kag-utot, aslom imong ginhawaan, manimaho imong ginhawa, imuhang singot, imong ilok, baho kaayo, no, daghan na kaayong manimaho, labi ng utot mga pinangga. So kana palang daan, maimuhang ihi, anso, ang imong ihi, lubog, mag-cleansing ka, mag-inom kag mga supplement nga motabang og digest sa imong kinaon usa niya na ang Makabuhay Plus herbal capsule no makatabang na pagdigest pagkaon og labi na ang pagpabalance sa imong blood pH para mawala pud ang inflammasyon para mas mo kusog ang imong pagbawas nindot ang imong pagbawas pinangga daghan kang mabawas
1: EXL Makabuhay Plus herbal capsule
0: naay tendency nga kapoy katulugon ka kay mao nang gikinahanglan sa imong lawas patulugon kaniya kay usa na sa mga pamaagi sa imong lawas nga i-repair ang imong lawas mao na nga kung katulugon ka naka sa withdrawal symptom or period pa hala itulog lang gyud kung mahimo mag-leave ka or kung mahimo sayo ka matulog usa pod sakto ato i-recommend ana no kanang mag-inom ka og kanang mga sarasara kanang bitang mga bugas nga gisanlag mao na inumon para nga di maglabad ang imong ulo
1: EXL Makabuhay Plus herbal capsule
0: inumon ni muna human pa ni hapon para lami imong tulog dili ka maghagok or mag-less ang imong hagok gaan ang imong pagmata mas dali ka maka-recover sa imong lawas ang importante manggod sa tong lawas kinahanglan ma-recover nimo ang kusog nga gipuga tungod sa kape kasi ang kape mga pinagagrabi na siya mupuga sa imong kusog tungod kay ang iyang energy type of nga energy is catabolic energy kung may catabolic energy kita mo nang nagsiga nga kahoy nagkalayo nga kahoy mahimo sang abo mao nay catabolic energy same pag minong kape pug-on ang imong kusog catabolic na kung daghan kag puga pag mawala na ang vital force nimo dali ka nerbiyoson magka diabetic ka magka hypertensive ka naay tendency magka nervous ka di nakakatulog mo na hinungdan dali ka mopahulay. So katong nagainom og kape, mali bantayan na ninyo ha nga unsaon ninyo paglikay sa kape tungod kay ang kape pwede ra na panagsa bawal adlaw-adlawon nga pag-inom. So unsa may buhaton ako kuno para dili kay kapoy ang lawas? Pangaon mog nuts pinangga at the same time kana bitawng ang nuts mga for example walnut ha. Ang walnut pait sa kaonon di ba? Lami siya kasi nati eh, pero medyo pait. Parisi na siya raisin. Kada kaon nimo sa walnut, kada hungit nimo sa walnut, hungit pog kag raisin. Especially para sa kuha, mas ganahan ko sa dates. Kana bitaw unsweetened, unsugared nga dates, no? Dates, as in D-A-T-E-S. Mapalit ni mo na sa mga supermarket, daghan kini siya sa mga Middle East, mao na isabay. Pagkanim ka unon, mas paspas kay mo utok without kape. Pwede ka mag-smoothie of walnut. Pito ka walnut, pagmata ni mo, butangan ni mo na siya o gatas gamay, then dates. Pwede ba rin ni mo butangan o tubig lang kung di ka ganahag gatas? Or boko juice, then butangan ni mo dates. I-blender, smoothie, pampa presko sa imong utok, then pampa kusgan sa imong utok. Mao ni lami inumon every morning instead of kape. Ang kape inumon na siya pwede sa saka pulo ka adlaw kausa, sa saka bulan kausa or kaduha. Ingana ra gyud dapat for emergency purposes ang kape sa kitsatiyan, labad sa ulo, kinahanglan nimo mag long drive, something like that mga pinangga. Pag masobra ang kape tungod kay naay metabolic syndrome ang effect no, but pasabot pug unang imong kusog ba. Naay tendency maghanap imong mata kung sige kag inom og kape. Aside nga maghanap imong mata, magka diabetes, hypertension, nervous, insomnia, hantod magkanat-kanat na dayon. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus herbal capsule kada human panihapon. Kung nakikipambati, pwede buntag ito hapon. Hinumduman yun ato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nindot po na sa ubo, kalintura, sa kitsatiyan sa mga bata. Nindot po na siya sa mga gipambitok, nga mapurga mga bata. No, for example, nakay 2 years old nga bata. Isa ka pudyot, okay? Kumagko ng imuhang tudlo. Isa ka pudyot, butang nimo sa iyang gatas. Medyo pait lang ni ang Makabuhay, no? Medyo pait. Pwede po nimo i-mix ilang gatas. Pwede po i-mix nimo og honey. Maipainom as syrup. Once a day, pwede ipainom sulod sa pito kaadlaw hantod katurusik kaadlaw para mapurga ang bata. Naisakit sa tiyan, gikalibanga ang bata, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta ang upat katuig nga anyos, pwede na tunga sa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang upat katuig, ang tulog katuig, tagtulog kapudyot. Ang duha katuig, duha kapudyot, pwede. Isa kapudyot, pwede. Pag naapa ang gibating sakit, every 4 hours po yan. Matag upat ka oras pa inumon sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan at ang natabangan gikan sa dengue, gikan sa napakang bitin, gikan sa gikalibanga, suka kalibang, gikan sa mga nagisakitagtian, gikan sa gallstone, kidney stone, daghang mga balatian ang masolusyonan mga pinangga.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Food supplement po ito nga pwede ni siya i-maintain kada adlaw tungod kay pang-nourishment po ito. Muhatag ni siya og nourishment, anti-stress, lami imong tulog, mawala ang labad sa imong ulo, sakit sa balakang, arthritis, bikog, sakit sa tiyan, labi na kining pag maghagok og sakit sa abaga, kani maghagok bitaw, kusog mo hagok, bantayanan na na siya mga pinangga. Labi na nga, kining maputol ang ginhawa, kala matulog bitaw, naghagok kunya maputol pila ka segundo 3 seconds to 5 seconds. May sleep apnea na yan, daghang kang ipang urum ana. Makabuhay plus herbal capsule, makapawala sa kusog nga hagok at the same time, kanang abaga nga magsakit, mawala na hinahinay pinangga. Makabuhay plus herbal capsule. Mauna nga mag-inom taog, makabuhay plus herbal capsule, para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang makabuhay plus herbal capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpiyos atong atay. Muna inom taana, kada adlaw, o labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kayo, maglisod og tulog, inom taog makabuhay plus herbal capsule, kada human panihapon o sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair, pag-ayo, kagabi, o kung magsigi na siya, pinangga. Nasig butod imong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take makabuhay plus herbal capsule, kada adlaw, take gyud og makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og makabuhay plus herbal capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, it's
2: Basta healthy, happy!
0: Di pata magtapos sa ato ang health tips mga pinangga, no? Hinumduman na to daghan kay hinungdag headache, kining tension headache, mao ni ato ang hisgutan. Before ta mag-end, tungod kay daghan kay mga hinungdan nga naglabar ang ulo tungod ra di ay sa tension headache, tungod sa emotional stress, mga kabalaka, nag-worry na kaay ka, nagka-anxiety na ka, na-depress ka na, labi na pod kaning tension headache tungod gumikan aning anger, kasuko. Pwede pod ang tension headache caused by food allergies na kay nakaon nga mi-create og inflammation sa imong sinuses or nagkaroon ba ka ng allergy. Pwede po magka headache tungod kay poor posture, no? Sige na kagbako-bako, sige na kagduko-duko, nga sige lagduko, no? While magbasa, nagaduko ka, perminti halos mo na yung problema. So dapat straight back yun ka. Straight yun ang imong back, dili yun ka nagaduko, nagabako. Ang imong spine dapat neutral, dili sa dapat pugos nga position nimo is dapat wala siya nagkapangusog, dapat neutral ang imong spine. Pwede po i-prop up nimo ang imong tiil, no? Medyo elevated. Maybe 20 to 30 minutes nga naka-elevate. Isangit nimo imong tiil, naghigda ka, nakasangit gamay ang tiil, o makatabang na siya mapinangga. Ang imong bangko, kinahanglan, well-adjusted siya, nga dili po maipit ang mga ugat nimo, labi na tungkol sa mga angulo niya, nga mukos nga pag-ipit sa imong mga paa, dapat wala na siya. So, importante ang headache labad sa ulo, imong i-determine on sa mga hinungdan. Muna ang kinahanglan ang pagtuon, ang pag-observe sa atong panglawas, adlaw-adlaw na to, para mo adlaw-adlaw mo tubo ta. Natay purpose nining yuta. Always take
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Man pa ni hapon, duha capsule. Kung nagay labad sa ulo, pwede yung pag-inom, tagduha capsule, buntag ito hapon. Padali ta maulian, take 2 or 1 capsule 3 times a day. Kada adlaw, bahala once a day, basta wala na ipang bati. No, lamian tulog, layo ang ngulngul sa kalawasan, gana ang kaon. Unya, pag once nag-take mo ni dili ta dali kapuyon, kanagid ang inyuhang mabantayan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Worrying doesn't empty tomorrow. Ang pagkabalaka dili makawala sa imong problema ugma. For its sorrows, ang imong kaguol, it empties today of its strength. Kaya ang imong kaguol maoy makapawala sa imong kusog para karong adlawa. Normal ang maguol, pero abnormal kung dili na ka makatrabaho sa mga angay trabahoon karong adlawa tungod sa imong kaguol. Iduol na to sa Ginoo pinangga. Ang atong mga kabalaka, ang atong mga kaguol, ang Word of God nagsaad na yung mga principle nga angay natong patunan. Panahon sa mga kabalaka nga mo hinungdan sa labad sa ulo nato or nangay ka o guide o sa hinungdan aning labad sa ulo nako. Psalm 16 verse 8, nagsulti ang Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I will not be shaken. Gibutang gyud sa akong atubangan, dili gyud ko mobiya sa Ginoo. Ang akong hunahuna, dili gyud mobiya sa prinsipyo, kahayag mga guide gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko matarog kay naa siya sa akong tuong kamot. Himoa nga ang Dios maoy imong kusog. Himoa nga ang Ginoo nga naa sa langit. Matawag nato nga amahan. Mahimo nimong inspirasyon. Basaha iyang pulong kada adlaw, magbasa ka at least duha ka chapters kada adlaw, duha kapitulo. Unya, pangayoon nimo ang kaalam sa Ginoo. Unya, kuhaan nimong lesson ang imong gibasa nga ma-apply nimo matag adlaw sa imong kinabuhi. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magagaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, magaayo sa tanan natong balatian og magauban kanato. Dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya, gibutangan akong oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya, akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
13: Nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kinapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, it's Emma
2: Kumay. Basta healthy, happy.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Oras magrangkara ka 2 minutos na humanag alabang indag na sa La City sa Buntang. Mayong Buntag, ganin yung dinan magagalaan. Na mga naglanog-lanog sa duang tulog ka mga radio station sigala din sa Davao Region. 89.5 FMR Dabnor, ano ka din na sa Davao del Norte. 96.7 FMR Davao de Oro. Og siyempre din sa Dagbayan sa Davao ang 101.9 FMR Davao City mga Exxon. Welcome na usap sa tuwang pagpanaguban-uban din sa tuwang programang Arangkada sa Punta. Ining adlaw garon ng Merkules, July 1, 2026. Happy 59th araw ng Davao del Norte, Davao del Sur, og Davao Oriental. Ato pagkaisgutan, magkagalang maragkailap na mga magabalita sa naggalinlaing bahin sa suludo gawa sa nazon. May mo minin yung subaybayan sa muang Facebook page sa 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Agong inamagkauban garoon ng inyong karangkada, Elmer Dudes Romantico Tandog. Ay, ito mag-isgot mga gala sa itong unang magabalita. Mag-unang magabalita. At unang sayro ng kahimtang sa duang panahon na garong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Opisyal nang nahimong usa ka tropical depression o bagyo ang gibantayang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga gihatagan sa lugal nga pangalan nga Bagyong Henry bandang alas 2 karong kadlawon Hulyo 1. Base sa automated tropical cyclone forecasting sa Joint Typhoon Warning Center magagarangkada, pabiling gatabok ang sentro sa maong weather disturbance sa Batangas, Mindoro area. Matod sa pag-asa, dako ang tsansa niini nga mas mukusog pa sulod sa 24 oras kung muabot na kini sa West Philippine Sea. Tinungdan na ron magkasinati o madag-umon nga doon sa makusog nga pag-ulan ang Batangas nga samtangang gipailawom sa Yellow Rainfall Warning o ang tibuok isla sa Mindoro. Nagpabilin usab nga madag-umon nga doon ay mga pagpatak-patak nga pag-ulan ang panagkidlat pagdalugdog ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Bimarupang o Bicol Region tungod sa maong nga bagyo. Samtang alang sa Mindanao, partikular na sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Grinis sa Dagbayan, sa Davao Inganman, Zamboanga Peninsula, sa Barm, sa Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani. Magasinatik nga po nung panganawron, gagalangitang nga doon ay kusog, kapag-ulan, pagkidlat, pagdalugdog, hangtod sa Southwest Monsoon sa Habagat. Ipanhamagnoan garon sa pag-asang publiko nga mag-amping sa posibleng kalit nga pagbaha o pagdahili sa mga yuta. Dungan sa pag-monitor sa mga musunod nga mga weather bulletins gikan sa DOST Pag-asa. Sa kinatibuk-an magarangkada lauman usab nga modula ang temperatura garong adlaw sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Tunga sa midanag ang adlaw gagina ang alas 5.29 sa buntag o ginimusap unya ang alas 6.01 sa gabi.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Inatamaglangan na niya na ang gulong tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang lokal, babae patay, human, malatay Tayan og Prime Mover Truck sa Panabo City.
1: Arangada.
0: Duha ka 100 years old nga lula sa Tagum nakadawat og tag 100,000 cash.
1: Arangada.
0: Kapin 15 ka panimalay na ugdaw sa sunog sa Mati City.
1: Arangada.
0: Atong regional news, smuggled ng sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City.
1: Arangada.
0: National news, Malacanang walay nakitang hulga taliwala sa EDSA rally.
1: Arangada.
0: Iglesia ni Cristo leader midipinsa kang Marcolita.
1: Arangada.
0: Oga PNP, anda mudakop kang senador Bato kon magpakita.
1: Arangada.
0: International news, Israel gitumpag ang giingong Hezbollah tunnel sa southern Lebanon.
1: Arangada.
0: Og LeBron James mibiya sa Lakers lagmit mubalhin sa Warriors.
1: Arangada.
0: Oras magarangkada 11 minutos na human nagkalagubo ang tagna sa La City sa Buntang. Ganyan na ang mga nag-unang mga balita alang sa Arangkada Balita sa Buntang.
1: Arangkada Balita Lokal.
0: Una sa detalye sa balitang lokal. Patay ang usag ka wala pa mailhing babae human ginigingong dalatayan sa Prime Mover Truck kagahapon sa hapon sa may purok Lapu-Lapu, San Pedro, Panabo City. Adlaw nga Martes, Hunyo 30, 2026. Gituho ang pauli na silang panimalay ang maong babae samtang nagamaniho sa iyahang electric bike. Nakaligo na sa iyahang gaugalingong dugo ang maong babae. Naglisod na kini. Kung naglisod pa ang mga otoridad sa pag-ila sa identidad nini, sanglit wala kini nakitaan og ID.
1: Arangada.
0: Malipayon og puno sa pagpasalamat nga gidawat sa duha ka mga centenarian sa nagbayan sa Tagum ang ilang cash gift nga nagkantidad og 100,000 pesos matag usa ni adtong nagkalabayng adlaw Hunyo 29. Ang mga benepisaryo mao sila si Josefina Lapara sa Barangay Mangilam og Monica Gamboa sa Barangay San Miguel nga parihong nakaabot sa edad nga 100 years old sa nagbayan sa Tagum. Ang maong ayuda gabahin sa implementasyon sa Republic Act number 11982 nga naghatag og cash incentive alang sa mga Pilipinong mula pa sa usa ka siglo ang pagidaron. Gipahayag sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tagum nga ang pundo alang sa programa gikan sa National Commission of Senior Citizens pinagi sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO isip pag-ila sa kontribusyon og taas nga ginabuhi sa mga senior citizens.
1: Arangada.
0: Gilamoy sa kalayo ang 15 ka kawalayan dito sa Mati City, Davao Oriental gagahapon. Itabo ang sunog dito sa Purok Lower Salazar, Barangay Central, pasado alas 8 sa buntag. Dali nga may responde ang mga bombero aron mapugngan ang pagkatag sa kalayo nga dito sa ubang kabalayan sa mga lugar. At ag-usab dayon sa tabang ang lugar gagamhanan alang sa mga pamilya nga napiktuhan sa itabo. Wala pa masuta ang hinungdan magarangkada sa sunog nga kasamtangang gimistigahan garon sa Bureau of Fire Protection kon PFP Mati City.
1: Arangada.
0: Dugang pagkagbat sa balitang lokal, nagkikita kang Davao City Mayor Sebastian Duterte si Ambassador Anna Ferry sa Sweden atol sa usa ka courtesy visit nga gipahigayon sa nagbayan sa Davao niyatong Hunyo 29. Sintro sila ang gisgutan ang mga posibilidad sa kooperasyon tali sa Sweden ug Davao City. Ilabi na sa natad sa transportasyon, negosyo o pamuhunan. G- Gilauman nga ang maong pagigpulong nga magkapalig-on pa sa dugay ng diplomatikong relasyon o ekonomikanhong kooperasyon sa duha ka nasuro. Sumala sa mga opisyal, tabahin gini sa padayon nga pagpaninggamot sa Davao City sa pagdani sa dugang pamuhunan o international nga pagigatambayayong alang sa kalambuan sa Dagbayan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa laing bahin, miabot sa tulo ka mga kutsilyo ang narecover sa mga otoridad gawan sa Marber National High School sa Bansalan, Davao del Sur. Atol sa gipahigayon nga security inspection sa tulunghaan, ang operasyon gipangunahan sa mga magtutudlo. Nga membro sa Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAD o mga opisyal sa barangay isip kabahin sa kampanya alang sa mas luwas nga palibot sa eskwelahan. Sa inisyal nga impormasyon, gituhaan nga dunay mga estudyanteng nagdala sa maong mga patag. Apan gibiyaan gini sa gawa sa kampo sa dihang nasairan ang inspeksyon sa tunghaan. Wala pa mailhi ang mga tag-iyan sa mga narecover nga kutsilyo samtang nga nagapadayon ang investigasyon. Iauhag usam sa mga otoridad ang magiginganan ng mga ngabantayan ganunay ang magamit o gagalihugan sa ilang mga anak.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Di matabag bantay ang mga anak, no? Kung buot gud mo kuha og mga hinagiban, di na sa muhang panimalay. Ikaw ginikanan, ikaw lang ang lipaton, no? Dapat ang buhaton sa ginikanan, sakto ang pagmatuto, pagpadako ngadto sa ilang mga anak.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras mga karanggana, 17 minutes, humanagalagubo ang tag na sa La City sa buntang. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Gipresentar na sa Island Garden City of Samal LGU o sa Department of Health Region 11 ang plano alang sa itukod ng Davao del Norte Hospital sa isla. Ang baong proyekto adunay gibanabana ang kandidat nga 150 million pesos o maglangkob sa usa ka upat ka andana nga pasilidad alang sa paghandag og mas maayong serbisyo medikal sa mga residente. Gilauman nga binagi sa maong ospital mas mapadali ang pag-access sa healthcare services sa mga samalinyo o maminusan ang panginahanglan sa pagbiyahe paingon sa mainland alang sa pagdambal. Tabahin ang proyekto sa Health System Resilience Project sa Department of Health o gisuportahan sa World Bank aron mapalig-on ang sistema sa panglawas sa rehiyon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Dapat lang mamaterialize na ng mga higala, no? Mabutangan yung igo nga ginini ang ospital. Bisinting ospital, mga higala. Karoon ka ng dunay emergency din na dalahon diya sa o dalahon din sa Dagbayan sa Davao. Diba? Ay, matrapik pa. Dapat sa labing madaling panahon materialas nang naisigutan nga ginini ang proyekto ng ospital din na Samal Island.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Regional!
0: Sa balitang regional, nasakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang duhang individual human masakpi ang ilang SUV nga dunay kargang gidudahang smuggled nga mga sigarilyo sa Barangay Zone 2, Zamboanga City, sayo sa kamuntago nitong Hunyo 28 ng tuiga. Gipahigayon ng operasyon isip kabahin sa kampanya batok sa ilegal nga pagpamaligya o pagpanghatag sa mga kontrabando sa rehiyon. Gikumpiska sa mga otoridad ang SUV o ang tanang sigarilyong nakarga nini nga gamiton isip ebidensya alang sa pasaka nga kaso batok sa mga nadakpan. Padayon sa pagkakaroon ang investigasyon aron mahibal-an ang gigikanan o target nga destinasyon sa maong kontrabando. Ingon man ang posibleng koneksyon niini sa mas dako nga smuggling network sa nasod.
1: Agada! Aragada!
0: Nagtanyag o cash reward ang mayor sa Talakag Bukidnon alang sa bisan na kinsang makahatag og saligan nga impormasyon ang musangpot sa pagkasikop sa suspek sa brutal nga pagpatay sa usa ka 17 anyos nga nahani atong Hunyo 28. Sumala sa Talagag Municipal Police Station, nakita sa live-in partner sa biktima ang usa ka lalaki nga ginadani o ginabira ang lawas sa biktima duol sa sapa sa sityo na taring Barangay Dagunda Lahon sa wala pa kinimikyas. Gidala pa sa balay tambalana ng biktima alang sa pagatima na panggideklara na gining patay pag-abot. Nagapadayon karon ang hot pursuit operation sa kabilisan samtang gisusi. Usab kung adunay nahitabong pagpanglugo sa biktima sa wala pa kinagipatay gamit ang usa ka hait nga butang nga gituhoang sundang.
1: Agada! Aragada!
0: Alas 7.21 na ang itong oras, mga karanggada, parayon sa tuwang balita.
1: Aragada! Balita! National!
0: O garon sa detalye sa balitang national. Gipasalig sa Malacañang nga wala gini magkakita o bisan unsang hulga sa seguridad sa gobyerno bisan pa sa daghang nanambong sa rally sa EDSA kagahapong adlaw. Matun ni Palace Press Officer Claire Castro, nasayod ang presidente nga ang iyahang magadesisyon og programa gitumong alang sa kayuhan sa katawhan. Iyang gingon nga dili dapat mahimong babag ang interes sa pipila ka mga grupo sa pagbatuman sa balaod o sa mga pulisiya sa administrasyon. Dugang pa niya, magapadayon ng gobyerno sa pagservisyo o pagpatuman sa mga programa bisan pa sa nagkalainlaing kritisismo gikan sa mga nagkalainlaing mga sektor.
1: Agada! Aragada!
0: Gipangutana sa mga leader sa Iglesia ni Cristo ang giingon pagdumot sa gobyerno kang Senador Rodante Marcolita atol sa rally nga gipahigayon sa EDSA. Iyahang mensahe giingon ni Ka Arnel Tumanan nga dili makatarunganon kun si Marcolita ang targeton samtang adunay mga allegasyon sa korupsyon batok sa ubang mga personalidad sa gobyerno. Giawhag usab niya ang mga miyembro og supporters nga suportahan ang senador og ipadayon ang panawagan batok sa korupsyon. Si Marcolita karon ang nahimong sentro sa pipila ka mga imbestigasyon sa Senado o Kongreso, ilabi na sa mga kaso nga may kalabutan sa ingong maanomalyang proyekto sa gobyerno.
1: Agada! Aragada!
0: Gibutyag sa Philippine National Police nga andam silang mupatuman sa warrant of arrest bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Doon gini magpakita sa gikatag ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa pahayag sa PNP. Ilang giingon nga obligasyon nila ang pagpatuman sa mando sa korte o sa ubang legal nga otoridad. Ipasabot sa kapulisan nga wala exemption sa pagpatuman sa balaod bisan pa og usang ka-opisyal sa gobyerno ang maipik-apiktuhan niini. Sa pagagaron, wala pa naghatag og dugang nga guminto ang kampo ni Del Rosa kalabot sa maong pahayag.
1: Agada! Aragada!
0: Dugang detalye sa balitang nasyonal, gibasura sa korte sa Quezon City ang 1 bilyong peso civil case. Nagisang at bato kang Martin Romualdez Saldico, guban pang personalidad galabot sa inyong maanomalyang flood control projects. Sumala sa desisyon sa korte, wala matuman sa complainant ang pagbayad sa gikay na hanglang filing fees nga usa ka batakang rekisito sa pagduso sa kaso. Tungod nini, wala matud pa magkabut sa korte ang legal nga jurisdiction aron dunggon ang reklamo. Bisan pa sa pagbasura sa kaso, nagpabiling sentro paghihapon garon sa publikong diskusyon ang mga allegasyon na may kalabutan sa mga proyekto sa flood control sa Nasu.
1: Agada! Aragada!
0: Katapusang detalye sa Balitang Nasyonal. Nakigpulong ang mga opisyal sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa pamilya sa namatay nga basketball player nga si Rene Baterbunya kagahapon Martes, Hunyo 30. Tumong sa meeting ang paghatag og update sa resulta sa investigasyon kabahin sa inkamatayon o sa mga lakang nga gihimo sa mga awtoridad. Ipasalig sa CIDG nga magpadayon sila sa pagmonitor o pagsubay sa kaso hangtod magkabot ang hustisya alang sa pamilya sa biktima. Dugang pa sa ahensya, padayon ang koordinasyon niini sa Department of Justice aron masiguro ang lig-on nga kaso kung musangpot kini sa husay sa korte.
1: Arangada!
0: Dapat lang, matagaan yung hustisya mangingala kay luoy kang bata. Taos kag pangandoy sa kinikinabuhi. And then, kung magkakasukaso, doon na may kwarta, milyones ng kwarta mga gala ang nalikom karon sa mga pamilyang Baterbunya na kaya na nila no, i-fight ang maong kaso mga igsuon. Aron yun, matagaan o hustisya ang kamatayon ni Rene Baterbunya.
1: Arangada!
0: Alas 7.25 na ang itong oras mga karangada dito naglangkob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa ato unyang pagbalik ang balitang international, balitang sports o guban pa. Uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom, magikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: Ka-vibes!
3: This is FM Radio. FM

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw.
4: Alig sa katawan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Goodbye

0: Oras sa Magrangkada, alas 7.32. Kung 32 minutes sa Maragalabay ang alas 7 sa Bundang. O gagaroon alang sa doang Arangkada, Arangkada Live Report. Itong dawaton magigala ang report na nukad gikan sa gawas. Kapin usag ka libo ka mga aplikante sa libreng pabalay sa gobyerno. Gisala sa orientation ang kumpletong detalye mga karangkada atong paminaon gikan sa itong kaubang si karangkada Efren Armilia. Kaubang Efren, please come in.
1: Yes, karangkada ka Elvera, 1,125 ka mga qualified applicants aga babahit ka makabaton o panimalay o barato o presyo. Kinigitawag na condo type sa A4PH housing project diya sa may barangay Riverside, Kalinan District sa Dakbayan sa Davao. Ang mga aplikante ang gipailalom sa orientation aron nga masayod sila sa ilahang obligasyon o masayod sa mga requirements nga ilahang isumiti sa social housing finance corporation. Gipasabot sa Social Housing Finance Corporation Davao ag kinig panimalay or kinig housing condo type ag subsidiya sa dunay kinig nga subsidiya gikan sa government og mukantidad lang kini sa pinakaubos nga 2400 pesos ang kining gitawag monthly amortization og gipasabot pod ang mga gipailalom sa orientation kinahanglan active nga membros pag-ibig o dunay 12 kabulan nga contribution o walay pag-ibig housing loan. So kini nga programa sa national government mo kini nga dako-dako nga area nga gipahimutang diha sa may Davao City sa kinig barangay Kalinan River. So kada ag report nga ato gahipos gikan sa gawas kini si Efren Armilia sa FMR Network alang sa Arangkada sa Buntag.
0: Arangkada. Yes, dagang salamat gawbang Efren Armilia sa imong report na dugad gikan din sa may Kalinan. Kadong kapin, no? Libo ang magbenepisyo magigala sa paghimuong libreng pabahay sa gobyerno o parayon ang pagsala sa giniang orientation ganito sa mga aplikante, mga binating mga suking tigpaminaw.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Alas 7.36 na dito naglangkob ang kinitibukan sa tuang mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. Adlaw karon nga Miyerkules, unang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Gikan na lamang sa kinitibukang persa sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang among news writer, Princeton Lim among news editor. Ako ba kabanan sa production ng technical staff Harrison Sorrelio, Patch Tulids o Jason. Among buutan ng General Manager sa FMR Network, Billy Dandrel Doladre. Ako si Elmer Dude sa Romantico Tandok. Standby mga gala para yun sa tuang ikadong hugna sa tuang programang Arangkada sa Buntag. Ang dud padalas otso. Kaman lamang sa pipilag ang manginimdom magikan sa lawag.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Muna kita ay 38 minutos sa mga nagkalabay ang Gala City sa Bundang. Mayang Bundang, ining managumon o maulanon ng adlaw ng Berkulis karon. No? Magamping ta mga gala. Posibleng flooding. Pagbaha. Diba? O landslide. Labi na itong nasa mga liblib ng mga lugar nga dool sa kining bukiran gabahin. Posible mga gala, no? Pagdahili siyo, da. O gatong daplin sa mga creek o mga sapa, mga garangkada. Magamping ta, mabinantayon ta sa ganun ay. Diha karon, sa mga Carmelite, nakasinati o gining street flooding, murag gining kuan. Itong tanawon, murag sapa ang kini ang kalsada, mga gala. No? Sa tuwang pag-agi ka ganiha, ang alas 4 to alas 3 kapin, no, sa kadlawon diha gyud sa may Carmelite bahada magigala doon ay nakasinati diha ang mga katawan og street flooding ang kinini ang dalan mura nagsapa nimo tanahon tungod kini sa padayon nga pag bunok sa ulan gani sumala diha sa mga residente sa mga lugar nga kini subay sa pagulan magigala nga nasinatian gagabi, no. O nang magbanta kita. Ang kalagmon, no, nasa mga bagtak, manumusapos sa kinan, nasa mga kining baji-baji ba? Kaya mag-baji-baji, kung bagtak, kining kurak, boraks, maburaks. Di good ingon lawom good. Di ba? Mahubas na kaya po na unyan taon-taon. Siguro, hubas na ron, kurasa. Di ba? Ito malasutso. No? Pero, kabalakaan sa mga tawhan, mawag ilang mga kabtangan, labi na ang mga ilang mga sakinan, mga igala. No? Kaya basin o mabundak no sab ang kusog ng ulan, madugangan ang gini ang kalagmon sa gini ang maong tubig baha. Gikan sa ulan. Ang pag-asa karon, minamundanan, no, doon ay rainfall advisory number 5 nga tungod gini sa kining habagat magigala o southwest monsoon, no. Gi-issue ni kagini na 5 sa buntag pangigsoon July 1 light to moderate to occasionally heavy rains are expected within the next 2 to 3 hours, no. Dinhi sa tuang syudad sa Davao, ingumas mga silingag baga probinsya sama sa Bukidnon, sa partikular na diha sa may Impasugong, Malitbog, Manolo Portis, Sumilaw, Talagkag, o Libuna, ingon man sa Baungon. O diha sa Davao del Norte, ang Panabo City, Carmen, lungsod sa Carmen, o syudad sa Tagom, Davao de Oro, Mako, Mabini, Pantukan, Davao Oriental, Banay-Banay, Ulupon, San Isidro, Gobernador Hinoroso, o gining Mati City. Diapod sa Davao del Sur, Santa Cruz, Digo City, lungsod sa Gunoy, Sulop, Padada, Malalag, o diyan sa Davao Occidental, particular Santa Maria, Malita, Don Marcelino, o diyan sa Jose Abad Santos, Mayagala, ang gining makasinati. Og pag-ulan, no? Advisory number rainfall, advisory number 5, gikan sa kini ang pag-asa, Megala. So, inungdan sa pag-ulan, dalagini sa southwest monsoon o habagat nga panahon, mga binating mga tigpaminaw.

Hello, Dos. Maraming buntag. Great lang. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Axerces Axel Redondo. Paring Ax. Birthday ni paring Ax karon. Birthday niya pare. Happy 53rd. Birthday ni Axerces Axel Redondo. Sa mga mental. Okay. Birthday po sa kuwang inahan. Sa ganun na yung binabang. Ang ngilita tandok. Ma, happy birthday. Happy 84th birthday, no? Kapit na mag 85, no? Puhon, kaluyan. So, happy 84th birthday. Ako ang inahan, mamalita. Kurayag tandok panggagala. Sa mga nagsaulog, garoon silang adlaw na tawahan. Pwede ka mong pagpa-abot dire, mensahe. Itong cellphone number 09-05-047-9954. Kung balik ko na, ang itong cellphone number 09-05-047-9954.

Dia karon may gala sa kininiang kuan. Barangay Medina Crossing. No? Nakapablater sa tulong mo police station ang usa ka trabahanting dalaga. Human makumuti ang dughan. Ikumot kitang dughan ha. Samtang nagbaktas sa Nabua, Barangay Medina Crossing. Nga to ang siyudad sa Davao. So, nanay mangumot. Dako-dako sigurong dughana. May namay nagumot. Bito may gala sa police bladder ni alias Jean nga gadlaon samtang nagbaktas siya padulong unta mo trabaho. Kalit mihunong sa iyang tungod ang wala mailing lalagi nga nagamotorsiklo og kalit. Kining mikumot sa iyang dughan dayong sibat. Kabastos po ni tawhana ni. Gipaabot usab sa mahan sa dalagang biktima. Ang ngilad nga kasinatian sa iyang anak mag-aigsoon. No? Bastos nga lalagi. Karon, gipasalig karon sa Barangay Medina Crossing ni Chairman Joel Santos Santos atol sa interview sa mag-media mag-aigsoon. No? Makuha sa babae ang giniang plate number. Sa lang bayan, tugisgutan din sa nasyonal ang panayong pag-rally karon sa Iglesia ni Cristo. May gala itong magkapatiran sa Iglesia ni Cristo nga matod pag isugtan sa LGU Quezon City nga mag-rally karon adlaw July 1. Giyatagan og permit kung pagtugot sa lokal nga paggamhanan karon may gala sa Quezon City ang Iglesia ni Cristo nga magapahigayon og lihok protesta karong adlaw. Sumala sa permit, gitugutan sila mag-rally sa White Plains Avenue Temple Drive sa nasangpit nga syudad sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi karong adlaw. Gilimitahan usab sa LGU ngadto sa gibanabanaang 100,000 lamang ka mga miyembro sa maong religious group ang kinahanglang mangsalmot sa kalihukan. Dili man nato na malimitahan. Kung naay mga laing sektor nga mo appeal sa maong lihok protesta bagegala, no? Nagapahinumdum usab ang panggamhanan nga angayang nilang subayon ang seguridad o traffic management nga ipatuman sa maong rally. So ang rally karon tungod lagi sa kininiang pakyas magigala ang ito ang gobyerno sa pagpamatuod aning mga sangkot sa kining pagpangawat sa kining kwarta sa panulanan sa gobyerno, no? Bida sa katong flood control. So nanggawas ang itong magkapatira ang mga Iglesia ni Cristo. Sa laing bayan, gipunto ni Vice President Sara Duterte nga ang nahitabong surprise rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo resulta sa poor governance administration ni President Bongbong Marcos. Sa pamahayag sa online, may gala subling gitudlo sa Vice Presidente isip rason nga nung naglagot o nagtapok ang katawhan ang pakyas kapag tubag sa kasamtangang administrasyon sa isyu sa nasod. Gigamit usab matud pa ang justice system aron mapriso ang mga individual nga gabatok sa mga aligasyon sa korupsyon o pagpangabuso sa kiniyang malaganyang. Ganing gidugang ni Vice President Sara Duterte nga dili na gini pamulitikapan kalisod na nga padayong nasinati sa katawhan. Ingon man ang ilahang tingog nga padayong ginapugngan matud pa ni Vice President Sara Duterte mga igsoon. Okay, sa pag-ausa, anibersaryo karon, no? Ika-59 ang anibersaryo sa pagkabugna sa gininiang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental. Kining tulo ka probinsya magigala. Mao gini mga dagkong probinsya kaniadto. Uman na tipak-tipak. Sama na lamang din sa Davao del Sur na tipakan. Gihimong Davao Occidental ang usa ka probinsya, Davao Occidental na. Sa Davao del Norte, no, gitipak usab. Nahimo usab ang usa ka probinsya, nabugna usab nga usa ka probinsya ang Davao de Oro. Ang Davao Oriental pa ang wala na tipak.
no, buo pa ang Davao Oriental magigala. So karon kaning tulo ka probinsya ilang gisaulog karon ang ika 59 sukad nga nahimong probinsya ang tulo ka probinsya dinhi sa Davao Region magigsuon. So gumutan na mo kung holiday ba tibuok Davao Region, dili, no? Ang holiday karon ang nagbutuman sila hang holiday ang Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao Oriental lamang. Apil ang lungsod ug siyudad sulod nining tulo ka mga probinsya magigsuon. Unya dili apil ang Davao City, Davao de Oro ug Davao Occidental. No? Usa kung naa mo karon din sa Davao City, regular working day gihapon karon. Umoy labot sa kuan. Ha? Wa dai labot sa kini ang holiday sa tulo ka kini ang local holiday, holiday sa tulo ka probinsya. Tungod sa ilahang founding o 59th founding anniversary pagabugdas tulo ka probinsya magigsuon. Again, so bay gana sa probinsya sa Davao pinagi sa Republic Act number 4867 magigsuon. Nagduo mo taga Davao de Oro nga apil mo sa holiday ha. Umilabot. So una, sakop pa ng Davao de Oro sa giniang Davao del Norte. Apil mo sa una, karon din na mo apil. Ay, lahi naman mo, independent naman mga probinsya. Hello Mr. Romantico, dudes. Asa ka nag-graduate sa Davao City ba? UM? Murag hinumdum ko sa imong ngalan. Mo ba? Sa classmate ta. Okay. Ay, buntag from Rene. Rene Batermonya, kita classmate. Rene Lopez. Ako kinundom na ako classmate Rene Lopez. Okay. Unsa imong nakitang rason nganong sini? Unsa imong nakitang rason sa pipila ka mga estudyante nga nalambigit karon sa gininiang pagpagabuso o sa eskwela no school violence. Walay usa ka rason lamang anong adunay pipila ka mga estudyante nga nalambigit may gala sa gining school violence. Kasagaran kombinasyon gini sa daghang inumdan. Naglita na lamang problema sa panimalay sama sa panag-away, kakuwang sa pagatiman o pag-abuso. Kaduha, kining bullying da sa eskwelahan. Kanunay nga pagpangdaot, no? Pag-bully ni mo da sa eskwelahan, magigala. No? Sa puna sa rason nga makahimo o krimen ang usaka estudyante. And then katulo, problema sa pangisip. No? Sa usaka estudyante magigala. O emosyon. Di ba? Sama sa depression, grabe nga kasuko, o stress, o sa katawa, magigala nga wala matambali. No? Ikalima, posible po influenza sa barkada. No? Influenza sa barkada, magigala. O niya, sa yun nga pag-access nga to sa mga armas, mga hingnigiban, diin na doon ay pipila ka mga insidente nga mas grabe tungod ni ini. Di ba? Unya posible sab kulang sa sayong pag-ila og suporta gikan sa pamilya. Eskwelahan, komunidad. Sa mga kabataan-unang nagpakita mga tibailhan may gala seryosong problema. Mao na ang pamatasan magigala sa mga kabataan nagagikan gina dinha sa ginikanan sa pamilya. Sa imuhang komunidad gimuhang gidak-an. Mao gina akong giingon nga kumusod kag palingki ni gawas nimo manimahaw kang lansa sa isda. Diba? Musod ka mga igalag o sa karom nga puno og mga durian, inigawas ni mo ni Maho gigang durian. Simple lang ang logic. Kung nagpuyo ka sa usa ka lugar mga igalag nga puno sa kanabang dili maayo nga komunidad, no?
Ngayon kanunay nga makita, madunggan ang mga kagubot. O diya sulod sa imuhang panimalay. Posible po, no? Nga makuha ni mo na. Madala ni mo na ang mga gala sa imuhang pagkatao. Okay? Muna, nagkinahanglan yun o sakto ng pag matuto, no? Pagbantay, disiplina nga dito sa mga giningkanan sa ilahang mga anak. Labi na rin palahuna. Nga kusog kaya ang social media mga galang nga magkahatag o dili maayong nga panghuna-huna nga dito sa katao, nga dito sa mga kabataan. Na yung mga games din ha mga gala, no? Nga dili magkaayong nga dito sa mga kabataan. Diba? Dili mo lang nagkaroon. Kapila naman nag-iignon nga dapat iba ng mga games din ha. Ito sa Australia. Nag-edad og 16 anyos paubos, dili magagunit og cellphone. Oh. Dili kagunit og cellphone. Nasa lay balao dito mga igala nga nag-edad kag 16, di ka pwede magunit og cellphone. Pag 17 na ka, pwede na ka magunit. So nakontrol ang mga kabataan dito. Nga naunta. No? Nga pandayon nga balao dinhi sa tuang nasod. Oh. Musunod mangin ang mga bata. Pag-ingon sa mga ginikanan, nga di ka pwede, kaya naibalaod. Kami ang mapriso. Mga ginikanan ang mapriso kung masakpan. Ang mga bata, nagladalag cellphone. Nagagamit sa cellphone. O di maminusan ang paggamit sa mga kabataan na makagamit. Kato nag-edad lang 17. Mga minor na edad. Pero kato mga minor na edad, 16 po boss, dili. Pero karon. Ha? Diri sa tuwa. Mga bata. Duha ka tuig, may na kayo mo gamit o kinini ang cellphone magigso. May na kayo mo kuri-kuri sa kini ang cellphone. Pasagdahan po sa mga ginikanan, nga diha cellphone ay mga malaway ng mga talanawon din na makakita ang bata, nga diliyong taangayan nga makakita. Muna ang mga kabataan, ma-curious. Ngayon ani din eh. Testing nga na ito ni. Diba? Muna nga itong gobyerno unta mga gala, doon ay magpanday o gining balaod nga pagdili paggamit nga ito sa mga minor na edad sa gini ang mga cellphones. Akaroon sa'yo na kayo. Magklase mo, na may assignment, dali ra kayo na AI, Artificial Intelligence. Di ba? Ngutan na lang ka dito. Mag-wrong grammar ka, mag-correct po sa simuhang wrong grammar. No? Kuya, huwag AI. Dali ra kayo. Sa una, sa mga nga panahon, mag-do pa may library. So, mo nagkaroon, sigara mga nang graduate, ito makumpara sa una, dili pa uso ang cellphone, lahi ragyod ang mga nag-graduar sa niyo sa una o garoon, tinood lang. Okay? Bueno, 2 minutos na lang, nabudangat ang takna sa alas 8 sa buntag, magigala, wa na tayo oras, salamat na lang kayo sa inyo hang paglanog-lanog, sulod sa usag oras ng programa, Arangkada sa Buntag. Ika na lang sa kumagabanan sa magkausa once again tol, it's the fire, pots and Jason, ingin naman si Harrison Cirilio. Again, among General Manager Billy Danriel Dulantre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog Bagingon. Salamat sa inyong karunay ng pag-uban-uban hangtudog mapuhon sa mga tagnal samang istasyon. Dari lang sa 101.9 FMR Davao City. Bye-bye. Walay kapuslanan ng kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta.

0: citric acid?
1: Naatay pang Alcontra.
2: Talaga?
1: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
1: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Boom! Tanaw si nanay. Naghilak siya.
4: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
1: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
4: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
4: Nihilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, ada.
1: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oo, ada. Tinaw na barag akong padadaw. Nagsige baya akong patulo sa akong mata. Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
1: Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
2: Aban tungod sa Kuya Dudes Wonder